0: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang mong prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.

0: Refresh Rewind. Kasama ang inyong paboritong katropa kada linggo. Kuya Chris. Kuya Chris.
1: Kuya Chris, I love you.
0: Mga paborito mong classic music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
0: Express Rewind. Express.

0: sakit man akong dugan. Kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Oras na ito, mga kagalaan. Alas 8.07 na, kinibagin na itong kanyang sa Santon Plus sa Coffee Mix.
1: O, yung pag Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, kay Mayo ni para sa lawas na ito, kanang labi na kung ikaw na kay problema sa imong sugar niya, ang blood sugar, taas kayo. So, pili ang kape, nga di ka malabian sa, ayun ang 3-in-1 part, kay magsamot nagkaaslo imong kuto-kuto, labi na kung napakay gerd katropa. Mas nindot nga, kanang kape nga makatabang sa imuha, nga dili ka muaslo imong kuto-kuto, kay ang gamit nga kanabang gikambyuan na siya o dili ka ng kape kung dili walay caffeine nga kape kanang gikan sa soya beans mga katrupa. Muna mag Santon Plus Coffee Mix para mas mahimong himsog ang imong adlaw at the same time energize ka sa matag adlaw. Mag Santon Plus Coffee Mix mga katrupa.
0: Yun o! Bullseye! Ang Santon Plus Coffee Mix available kanunay sa tanang branches de sa may Mercury Drug Store. Bullseye! Bullseye! Ah, may buntag, may buntag. Good morning! Karon taw-taw datong dawaton siguro ang balita ni katropang Pini Poligario. Relax sa sangong mo diya. Iyon ni katropang Nunoy sa Barangay Kalumpang. Pao ginaperme katropang Ruel o katropang Chris. Maghulat pa o aduna na'y mamatay. Una magmata ang mga opisyal. Perme na lang ning reactive ang atong pamunuan.
1: Bullseye! Oy, di po palugi si Saras Barangay Lagaw. Iyon niya, dako kayo o kuwang sa guidance counselor atong mga eskwilahan. Mas gihatagan pa o importansya ang paperworks kaysa sa mental health sa mga bata.
0: Iyon ato sa kasan, putlon sa nato. Kunyan na ninyo mga mensahe, relax okay. Sa kaya. Kay motorista, mga kagilaan, sikop, human, nakuhaan, o karmas, o shabu, ato sa checkpoint.
1: Ala!
0: Agoy, pastilan. Atong saro na dugan detalye, katropang Philip, paibo na! Live
2: report! Katropang Romelo, katropang Chris, patong-patong nga kaso ang atubangon sa dinakpang motorista human nga wala mihunong dayon nakuhaan og armas og shabu ato sa gipaygayon nga checkpoint sa area sa crossing Litan barangay Sinawal nindakbayan sa General Santos ang Macar Police Station kagahapon alas 4:30 sa kadlawon. Ganit subay sa to nga mga otoridad nga samtang nagapaygayon og checkpoint katropang Romelo, katropang Chris sa sampit na area ano na sila namatikdan na sa kamotorista nga nisubay sa area pero walay sulob nga helmet. Hinungdan nga gipahunong pero imbes nga mihunong katropang Romel nagpasutoy sa pagbadagan kini nasampit og nagpagukod sa tua mga otoridad. Milabay ang pipila ka oras nga pakiginukdanay na corner ang nasampit og nadakpan katropang Romel sa Mayusaville Barangay Sinawal. Pero okay. Ang ato mga otoridad pagkadakop sa iya ha, pinaagi sa hot pursuit operation giila kini nga si Bian Sangkuta Villa 42 anyos nga nagtrabaho sa usa ka vulcanizing shop o residente sa Proclanton Barangay Apopong. Ato sa pagkadakop kaniya gilusan sa to mga otoridad ang automatic nga body search kundi nakuha kaniya ang usa ka unit sa .38 caliber revolver, 5 ka .38 ammunition, usa ka .38 caliber nga bala o usa-usab ka sa shay sa gito ang shabunga doon ay gibukaton nga 6 grams o nagkandidat sa 40,800 pesos na apay nakuha nga duha ka tutor o usa ka lighter sa nasampit katropang Ruel o katropang Chris. Pagkadakop sa nahiskutan gipasabot sa iyaha ang iyahang balaod guys gisupak
0: dahil gisala
2: yes, gidala sa Macar Police Station. Okay. Karong adlaw ginaproseso na sa itong mga otoridad sa Macar Police Station ang kasong pagsupak sa Article 151 kon, sa Revised Penal Code kon resistance and disobedience to a person in authority ang kasong RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Act ingon man ang RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katropang Romel.
0: Ayan, pero wala din sa watchlisting baong tawhana na naaktuhan lang yun nga way helmet.
2: Bao, katropang Romel, naaktuhan lang yun siya.
0: Niya, malasa. Kay,
2: actually, nidiretso manggod katropang Romel. Wala akong rukabantay nga may checkpoint sa dihang gipahunong. Wala noon ni Hunong nidiretso sa pagpadagan mo nang kilusan sa itong mga otoridad ang pagukod kag hot pursuit operation kaniya.
0: Kabalo siya nga nasa sa vulcanizing. Kabalo siya nga pag ang ligid mabangag di naman gid mo ganar kinahanglan gid tapakan nya mo gamit pag siya na sigurado bangag na pudapin na yang utok diha
1: sala na ko ni siya murag kalamak na ni katropang Ruel kay di magka, kung dili ka talamak di ka magdadalag tutir
0: bitaw no.
1: Ang gidadag duter klase tao.
0: Pero wala sa listahan, malas lang gid iya.
1: Kadi malas lang gid kani mo.
2: Mao, kulbaan lang ito sa katropang Ruel kay pagka flag down sa iya ha, kahibaw siya nga may mga dala siya, pasutoy na lang yun para di madakpan, pero kay nadakpan mang yun,
0: sorry, I'm sorry, my love.
2: Wala na ginaingon nga ang mermaid nga Chi, ni Richie.
0: Ay, ay. Bag-o.
1: Ah, sugdan mi nimo ha.
0: Bag-o, Merichi.
2: Idugang na na po na akong katropang Ruelo, katropang Chris, kay kagahapon, human gani ang nahimong mainitong hiskutanan o nahitabo sa Zamboanga, particular sa Ateneo de Zamboanga University, ang shooting incident. Ang GSCPO, kung General Santos City Police Office sa pagpanguna ni OIC Police Colonel Ariel Alcala, naglusa dayo ng ato ang mga otoridad og simulation exercise ingon man pag check sa tanang 181 ka mga tulunghaan sa dakbayan sa General Santos, katropang Ruel o katropang Chris. Gani wala pa man diri sa dakbayan si Sir Alcala, naa siya karon sa Camp Krami, katropang Ruel, tungod kay adunay exercise usab nga ginabuhat ang tanan mga city directors, provincial og municipal, mga regional directors, katropang Ruel, na sila dito tanan para may exercise sa Camp Krami. Pero adunay mga opisyales gikan sa GSCPO ang nagmando no nga susihon og maayo ang mga tulunghaan. Gani everyday man daw nga adunay mga police presence kon police visibility ang mga tulunghaan diri sa ato nga syudad. Pero kagahapon human na nahitabo ang insidente, nag-initiate ang GSCPO sa pagsubay. Hinoon apil naman sa 5 to 10 micro drills nga ginabuhat sa DepEd Gensa ang pag-simulate or exercises para masairan o mahibawan, ma-remind ang mga estudyante, mga ginikanan o magtutudlo o galing adunay mga hulga or susamang shooting incident o krimen ang mahitabo sa ilahang lugar.
0: Ayan. So, nakita na ito kaganina, pati mga privado na ano yung mga kapulisan before wala ang mga public schools lang. Karon ang mga privado na ako'y nagihan nga private school sa may Ginto, nanay ka to mga police nga trainee, katropang nga Philip, nga gipabantay sa mga gate. Mas mayo. Pero lagi, sama sa atong gingon, reactive gaya po ng action.
1: Kung wala na itabo, ha? Wala nga na nga hugot nga ko.
2: Ano, karon lang na, ugma, ambot lang.
0: Ingas kugon. Inataw ta nga dili ingana ato ang Region 12 ka kapulisan.
3: Bullseye.
0: Salamat sa report, Katropang Philip.
2: Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Live report.
0: Mao lagi na. Ano pa si Katropang John sa Bulaon, traffic driver ni Katropang Chris. Ang pangutana yun sa kuno pagsulod sa armas. Igo raman nga mangusyosos og stake ang ubang mga gwardiya sa baga. Wala gani tarong inspeksyon.
1: Wala mo dito kay sakay sakyanan sa pag-check. Nya taga Bureau of Customs amahan eh. Kamu check kay, kaw security guard.
0: Nga tapuan mangod ka nunay.
1: Sa bagay no.
0: Ba? So, hindi ka magduda. Kung baga, di ka magduda.
1: Ayaw lagi, kayo wata kabalos, mental health ng bata. Ano ba, usahay ang thinking security guard ka, siguro ha, ang kaluwasan wala, sa imuang post.
0: Dapat wala kay bias.
1: Lagi. Dili kayo maayo kayo niya, anak mo gunig pastor. Ayaw, anak, kay basi din, nalisong utok, anak. Para kung anti-clear, oh, binimog normal, pero di ay.
0: Damay, balik sa anti-clear.
1: Diba? Nagunaw na itang tarong siya kay... Siya ba ng spokesperson sa Pangulo? May statement siya, nakikuan mi ha, nakigasimpatiya mi, nga ito sa mga biktima. O niya, karoon, panghimungta ng mga maestra, tarong ba na?
0: Blame game lang yun. Ano rin gina? Katropang Maricel, yun siya, dili lang ang gobyerno ang sayop, apel ang mga ginikanan. Nga no, nakagunitok po sila minor de edad, naagid negligence sa panimalay.
1: Bullseye! May tama ka, Katropang Maricel! Grabe yun ako masulti sa mo. Pero ikaw mo di Alan, sa Barangay San Isidro, dali sa itong silingan eh, pas-pas pabahurot ang pasensya sa katawan kaysa sa kwartas gobyerno. Puro sa thoughts and prayers, pagkahuman sa hitabo.
0: Bullseye!
1: Bullseye ka na'y!
0: Makaila na ginoong pag na'y kahitabo. Pagbangawat ka na sa gobyerno, huwag ginoong-ginoong.
1: Kalamidad gani. Ah, Lord! Grabe, makadawag ang Lord.
0: Malinugan, alasigig siya siya gito, gay. Ginoong, tabangin me. Pero kung wala'y linog, di ka gani kasampit.
3: Atay.
0: Wala mi kumpiyansa maski sa sunod sa campus, kinahanglan na gyud nga magbuta og tarong metal detectors og train security. Uy, private to ha, natoy mga security agency gyud ang nagbantay. Pero ta igo pa.
1: Posible mo atubang pa. Atubang pud og kanang reklamo ang security agency ani. Nganong wala mo namoy lock sa inyong pagbantay, unya mo man gibayaran sa inyong serbisyo dia.
0: Kani security guard.
1: Kana. Lisod pod sa among side nga gwardiya kay gamay ra man ang kagamitan, unya libuan kay estudyante magdungan og sulod kinahanglan ang tabang sa teknolohiya.
0: Bitaw tinuod. Kinahanglan lang metal detector, kinahanglan lang scanner sa mga tulungan. Oy, kamo mga private schools, you have to invest.
1: Kung able man mo.
0: You have to invest. Dagko kay mga tuition. Imbisa ninyo yung scanner na inyong mga tulungan kay ginapasulod ba ninyo mga sakyanan. Ginapasulod ba ninyo? Ordinary naman gani.
1: Sniping dog para low, kuan, low budget.
0: Problema lang ani kung kanasulod sa kinahan mag-check mo, traffic yun.
1: Oh, lagi nga, ay kalugay.
0: No, traffic yun, labing pa kung two lanes lang ang agihanan na. Inuog ko ang traffic niya na, kaya siyempre panaugon, tanawon ang sulod sa kinahan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pero para sa imong kaluwasan, I will still kanang allow eh, nga naman. Mas maayos ako ang mag-eskwila akong anak. Nga luwas ug walay kabalak-an.
0: Grabe daw ang bullying karon sa social media katrobang prison sa klasihan. Kung dili maaksyonan og sayo, mubutog yun sa iyon ani nga trahedya. Number one, mubalik ka po to sa ginikanan.
1: Lagi. Giunsa ninyo pagpadako inyong mga anak.
0: Kay
1: di na maingana, di na mamahimong bully or kadabang na nambully na kung wa mo isistorya sa ilaha.
0: Isipan ra ko ninyo. Dili pwede ta murason mga katropa. Nga busy mi sa among trabaho. Kanunay na overtime aron adunay dugang income. Naamang gyud mo time sa isa ka semana. Ano lang gyud na masig kaisa inyong rest day, gamitan ninyo na para sa inyong pamilya.
1: Mao.
0: Gamitan ninyo na para sa inyong anak. Luto pong kaglamian sa isa ka semana. Di nga, sige na lang pong muhugdihan ka na bang karinderya.
1: Actually nga na, magod ka tropang Ruel. Mag-uba na lang mo sa kao na lang yun. Kung busy, manggaling, pangutanon ni mo sa pagkao na lang yun. Kunya ka ng labi imong naluto, maupin ang mga bata.
0: Nga, muset yun mo. Kung naiklase ang bata, muli gani o 8:30, muset yun ka, mahulat mo. Sabay yun mo magkaon, kaya ka na magun sa panihapon, di magun mo dapat mag-istoryahan ay. Nangitagin mo pa, giba, manage your time.
1: Lagi.
0: Diba? Kawa man kay choice kay alas 8 medyan na humani ang klase. Gutom na kayo, mauna na may kaon. Pwede raman mo mauna kaon, pero pagkabot sa iyong anak, uban ni sa lamisahan. Kumusta ha? Diba? Istorya ha, bago mo mga tog. Basiwa ka kabalo. Nagkinanglan na nagtabang ni mong anak.
1: Anya, wala siya masultihan.
0: Wala siya masultihan. Wala ka kabalo. Basi grabe, bully na nagmayan ni mong bata.
1: Tinood na.
0: Diba? Wala ka kabalo. Ibong anak na yung bully. Diba? Kay kulang o pansin di asunod sa panimalay. Actually ka ng mga bully o mga nabully, mga biktima na sila puros.
1: Kinahanglan ng atensyon natong ginikanan. Kita ng ginikanan, dapat kabaluan na kung unsay dapat buhaton.
0: Correct ka.
1: Pero kung ikaw po ginikanan, responsable kang klaseng pag-ginikanan, huwag pakialam, basta kay makataglag kwarta na bantayin na sunod, basing imong anak ang sunod biktima or siya ang mong biktima.
0: Wa pag intawon mi matudluig maayon saon pagresponde kung naay active shooter.
1: Na
0: earthquake og fire drill dagit permi pero threat sa tao wa gyud kaayo. Ingon ni JR estudyante pero ni sa Sinawal.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Actually valid ang gisulti ni JR. Na kini si Kanda si Michelle sa Barangay Labangal. Mas dali mahurot ang kwarta sa katawan kay mahal ang palaliton apan ang pasensya dugay ra na hurot sa sigig saad sa gobyerno.
0: Toko ang tao. Dapat ang PNP mag-rubing dun sa perimeter sa tanang eskwilahan. Dili kayo magtapok ro sa estasyon.
1: Na.
0: Wala. Buutan na lang diya sa ano eh. Sa imuhang police station. Masi, matod pa ni Kagawad, wala siguro ka na timingan.
1: Okay na si Rose. Kani teacher, ganyan ka ito pang Ruel. Kaming mga teacher, sobra ka overburdened. Dili na namo mamonitor tagsa-tagsa ang emosyon o emosyonal nga problema sa 50 ka bata kada klase.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Di mo maluo yan, oh?
0: Yan, ikaw ang declare. Ikaw naman kamuyaw-yaw. Agali sila mo tulo, 50 kabata. Adlaw-adlaw. Di ba? Mora, atong ginaingon ba nga, hindi ka magsulti nga. Basagin lang, blame game, magunin ka anti-clear good. Mora, giniyaha ba? Sige, nag-blame.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Unta, maramdaman niyo ang gina-blame anti-clear ba? Kay I'm sure di ka mabuhat ani pagkausab kay nga naman maramdaman nimo nga lisod kayo sa imong dugan, batio nimo ang murag basol sa usa ka panghitabo nga kabalo man ka nga ikaw nag-effort man jud ka, pero naa lang gi problema nga di wala ma-address og sakto ang tinuod nga problema.
0: Tinuod ba gyud ang yang ungo sa mga maestra, bombarded na kayo, labay pa sa public na tulungan.
1: Oh.
0: Grabe na kayo nang gibati.
1: Mm.
0: Ya. Yeah? Marami na kayo ng gibati. Sa ito, pagbalik ba ang katropa? Ato ang iskutan? Or ato ang tawagan si Vice? Nag-reply siya? Okay, okay. Ay, ato ang pangutanon, sabi dagan para sa iyo. Sabi ng dagan sa impeachment. O sabi tanaw niya ng impeachment complaint. Ato sa ngayon. O siyempre, pangayuan na ito siyang reaksyon.
1: Oh, opinion niya.
0: Pahitungod ni ining nahitabo. Unsabay angay nga pagabuharton sa ito ang panggamahanan. Unsabay masuggest sa ito ang BC Mayor. Labing padre sa tulungaan mga katropa. Ha? Relax na mo niya. Alas 8:23 sa itong oras. Kiningabahin, atong karinyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: 95.9. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: X FM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagahan ako gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: X FM.
2: Exciting!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM.
14: Santo Basco.
15: Ako si Roy, o sa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Santo Plus Gold 3 times a day, na-feel na ako na dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
14: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Pwe, sauna! Sa wala pa ko kapaminawag, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Pero karon, sukad na kapaminaw ko, XFM! Pwe!
18: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
17: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
16: XFM.
18: FM.
17: Grabe naman ang exciting, uy!
19: 95.9 XFM Jensen.
18: XFM.
20: Exciting.
21: Bullseye. Bullseye. Bullseye.
22: Oras na to mga kagilaan. Alas 8.32 na. Kinibahina ito kanina sa Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Ito na yung atong kikinahanglan mga kagilaan na rumuligo ng atong immunity. Okay nga naman. Kung kulang kag vitamin C sa lawas, ha? Dili ma-absorb karibang mga nutrients, karibang uban mga vitamina, mga minerales nga gikinahanglan sa ato ang kalawasan. Mauna nga gikinahanglan nato ang vitamin C. Then we have the alkaline vitamin C nga iya sa Santon VC.
23: Oy, kanang alkaline vitamin C dili ba mo aslo ba?
22: Adi ah, mo aslo imong tiyan. Bisa pagwa kay kaon pwede ra.
23: Tama no kay ang iyahang kanang acidity level kanang dili siya maka-apektar sa imong tiyan.
22: Correct. Ay. Mao na kamo da pili ang Santon VC or Santon vitamin C nga iya sa Yes to Health na. May tatak Yes to Health yun kanunay ang inyong timalaan mga katropa kay base unyag mas kamo diha.
23: Lalo na karong panahon na daghan kayo mga
22: fake C. news. Vitamin C, sodium ascorbate please. Ah. Yalahi ang gihatag sa imuha.
23: Yan ang kabatil.
22: Okay, on. Paitaag itong Santon VC nga doon ay tatak Yes to Health.
23: Yun no?
22: Ah, importante kay kada. Kay lahi ang ginahatag sa uban. Ano yung kasa ano sa pharmacist nga ma'am? Di man ni Mao. Ah, katong ako ang sa Yes to Health. Katong Santon VC. Okay, basilahiin yung mapalit mga kay tropa na. Tingala na lang mo, rikutoy na yung tiyan.
23: Haplos ang tiyan?
22: Haplos! Haplos, huwag na! Labing pa ka, ako rin nalungkot.
23: Ang uban, kay umhaplos ilang tiyan, ilang buhaton, mukhaog daghan. Kay murad, nakuan daw ka ng murad guto man kayo eh. Haplos man ang tiyan.
22: Magsamot ka lang naman tiyan diyan.
23: Oo.
22: Mapugos ba? Mapugos.
23: Manapili agyon ang alkaline para dili hapdo sa tiyan.
22: Okay. Yeah, siyempre, drink more water, ha?
23: Oh.
22: Importante kayong tubig sa itong kalawasan. Kay,
23: ayaw ng anang save water, drink beer?
22: 80% sa atong lawas sulod ni ini tubig, mga katropa.
23: Water, yeah. Good.
22: Kung dehydrated ka, problemado, gyapon ka.
23: Correct.
22: Diba?
23: Pag-lisod mo ng organ o function, kay tubig man ang iyang ginagamit para mag-flush down, para mag-circulate siya, mag-limpyo, mag-maintain niya iyang kanabang nindot nga kalidad.
22: Na, labing paniini nga perting inita sa itong panahon karon.
23: Oy, pag-tubig mo dapat.
22: Pas kayo maka-deteriorate. Pero wala siya nag-reply. Nag-reply siya kanina. Baka nag-dry.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Nag-try lang. Alas 8.35 na ang atong oras.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Ato tang hinabiyon ng ato ang BC Mayor on sabay ang reaction sa naitabo kagahapon ng shooting incident.
23: Lagi.
22: Sabay Sambuanga.
23: I'm sure very kwan po ni kanabang concern po siya sa ato ang mga estudyante diri siyudad. Kay,
22: correct.
23: Ang Jensen, makonsider mag-indi mo nga highly urbanized city. Mm. O niya, ang mga panguna-una sa kabatanunan, di ni mo mabantayan na, say, apektado sa stress. O niya, kanang tungod sa paglambo sa itong paginabuhian, nakalimta na sa ginikanan ang ilang dakong responsibilidad ngadto silang mga anak. Buna katropa, ayaw jug karang ginasulti naman ni katropang Ruel, ayaw ninyo ibaliwala ang inyong panahon sa inyong mga anak. Hatagi jug saktong panahon. Bahalag, makalimot-limot ka sa trabaho. Di, importante, ang pamilya yun una. Kaya ba, unsao man mo paghatag o trabaho o kanabang serbisyo sa uban kung ikaw mismo ang imong pamilya ang apektado, di ba? di ka makahatag og quality nga serbisyo kun ang imong kasing-kasing nag karang nabalaka na magulanon sa panghitabo sa imong pamilya. Oh, nga makabalita ka nga nay napud na nagpa-

0: tahan di sana.
1: Baka driving kung sa balero. Uyan lang tawag da dalas ni bibi manawag balik sa mga katropang Ray. Ayan. Ang tanong sa gisgutan sa si Bini Abantik eh, nalingaw ko ani.
0: Sige kay gimingaw sa kwani dugay na tinim was good.
1: Tuloy viral bago din tawha na kanunay oy.
0: Lagi no.
1: Sa iya mga pataka nga istorya ba.
0: Okay na matag viral ka ng sensible ba ka ng naay na it makes sense.
1: English ha.
0: Pero gani nga sige ka viral tungod kay ang iyang statement murag off kay ba.
1: Pero ang atong pangutana sa imong tanaw o kamo diha mga katropa sa inyong tanaw kinsa man ang mas dako nga tulubagon sa pagbaha. Ang vice presidente ba o ang presidente DPWH o kongreso? Muna ang ato mga pangutana kay kumbaga dili mapugyod na inasaag ako ya kasi yan nag-download dyan kahapon. I-erase muna natin yan. Paki-refresh ko, katropang. I-refresh na lang dito sa katropang Ray. Ang iyang original photo para mawala itong dabaw.
0: Bullseye! Itong bakal.
1: Bakal. Refresh, i-refresh lang. Okay, gitanggal ko na. Dili patas mga katropa. O kumbaga, personally ha, katawanan. Ang naibasol sa ikaduhang pangulo mga kaigilaan ang kanibang hanapad nga pagbaha sa Luzon. Samtang gipasa ang responsibilidad nga klarong ihaman unta sa presidente o sa DPWH. Isip ikaduhang pangulo mga katropa, wala siya gihawiran nga pondo para sa infrastructure o sa flight control projects. O walay legal nga obligasyon nga maoy muatubang sa tanang kalamidad kung ang pangunang pondo o gahom anaaman sa ikutibo o sa kongreso. Ang pagpangita kaniya katropang Kristo sa tunga-tunga sa baha o gigamit pag yun ang ngalan sa Ginoo aron nga manghimaraot para sa kuha klaro kanin pampolitikang drama o pamaagi lamang aron nga ilikay ang atensyon sa katawhan gikan sa tinuod nga sad-an sa maong krisis. Pero bago ka mo padayon atos ang paminawon ang iyahang giingon mga kaigilaan. Ariya.
0: Kasi statement?
1: Ang ato ang appointed congressman.
2: Bullseye! Bullseye! Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Ha? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine ha, meron tayong impeachment court dito. Dapat humaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayo pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito.
1: Bullseye! Bullseye! Unsa may maingon ninyo sa ihang mga pamahayag? Ha?
0: Pastor Benny Abante, pastor mo ni, di ba?
1: Bishop, nagkani daw.
0: Bishop, pagsabot mo guno sa pastor, is a level up lang na siya sa, kanay sa bishop, level up lang siya sa kanang bishop.
1: Ang
0: pangalan nga bishop level up sa pastor.
1: Okay.
0: Pero moro gyud po na pangalan na gud oi.
1: Pabutang na bishop yung gusto.
0: Pero bishop siya nasabtan ba niya ang gisulti sa balaod, ang gisulti sa pulong sa Dios nga thou shall not use the Lord the name of the Lord in vain. Pero ako ha, dili kay ko eksperto sa Biblia, pero kanang ngana ba nga, bishop naman kaka, nganong gamiton nimo sa panghimaraot ang ngalan sa Dios, murag dili man sakto bishop o congressman. Klaro ra.
1: Appointed.
0: Appointed san?
1: Dili. Appointed congressman.
0: Appointed congressman.
1: Wala makalabaw kang kibuloy.
0: Ay.
1: Appointed ni congressman.
0: Bishop mo ka na yung anong gamit-gamit mo kasingalan sa Ginoo sa kanabang walay mga pulos nga butang. Ganoon lang. Walay pulos na eh. Kaya nga naman, ang imong punto, di ko kasabot. Kung nakasabot, magyug ka kung sa'y function sa kabisi presidente,

0: function sa presidente. Nga nung di man mo ma-mention ang ngalan sa presidente. Nga na may presidente diya, wa man naglibang presidente, naman sa diya. Nga nung di mo pong tanon, bahin sa baha. Manila man gihapon, nagihapon siya nag-opisina. Di yun di mo pong tanon siya, how? Kung sa imong motibo, di ba? Gamiton ang ngalan sa Ginoo, dili man maayo, bishop. O, oh, bishop mga kaka. Sige lang, dili takapakaulawan, pero ana ba? Sa imong gisibuhat, ikaw nagpakaulaw sa imong kagalingon. Muna nga, ang pagbaha, dili usa ka ng, dili usa ka hatol gikan sa langit o kanamang kasuko sa Ginoo. Kini usap us dili aksidente, kundi usa ka direktang resulta sa kapakyasan o kakuwangon sa mga politiko. Bullseye! Ang pagkahugno sa mga bagong ginama nga river wall o mga dili pagka-epektibo sa binilyon nga pundo nga gigahin sa atong nga General Appropriations Act, nagpamatuod nga ang ghost projects o korupsyon sa DPWH o sa Kongreso. Sabot ka na? DPWH o Kongreso ang matuod nga hinungdan ipahid sa usa ka busy presidente kay kamoy nagunit di aspundo. Kalimot ka na, Bini Abante? Sa gihimo ni Representative Bini Abante,
1: appointed representative
0: Bini Abante nga pagtudlo sa vice presidente, mas maayo pa nga tan-awon sa mga magbabalaod ang ilang kaugalingong mga kamot o gapangutan-on ang presidente tungod kay ang baha dili kastigo gikan sa taas kundi dili resibo sa ilang gihimo o walay gihimo ang gobyerno.
2: Bullseye!
1: Sakto ka niya! Mauna ni ang resulta sa inyong kapabayaan. Mauna ni ang resulta sa inyong pagkakurakot. Mauna ni ang resulta sa ghost project. Mauna ni ang resulta sa substandard ng mga proyekto ng inyong gipangbuhat nga na. Di ba? Kabalo na bagid mo. Wa mo maulaw na ako nakita sa social media o sa katindahan. Mas epektibo pa ang sakosakong gipatong-patong pangkontra sa baha. Kuha pa kasulod sa iyong tindahan kaysa sa iyong gitukod nga mga flood control project.
0: Uy, di naman nagsakuhon di. Ayaw niya nga nung bugasto man tagdako.
1: Di ba?
0: Para kurakoton sa mga tongrisman.
1: Niya nakalimot si Bini Abante nga dili pa presidente si Vice President Sara Duterte. Nga nung imo magyun ang pangitaon nga di man trabaho sa Office of the Vice President, ha? Ang pag-una-una nga na kay iya na sa ehekutibo, hulat ta! Nga mahimo siyang presidente, ayha ni mo pangitaon. Nakalimot ka
0: ay
1: sa trabaho sa panggobyerno. Nakalimot po ba ka na ang 2025 budget nga gikan sa inyo ha, 2024 budget nga gikan sa inyo ha, congressman pa man yung ka, unless otherwise nagka-Alzheimer's disease ka. Na inyong gihurot ang maong kwartas ayuda. Di ba? Salamat kay Speaker Romualdez. Salamat ka sa, kay may maib tayo dahil kay Speaker Romualdez. Salamat at may AX tayo dahil kay Speaker Romualdez.
0: Di ba ito yung siya bumabaha ng ayuda?
1: Kano din si Speaker Romualdez sa inyong pagitaon karon?
3: Atay.
1: Kabuang ning tawanan eh. Bisan pa siguro, ipadablay na lang itong politika. Bisan siguro mo istorya ta nga si Digo ang pagkaroon ng presidente. Nga si Lenny Robredo ang ikaduhang pangulo. Ang kahirapod ba nga pangitaon ninyo si Lenny Robredo? No, I don't think so.
0: Ano man na siya, in the absence of the president, there is the vice president. Unya, absent ba itong ikaduhang pangulo?
1: Naman! Nga kung mo absent siya, di ba pwede nga i-appoint ang ikaduhang pangulo as mong himong OIC?
0: Unya, nakimay ba ang pangulo para itagaan yung trabaho ang ikaduhang pangulo? Kabalo, manta kontrapolitika sila karo panahuna. O pangutana na kundugang, Bini Abante, wa ba kay gamit sa pangulo para maging spokesperson nga pangitaon ng ikaduhang pangulo para mo atubang aron inyong dutan?
1: Na kung sabi ko ni Buhaton, may huwag mong ipangitang ikaduhang pangulo. Say, Buhaton sa ikaduhang pangulo niya. Mulangoy!
0: Magsige lang inaway kay kabalo man ta nga di sila magkahiusa og desisyon.
1: Nga kung mapakita ikaduhang pangulo niya, musulti na po yung ating vice presidente ay nagpapapapel dahil hindi niya naman trabaho yan.
3: Atay.
0: Agoy. Mo lang na siya. ang tinuod nga

0: motibo ni mo bini abante, iklaro good. Unsa ba na imuhang pagpangita, sugo ba na o kanabang sibo gyud sa mandato sa ikaduhang pangulo? Mura man ang ginpagawas ni mo nga, ginasagulan ni mo o ga, kanang pagtuon, pagtulunan gikan sa Biblia, pero mura di man mao. Muragwa man masakto.
1: Kinsa ba karon na nag-aproba sa budget?
0: Diba kamo?
1: Ang Kongreso diin sakop ka?
0: Hmm.
1: Sakop si Representative Benny Abante? Ang mismong nag-aproba sa General Appropriations Act kung gaa, diin nakasuksok o nakapasar ang bilyon-bilyong pondo alang sa flood control project?
0: Bullseye! Bullseye! Benny Abante, kung tinood na imuhang concern, nganong wala man hantod karon, wala mo nangita o gahustisya para sa kanang problema diya sa flood control.
1: Mm.
0: Nga siyempre, kabalo man kita nga daghang mga substandard projects nga masulti na to.
1: Nah.
0: Ang pagkahugno sa river wall sa Prensa 2 ni atong Agosto 2026,
1: duha pa lang
0: kabulan human kini natapos ni atong Hunyo 2026. Usa kini ka konkretong ebidensya Benny Abante nga ang kapakyasan sa pagpatuman o pag-inspeksyon sa proyekto.
1: Ngano'n din naman kanimong pangutanon? Ngano'n nabugo ba ang river wall sa Prensa 2? Duha ka bulan pa lang nga nahuman ni itong Hunyo to 2026. Di ba? Come on! Resulta sa anomalya o dili ni kasuko sa Ginoo. Ayaw gamita ang Ginoo. Ang lapad nga pagbaha sa Luzon, dili usa ka balaanong silot o kasuko sa tuwang labaw makagagahom, kundi ni resulta kini sa inyong kabuang ghost project, corruption, substandard nga pagtukod sa mga pasilidad sa kagamhanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Umaw po di ang pahinumdum nga dito sa atong Malacanang.
1: Mm. Sila naman mismo ang patakagwarning.
0: Oh, ang mismong ang atong Pangulo, Presidente Bongbong Marcos, ang nga ni padayag sa iyang suna nga, mahiya naman kayo!
1: Na!
0: Yung sa may iyang ginasultihan, ani? Dili ba to, dili ka apil ato?
1: Apil, kay Kongreso man siya.
0: Appointed.
1: Sila may nag-insert ng mga budget.
0: Dili ka apil ato, Benny Abante?
1: Apil siya, oy.
0: Sa mga kaoy. Anong nawala ang pundo? Nga mismo kabuman ng lingkod diya sa administrasyon, nakaundang na ba mo pagka-congressman? Nga musulti mo nga ang flood control, kinahanglag investigasyon, pero wa mo ginabuhat.
1: Nung makilata ni mga tawhana kabaga sa mga naong, eh. Ah, pananaw na ko siya, mora naman siya. Satanas.
0: Ang ingon daw sa kanang tao nga nagpaulipon sa yawa, katropang Rovel.
1: Mora nagyawa?
0: Dili. Demonize.
1: Demonize.
0: Oo. Oh. Kanang gi-control sa yawa ba? Munang musulti siya nga dili haom kung unsa ang tama. Na the father of all lies is the demon. Ang devil, di ba?
1: Mm.
0: So munang musulti siya, baka.
1: Bantog ra. O, sa ibang picture ba? Wako kapansin nga nagsuot pa siya cross.
0: Wala na yung cross?
1: Wala na yung cross. O, wala. Kita ka.
0: Bagay na wala na.
1: Tangka na ulaw na siguro siya.
0: Hindi prinda na ito eh.
1: Mali gina pagpunting sa pagmahay, katropang Chris.
0: Uh-huh.
1: Sayop. Sayop kayo ba? Nga adto ihugno ang tanang pagbasol sa vice-presidente. Samtang wala malang nimo gi-question ang DPWH. Wala malang nimo gi-question ang Malacanang. Nga mo'y adunay direktang control sa tibok executive branch sa toang pambansang budget.
0: Tinood na, kumbaga, nganong di nimo ipunting nga sa tinuod nga nagagunit sa mong pundo ba?
1: Kaya, correct!
0: Kung tinuod mang galing concern ka, Benny Abante, nganong dili ka mangutana sa dunay control na yung mga butanga?
1: Mm.
0: Di man pwede mapataka kagpasangil diha nga kahibaw mang yun ang katauhan, unsaon unsa ang pagpadagan, unsay proseso nga ipakanawag ang pundo. Kinsa ang nagakontrola sa pundo?
1: Pag-eskwila siguro kagbalaod sa pundo siguro, kaya nga naman, adunay legal nga katungod sa impeachment trial, Benny Abante?
0: Na.
1: Ubos sa balaod o rules of impeachment, dili obligado ang ikaduhang pangulo nga personal nga muaten sa matag pagdungog tungod kay voluntaryo kani o pwede siyang ipresentar sa iyang mga legal counsels.
0: Bugo gani, saan ni mo? Bisa kung saan ba na pagtuon kung bugo, dili, gina niya matunan.
1: Sabagay.
0: Diba, ang kining tawhana, wala man nagkulang ang eskwilan, tingalis pagtudlo sa ilaha. Kay kanik dili naman ni matuduan perting brighta ani, pero kaso ang iyang leaning dito sa unsabang butang iyang ginapigan aw natural ningon kita nga makapabugo ang kwarta, di ba katupang Ruel?
1: Oh, tama.
0: Nga dili default ang dili pagpresenta untog masabtan niya
1: or kanang imo bang pagsinggit sinyales na ba ni sa inyong kahadlok nga dili ba impeach ang ikaduhang pangulo o mamahimong presidente ang ikaduhang pangulo pagkabot sa panahon?
0: Oy, sunod lang, murag ikaw nagaprofesay ka binabanti ba? Ginatreat ni mo ikaduhang pangulo nga mura na siyang pangulo. Basi kasabaan ka na si mong boss ba? Ignat ka. Noon sa mga kabini nga mura magkaproklamar nga mahimo na siyang presidente, wala pa man! Di ba? Kung pangitaan ni mong usak ka si presidente sa mga butang nga dapat trabaho sa presidente, dili ba siya imong ginakonsidera nga imong presidente? Alaka, murag sayop ka di abini ba?
1: Nga, kanintahuan na para sa kuwada ni isyo sa kredibilidad.
0: Lagi.
1: Ang kredibilidad ni mo, niya, ni representative appointed representative Abante, sa paghatag og moral nga leksyon, questionable gyapon, tungod sa iyang pagka ikaduha raman ni sa butos tao ni atong Mayo 2025.
0: Oh,
1: 63,358 contra 64,746.
0: Oh, di ba?
1: Kanan lang.
0: Gidisqualify.
1: Kaso gidisqualify sa komunik, so gi-appoint ka.
0: So dili gid malayo nga tawag na mo sa imo ha.
1: Appointed congressman.
0: Appointed by the komunik. First time ever in the history of kanang komunik nga nay appointed.
1: Nga karon.
0: Oh.
1: Congressman magyug ka, naga-attend magyug ka ng mga budget hearing na po karun.
0: Oo.
1: Di ba? Nga nung naaman mo yung mga leadership fund gihapon? Nga gi-question karun ni Tubi Chanko. O nga nung dili man kalaan yung tagaan ng gibukaton? Di ba? Nga nung ado na pa man gihapon yung mga insertions diha? Di ba? Klase. Palpak na gani ang inyong mga drainage, palpak na gani yung mga river wall.
0: Nagya po leadership.
1: Binuang naman klase na inyong ha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Muna, nga padayon sila sa gigsinggit, kaya kunuhay, ang ikaduhang pangulo ay gibuhat. Dili ba nga ng inyong pagsulti na mubalik sa inyong mga dagway, kay kamo man ang naadya sa kongreso. Kung tinuod bang galing ka nga ika-membro sa kongreso, nga nung di mo mapangutana sa imong kaugalingon, unsay inyong gibuhat.
1: Mm.
0: Diba? Na may gahom ang atong ehekutibo. Mm. Kung ang vice-presidente, ang sigihag basulon sa kakulangon sa gobyerno, mura bang ginatagaan ni mo o pag-angkon nga siya ang adunay tinuod nga gahom sa pagdumala sa ehekutibo.
1: Mura bang gasulti ka ba ngayong pangitaon ni mo ang ikaduhang pangulo, ngayong nagasulti ka nga awa, may pulos ko na akong pangulo, maupigitahan akong ikadawang pangulo.
0: Alaka! Bantay ka, Bini! Na!
1: Diba, this is the message you are sending to us. Why? Nga pangitahan ni mo ikadawang pangulo, nga na may presidente. Nga, wala kisalig sa presidente.
0: Na.
1: Nga ikadawang pangulo na ginawa mong pangitahan, nga obligasyon sa pangulo. Nga asikasuon ang mga panghitabo. Iyaha na isip presidente sa itong nasod, dili na iya sa vice president.
0: Lagi.
1: Pero sa imong ginaingon karon ngayon mong ginapagita, ikaw na pangulo mo, rumag nagsulti ka.
0: Kailangan kita.
1: Kailangan kita, vice president, kasi walang ginagawa ang ating pangulo.
0: Basi din, wala na ito na balaan nga na iyahang mga nasulod siyang lughan ba? Mahal na pangulo.
1: May dapat may gawin ka kasi tinatawag ko na si vice president.
0: Muna ang tinuod. Ang misahe na abot sa mo, muragi, nakabinos kas kaduha sa atong pangulo. Nga, dili nagkatrabahog tarong. Nga, despite sa mga panghitabo karon murag, nagpakabutal, butabungol ang pangulo.
1: Wala kong ganahe sa paggamit ni mo sa ngalan sa Ginoo.
0: Lagi.
1: Sige, sige, gamito ni mo ng ngalan sa Ginoo, aron mang atake ka sa kapareho ni mong opisyal, mas maayo siguro nga magsuroy ka. Og maglimpyo kas diha sa kongreso sa inyo ang mga kaugalingon nga mga ginabuhat sa inyo ang mga kaugalingon nga pag-aproba sa mga pundo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Uy. Yes, boss.
1: Ay, boss.
0: Boss, good morning, boss.
1: Kikalingawan para mo si Representative Bini Abante. Diba? Asa may pasangin na ninyo ang vice-presidente, may pasangin na na Rosulba ng bahas ang bina unsa ng kabuang.
0: Wala kinahanglan din natong tanawon ang tinuod nga kanabang picture sa panghitabo. Kinsa ba yun ang tinuod nga manubagani? Ang iba nga, paninglon ay kaduhang pangulo samtang ang pangulo nga naglingkod pa sa katungdanan. Mura ba gihimo siyang way pulos out of something na dapat nimong buhaton? I don't think na ikaw, Benny Abante, kulang ka sa pangisip kay nahimo ganit kang gihimong leader sa imong simbahan, di ba?
1: Leader sa simbahan, gi-appoint o gi-appoint niya ko ganyan.
0: Mura ba gi pagkaulawan ni mo?
1: Ano naman kani sa mga sa Baptist Church?
0: Gi-disown ko siya.
1: Gi-disown naman kani. Gi-appoint niya ko ganyan ni si Bishop Crown.
0: Bagay, appoint all you can naman na siya ron. Kaya wa naman siya kung...
1: Hey, nagsugod mo ko na kay gi-appoint mo ko siya sa kumilik. may na lang gani, hindi mo dapat ilugon nga appointed son of God ka ha.
3: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa.
1: Alas 8:58 na ang itong oras. Mabalik kita ha. Relax ng kabuniha, kiningabahin, gatod ka ninyo sa Santong Plus Code. Importante kayo karon mga katropa. Ang atong panglawas yun ang atong atimanan. Grabe, stress na kayo kamo. Sa pagpangita, diyan, panginibuhyan. Pero ayaw kayo padala sa stress ang iyong kalawasan mga kagilaan. Kaya mauna siya ay makapa-epekto ka ninyo. Maka-deteriorate na sa inyong panglawas, sa inyong health. Wala siguraduha, nga doon na kay igong proteksyon. Kung sa mga proteksyon, mga katropa, well, saktong kaon, siyempre, exercise.
0: Correct.
1: Nga kay kulang naman ang mga nutrisyon natin. Dia aw mag Santon Plus Gold kita.
0: Yun.
1: Santon Plus Gold. Mao kini mga katropa nga tong gikinahanglan aron mapun-an ang mga nutrients sa tuang panglawas. Santon Plus Gold. Ikaw lagi ang una.
2: Bumulsa.
1: Ubalik kita kini gabay na to kriyo Santon Plus Gold.

0: ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige ra gataas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: XFM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
2: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Para sa maputi nga panit.
4: Mahamis nga kutis.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
1: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Milani DI taga Panam.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Vision Next. Daghan ang natubangan.
8: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: XFM.

0: classic music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
3: XFM General Santos City.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
6: X.
4: XFM.
6: FM.
5: Exciting.

0: Oras na to, mga kagilaan, mga katropa, alas 9:07 na. Siyempre, kining pahina, atong kaninyo, pailain sa to ang Santong na Plus sa Coffee Mix nga available, ha? Pero hindi ka na natong stock nga deo sa Mercury Drugstore, silingan rin na mo. O guban pa ang mga Mercury Drugstore sa Tibuok, Soxergen area.
1: Yeah. Ayaw mo pa ulahin niya, Park, kaya basig ba ulahin mo ang Santon na Plus Coffee Mix, makatabang gina sa inyo. Mo na nga, buhato ninyo, pili ang kape nga sakto, makatabang sa inyong mga panglawas.
0: Na, mangustin palang daan, kabalo na magintang antioxidant ni.
1: Na.
0: Sa paday inyo ang gipangita, habang ito'y malunggay.
1: No?
0: Na, ako rin naluoy. Di ba ang malunggay puro kaya siya nutrients, mga katropa? Mo na nga kamudya, inisin inyo na andan nga, hindi makapasakit sa'yo, makapakutoy sa'yo tiyan. Dari na ta sa Santon Plus Coffee Mixer.
1: Ayaw ko sagdi nga magpasakit silang tanan sa imo. Pili ang kape nga di mo pasakit sa imo.
0: Kung gisakitan kas babae ayo damay mo pagalingon. Inakto. Ato sa katuan ha, asalin niya sa katropa Philip Olivario. Lalaki si Kopuman. Nagdagan ng cellphone nga gikulateral. Pambayad sa babae nga
1: Mola gina nagbuhat-buhat kag daotan tanawaron ang cellphone imo kolateral di mo gusto ihatag.
0: Gibilin sa in. Bullseye. Tutuslok pamor niya. O gyapong istorya. Asa ka rin napitang in katropa Pilipi mo na.
2: Bullseye. Yes, kapatubayalo katropa Chris na nakaroon sa kustudiya sa Pendaton Police Station ang usa ka ginakop nga lalaki human ganing nga gireklamo nga gidagan ang cellphone nga unta ipang kolateral ka tropang Ruel. Ang istorya ni kaganina manggod adunay usa ka lalaki ang nangayog tabang gikan sa mga pulis nga naa sa area sa may plaza ka tropang Ruel og ka tropang Chris. Ang reklamante kasabot niya kining iyang higala nga lalaki nga ipang kolateral unta ang cellphone katropang Ruel o katropang Chris. Ang rason, ang kwarta nga makuha ipang bayad matud pa dito sa babae nga nabilin sa in nga iyang kaismereng huay. Tawala sila. Klase na?
1: Go ahead katropa Philip.
2: Oo. Yan ay katropang Ruel o katropang Chris na siya karon sa may Pendaton Police Station. Gunit sa itong mga kapulisan o sa kasamtangan kinahanglan pa o dugang pagtuon o investigasyon kaniya gumikan. Gamiton matod pa siya para madakpan ang usa sa ginapangita nila nga kawatan katropang Ruel o katropang Chris.
1: Agoy na pa rin kawatan kao ba ni katropang Philip?
2: Oo. Ning ni aging adlaw manggod ano na po'y nahitabo din hi sa area sa Pendaton Police Station kundiin ang kining dagko nga pine tree nga makita ni mo within Pendaton Avenue katropang Ruel o katropang Chris nawala ang pipila ka mga gamit nga gina panagiyahan sa construction team. Matud pa usa sa mga ginatudlo nilang suspect ani kailara gihapon aning didakpan ganina nga ang nahitabo manggudani balikan sa nato katropang Chris katong una digto sa may Plaza General Santos kay kining gireklamo nga lalaki gikan siyang in nga iyang gibiyaan ang iyang sabay digto nga babae human sila mag ispering hoy dayon ang nahitabo para dunay ikabayan digawas siya nga iyang nakita iyang higala ang iyang pagsaad nga i-collateral niya or ihatag sa niyang cellphone niya, personal niya cellphone siyang higala, ang kapuli, 1,000 pesos.
0: Kadalang. So, saan pa ba ang babae nabilin sulod?
2: Nabilin pa sa sulod, katropang Ruel.
0: Gibilin niya iyang cellphone?
2: Oh, gibilin niya iyang, ihatag niya or i-collateral niya iyang cellphone.
0: Kaya wala siya pambayad? Wala siya pambayad? Napataka ar siya order niya, wala siya pambayad?
2: Nagsaad man noon siya sa babae niya, di po ito pagawason ang babae sa in, kaya wala po sila ikabayad sa mismong in.
1: Taka-taka lagi, Esmeralda.
0: Taka lagi, Esmeralda. Wala man ikabayad noon, sa mga tao man may pag-ibag-in na lang niya.
1: Or di papak sa amigas.
2: Ha? Naloy ganining babae katropang Ruel o katropang Chris kay gibilin digto nga gisaaran nga balikan nga edit na pwede ra gud tubiaan gud sa lalaki pero kay matod pa niya para masundan ang ismeringhoy iya tong balikan.
0: Ah, sa timing so pa round to pa di ay.
2: Oh, mo pa round 2 pa.
0: Kastilan.
2: Yang nahitabuan ni Ron, nakita man niya yung higala diri sa may Plaza Katropang Ruel, particular at bang aning usa ka pribadong kolehiyo. Nakita niya, nihangyo siya kung doon ba siya 1,000 niya, pahulamon sa daw siya.
0: Okay.
2: Ang kapuli, gunitan sa or ako iyang i-collateral ang cellphone Katropang Ruel o Katropang Chris na niya. Naluoy man iyang higala, gipahulam gid siya og kining 1,000 pesos.
0: Okay. So,
2: pero ang nahitabuan ni Ron, pagtono log 1,000, kalit nga didagan ang lalaki.
1: Oy! Walay batasan.
0: Kinsa yang gidaganan?
2: Ang katong iyang higala na naghatag sa 1,000 instead na ihatag ang 1,000 pesos, instead na ihatag ang cellphone niya kapuli sa 1,000, paghatag sa 1,000, nidagan kining lalaki nga nang hulam sa iyang barkada.
0: Padulong sa ano?
2: Oh, ya karon Katropang Ruel, timingan man katong higayon na alas 6 sa buntag, na ay mga naka-standby nga police within the plaza. Nangayo dayon ang tabang kining reklamante sa atong kapulisan, dayon gigukod ang lalaki na abtan na lang siya diri at bang sa usa ka kolehiyo Katropang Ruel sa may dapit sa Plaza General Santos.
0: Pendaton.
2: Oh, sa may Pendaton. Karon
0: Pendaton na o magsaysay layo ba na yung magsaysay abin yun o no? O doon na sa simbahan,
2: doon sa may simbahan Katropang Ruel. Oo, yan nahitabuan ni Ron kay pagkadakop sa iya ha, na identify nga magkaila sila atong usa sa mga suspect nga nangawat og mga gamit sa ginatukod karon nga dagko nga pine tree kani satellite Katropang Ruel within Pendaton.
0: Notre Dame.
2: Oh, sa may Notre Dame. Nini aging adlaw manggod, nini aging gabi may reklamo nga nadawat ang Pendaton Police Station nga may pipila sila ka mga gamit dito sa construction ang nawala.
0: Agoy.
2: Yeah. Oo, niya karon nadakpan man tong lalaki nga nangawat ang tumong karon sa tong kapulisan gamiton katong bag-uhay lang nga nadakpan para masayran ang daotan na ginabuhat yun atong nangawat diri sa may satellite Katropang Ruel. Kay ang nakuha na itong information, gusto masayran sa itong mga otoridad kung isa ra ba ni sila nga grupo sa mga kawatan within the area of Pendaton Police Station.
0: Okay, pero ang babae, wala na beating ko. Asa lang babae?
2: Mauna ni Ron ang Katropang Ruel. Nabili na yun siya sa
1: nakulgot.
2: Wala na siya balik.
1: Nakulgot siya dito. Init-init po ang tanin. Ang sawa ni balik ang tangihan ng hatsik.
0: So gigamit na siya, siya ba'y mabayad karon sa end?
2: Na di hagin na, palimpyuhon na lang or pahugasan ng plato.
1: Walang nagsuntun ta siya nga, nawagan ko sa tagiyaning hotcake. Init-init pa ni hotcake, dire asa mong tagiyani.
2: ang kapait pagin Katropang Ruel o Katropang Chris, nagsugod ni silang expiring hoy. Gabi ipa, kaya nakatulog lagi, nakamataan ning alas 6 sa buntag.
0: Wala'y
2: wapay pamahaw, wapay bayari, ipahugas pa.
3: Ruel Dumantay, Chris Ligaspi, Pulsa.
0: Kaluoy sa babae. Ay, nako.
2: Nakaroon Katropang Ruel, katong ginakop ganina lang sa may plaza, gindala siya karon sa Dr. George Piruyeca Hospital para sa dugang medikasyon ay hatiya nga isunod. Dayon sa taon sa itong mga otoridad, pinaagi sa pag-interview kaniya, kay magkikala lang sila atong ginakop kani atong kawatan sa may satellite rin sa Pendaton na police station Katropang Ruel o Katropang Chris.
0: Yun.
2: Sa pikas bahin Katropang Ruel, medyo nawala lang ato ang signal, no? Pero data diri karon sa may Oval Plaza, kundi sa kasamtangan, ubay-ubay na ang mga stalls nga naa para sa ipahigayon na usab nga tinuig nga Tuna Festival 2026 Katropang Ruel o Katropang Chris. Sama sa mga niaging festival, himuon na sa disya nga flea market, kundi indaghan ang mga stalls, mapalit na mga pagkaon o mga butang sa may Plaza General Santos Katropang Ruel. Wala pa may kumpleto nga detalye para sa activities, mga programs o competitions nga himuon during sa Tuna Festival 2026. Pero sa mga initial na itong nakuha nga impormasyon, sa bulan sa Setyembre ipahigayon ang maong festival og ang mga main as main activities ipahigayon sa main stage which is sa by Pioneer Avenue na nasad Katropang Romel.
0: Yan. Alright. Salamat sa report, Katropang Philip. Likayan ang ismiring hoy kung walay ikabayad.
4: Okay.
1: Eh, delikado ang i-deposit na ang imong ediwaw.
0: Salamat sa report, Katropang Philip.
2: Basta na ang report, ikan sa patrol o garon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario. X FM2.
1: Mawati siya Katropang Ruin. Lili, magpataka-taka. Og kanang involved ni anang mga Ismirigen.
0: Ismirigen.
1: Kay mabilin ang imong cellphone unya kulgot pag gidang actress.
0: Di nakalimutan daw siya nga wa siya dala kwarta.
1: Ah, dili ka nga tungod kay katol na jud kayo ipapawak ni mo amigas.
0: Kabalo ka nga minyo.
1: Tuhanan ni.
0: Si Batra.
1: Takataka lang kag involved niya na niya na damay pa ng mga inosente riya. Inosente pa lang tigbantay na sa Nag-all po ito ko ay tigbantay sa lunch.
0: Wala pa mo ni kabayado.
1: Sao ba ni? Pahugaso na nung nagplato ni.
0: Niya, ang gibok pag yun doon na, 3 hours lang short time.
1: Sobra nag 6 hours na. Diba? Paita?
0: Hay, nako. Alas, sige. Break sa ta kadali. Ano sa ta mag-break? Ano sa ta?
1: Ato sang kinsa good.
0: Oo, mag-ano sa ta? Kanabang pa-relax sa inyo.
1: Oo, kanabang break, breaker.
0: Aligot-got sa diha. Okay, kabalo ko suko na mong abante na suko pa mong Clear Castro. Double kill karon. Ana relax sa ta, relax. Alis sa mga katropa ang ato ang segment nga kinsa gyud.

0: Arigin sa gilan, dali makalimot, mabaiba o lalaki ka trumang krisa.
1: Kanang kalit lang mahanaw sa unahuna ang gipapalit sa tindahan o di ba kaha ang pizza sa inyong anibersaryo ganahimong hinungdan sa dakong away sa panimalay. Sintipikanhong kamatuuran ba o tinuuray nga, tinuyuan nga pagbungol-bungol lang. Atong liliyon ang siyensa o realidad sa luyon ining giingong makalimtanon nga kinaiya.
0: Ana, ika una dari kay Dani, lima kabukat ko nga mga rason.
1: Okay.
0: Mas kusog ang verbal memory daw sa babae kay Trupang Chris.
1: Uy, kulbani!
0: So, hindi sila limtanon.
1: Oo. Oh, mode nga, sige giyaw-yaw ni.
0: Alangan, kada inong sana. 10 years ago?
1: Balik na.
0: Balik daw mag-away mo.
1: Atay. Walang lesson, ayaw lang yung away-away asawa part. Ana, balikan lagi ka part.
0: Lagi. Masipikto ko ng utok sa babae
1: na
0: sa paghinumdum sa mga pulong.
1: Ay!
0: Parang istoryahanay, listahan sa mga bulungaton, mga detalye sa mga nangaging panghita mo. Kinasulti na ako sa inyo. Tungod din ini, mas daling mahinumduman sa mga babae ang mga gisulte.
1: Labi lang nasakpan ka ng isbiringhoy na.
0: O gikasabutan ka niya to kumpara sa mga lalaki.
2: Bullseye!
1: Pildi ta dali sa babae, no?
0: Pildi ta! Kita kayo, makalimot man dahin ta. Aniversaryo, mga niusahay, malimtan pa.
1: Ikaduhang rason. Kalambigitan sa emosyon o handumanan.
0: Ako'y handumanan.
1: Ang kitawag ni amygdala o hippocampus, parte ni sa utok na to, nga nagadumala sa emosyon o memorya.
0: Okay.
1: Mas konektado sa mga babae, babae po daw, Dre, kung maproseso o kasinatian. Tungod kay giubanan o emosyon ang mga panghitabo. Kanabang sama sa espesyal nga mga pizza o away, di na malimtan part.
0: Di good.
1: Mas mutuhop kini o mas dugay, mapapas sa ilang mahuna-huna.
2: Bullseye!
1: Di na ma-erase. Di good ako na makalimtan.
0: Tinoo, gina good. Kari, masayo o paspas nga memory decline sa lalaki. Gipakita sa medical nga pagtuon. Kani, summary sa pag-research ni Katropang Chris sa Mayo Clinic kani nakuha ni. Nga samtang nagkaedad ko no, mas sayo o mas paspas muubos ang kapasidad sa memorya sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Ilabi na, sugod na sa edad ko rin tapatahas.
1: Inaro naman eh. Ikanuna-una, ikanuha.
0: Realidad ni mga katropa kung wala kay pagkabuhaton.
1: Na.
0: Unsa may sekreto, basag yun ka yun. Kaya mawang ko na yung makapahait sa mong utok. Always lang yun ka, basag yun ka. Okay, ang pagbasa mga katropa mo na yung makapahait sa mong utok. Matingalan lang ka nga, doon naghapon may store nga mga memory diya sa imuha. Pero normal yun sa lalaki, kada mga special memory.
1: Na di na malimduman
0: na. Hindi kaya na nila ginaano. Kaya ang tendency magod sa lalaki, katropang Chris, ka nagyong pag-provide.
1: Achievement,
0: papangitag ka na bang panginabuhian para mabuhi ang pamilya. Mamo ko na ang focus sa lalaki.
1: Opportunities.
0: Na. So, ambing ka mo mga kurinta na. Kani mga kurinta, mauni sila to mga batang 90s.
1: Speaking, gawing dua, kulang takapin.
0: Karang ko nagdulag, smuggle to una, mauni. Karang mga nag-Chinese carter, mauni sila nga mga idara.
1: Piko baro de, dili pwede.
0: Piko baro, pwede rin kapon, siyatong, karang siyatong. Mauni sila, idara.
1: Tumong preso, di ba?
0: Mauni sila.
1: Mauni, madulaan eh.
0: Tumbalata ka na, tawag ka na. Lahi po ito mga tumbalata.
1: Ikaw pa! Labaw ang lalaki sa special memory. Special ha?
0: Special ha?
1: Special. Ang abilidad nga pag hinanundom sa ruta. Kada mga direksyon, distansya. Okay. Mo man ang lalaki, dali gina sila makinumdom sa ilang adtuan. Bisag isa na nagkaagian, kabalo na ko, asa ko buwarto na sunod balik na ko. Mo na nga dili, tarang bahin sa memorya, luya ang lalaki. Mo na maingon na to, ang mas hait ang lalaki sa gitawag nga special memory o ang abilidad sa paghinumdom sa mga ruta, direksyon, distansya o mga mapa. Mas dali alang sa lalaki ang pagtultulog dalan o paghanduraw sa mga purma o lokasyon na kahinumdum nung kung warin da. Ngayon siya, babae, magog ko, kay dili ko ka hinumdum, asa ko napit mo adto. Warin, kumusta na kami ha?
0: Mas dali kita makahinumdum sa mga agihanan kontra sa ato ang mga partners.
1: Kapikas kinabuhi.
0: Dapat mag-uubang yun mo.
1: Ikaw ang hinumdum sa inyong antuan, unya siya rin mahinumdum sa ibang mga kagapon.
0: Pero ako, isa rin yun akong gitimaan.
1: Isa man.
0: Di ganda ako, dapat malimta ng birthday sa kong asawa o kabong anibersaryo.
1: Oh, nagigitaon yun din mo sa kada mahinundanon ng mga pizza.
0: Oh.
1: Ah, di ba?
0: Enero, 28.
1: Sa mga, ang mga kay, before sa kong birthday, anibersaryo na mo. Para di nyo ko kalimutan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ikalima. Ako ano, no?
1: Ikaw na.
0: Selective attention.
1: Na?
0: Single tasking focus.
1: Ah, ano yung
0: lalaki? Ang estruktura sa utok sa lalaki, mga katropa, mas makapokus sa tahas, matagigayon.
1: Uh-huh.
0: Single tasking, kumbaga.
1: Uh-huh.
0: Ito ko din, eh, dali nilang makalimtan ang mga gagmayng sugo, mga detalye nga wala masulod, og sentro sa ilang prioridad.
1: Uh-huh.
0: Saan tama mga babae, mas dali sila makatipig o sa nagkaliang detalye, bisan pa nagdungan ang mga buluhaton.
2: Bullseye!
1: Ikaw, mas kuan gyud ganahan ko sa lalaki kay ang iyahang kung unsay ang gusto niya achieve makuha gid niya.
0: Correct.
1: Kay single naman ang iyahang proseso ba focus lang gyud siya. Hmm. Pag ma-achieve na niya lain na pud ang iyang buhaton, pero babae complex man gud. Mo nang dali kay sila nga mas taas gyud sila og kanabang kahigayunan para makahinumdum.
0: Yeah.
1: Pero ang lalaki, ha? Limot-limutan na ba? Usahin, limot-limutan ang utang ba?
0: Wala mga nagpa-utang, mas ganahan pang magpa-utang sa mga babae kaysa sa mga lalaki.
1: Pero na ba yung mga lalaki, ha? Nga, dili po makalimot ang utang.
0: Ha?
1: O, dili makalimot ang utang. Labi nagkauban sa trabaho, imong gyutangan.
0: Ah, di ko nakalimot. Ha, ha, ha, ay nako. 9:25 ang atong oras. Obay-obay pa ang mga impormasyon o ang mga topiko ang atong ihatod kaninyo mga kaigalaan. Mo break sa takadali, relax sa kamudya. Kini kabayin. Atong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: akong hulog.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: XFM.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Synthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Synthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Synthon Plus Herbal Oil.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM.
9: Vision Next. Daghan ang natumangan.
10: Kwan sir, ning kalit regidog kahanap niya kung mataon niya. Mura manggudog na ay gabon-gabon pirmi. Magtulo na kabulan o niya, mura doon na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitumarag paspas o Vision X Plus. Nahadlok manggugo kay basig mandayunan ba? Wara ba may kwarta? Sus, sir, tinuod gudi ay ipikdibo kaayo ang Vision X Plus.
9: Vision Next. Sulay ang kaipiktibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
11: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: XFM.
12: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting!
4: XFM.

0: ang pagpakabagag nung
1: Bullseye. Roel Dumantay, Chris Legaspi, Bullseye.
0: Pwera sa maayo. Oh, na ay mga maayo na itong katropa. Mga pipila. Nga mga public servant na tinuod nga nagservisyos katawan. Pero kadtong mga na-involved sa flood control scandal, maingon ako, mga baga to sila glips.
2: Humanda sila!
0: Manda sila nga. Kung pwede gani, sunugon sila sa impirno na eh.
3: Atay.
0: Diba? Ang sa ingon, mamay di?
2: Humanda sila!
0: Nah, manda gimo diha, basi ipabarang umumay diha.
1: Bullseye!
2: Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan. Ang buong mundo mutikot sa dagat. Maglulog handa na ako.
0: Oh, anyway, silingan lang natin sa mami di diha. Pwede na hangyoon ako na. Ikaw diha, si Bini Abante, na. Pwede na kong hangyoon si Mami Di. At tuwan ako sa Labangal Di. Labangal ba ni San Isidro? Ilang balay, no?
2: Ayoy!
0: Tinood lang! Kung kaniman lang pamaagi nga mapaundang kining mga anomalya sa itong nasod, ay buhaton lang nato siguro. Kaya nga naman, the more nga naing-ani nga mga paghitabo, the more nga involved ang mga politicians sa mga nagkadaiyang iskandalo, the more mag-antos ang katawang Pilipino!
1: Bullseye!
3: Atay!
0: Ah, may kabayo dito. Kasi kabayo diya sa inyo, ano ya? Hoy, mga kabayo! Mga baga o glips! Mga di ka ba lumaulaw sa kalisod nga ilang gihimo sa katawhan? Oh, kaning-ganing pork barrel na balaan ni Senator Ping Lacson. Maayog gini pagkabalo niya, propong tana, matuman bagay ka ni Senator Ping.
1: Bullseye!
0: Basic jamming na po ni Senator Ping! Diba?
4: Huh? Grabe naman yun. Kapal namang muka yung tao na yan.
0: Kapal gini ba eh. Tinod lang. Baga, yung kinistarang baga. O kumbaga na ay... Dapat gani, apili sa entry sa World Guinness Book of Record eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ang atong mga opisyales, kadi ka ba lumaulaw, senador man ka, congressman man ka, oy, kwanday speaking na sa congressman, akong gina special mention ang congressman sa Kunadal ba na siya? Si Dinan Hernandez?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Congressman Dinan! Ano nangyari sa pundo namin dito sa Jensen?
5: Bullseye!
6: Bullseye!
5: I'm sorry! I am walking out! Mr. Chairman! I'm sorry!
0: Nagubot naman niya eh. Dito, ang katawan sa Jensen, nabalaan lang nila nga wala na pundo ang buhatan ni Congresswoman Sherlyn Banyas. Kay wa mingaw jud kay ang buhatan. Walay AX, walay maip, walay pundo nga mahangyo dito si ang buhatan kay gisiruhan lagi ni mo dinan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unsa man kang pagkaunsahan nga ikaw na may mabuot sa mua diri nga kami taxpayer man pumita ka Jensen.
3: Atay.
4: Kagrabe na mayo ang kapal namang muka yung tao niya.
3: Atay.
0: Di magaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige na makaya. Ngayon lang, kana may nga ng klaseng tao, pero tingin yung magaan ay...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala kininga na diskubrihan ni Senator Ping Lacson nga 7.2 trillion nga budget. Nga ibutang lagi daw sa lump sum appropriation mga katrupa. O sa may tanaw niyo, ano eh? Mapugan ba kakini? Mamuni ang modern pork barrel. Mulusot magyapon o mapugan?
7: Ano po bang totoo doon sa lahat ng statement niya mula nung umpisa?
8: Pangalan na siguro niya, Your Honor.
0: Okay. Si former senator ang nagsabi. Wala tayong magawa dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Suportado pa yung sigbabang, di ba? Agiho na natin yung joke part, katropa. Ano man, kita na magyapo himoong joke, ano yung mga tawhana? Kaling mga national officials na to? Jamingo na to eh. Ingno na tagaw. And diskubrihan ako diyan nga na ay 7.2 trillion nga nasud nung budget na po. Ah, mabutang na po ni Slamsan. So, di ba? Perting looyan na po sa katawan.
9: Atik!
0: Tinood na yung atik-atik.
2: Ayoy!
0: Unta, makonsensya ang mga bagaong lips.
3: Atay.
0: Mga kabayong dagko.
2: Ayoy!
0: Bayer kayo mo sa tubangan. Ingon mo sa katawahan nga na amin na diskubrihan nga pork barrel. O niya, di ito, pagkapila kabulan, sa hapit na tumoy sa pag-aproba, perting paspasa, na ay gibuhat nga nakalusot. Kini nga, mga pork barrel.
1: Bullseye!
10: Invent pa more. Sige lang, invent pa more.
0: Invent. Tinood na ay din na invent part.
3: Atay.

0: Oo, oh, karasi lang yung nag-invento.
1: Invent
0: jami-jami.
1: Pa more. Sige lang, invent pa more.
0: Isa lang atingog na. Kay? Ah, Lila Diliman ang atingog na.
2: Bullseye!
0: Auntie Layla! I-regards ko niya kay Auntie Claire!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atinood lang. Nagiluod good Miss Dagway sa mga politician nga magpakaroon ingnon nga iyas katawhan, magpakaroon ingnon nga among ginalaban ang inyong katungod ni ami para sa inyo nga welfare. Pero sa tinuod lang, mga iya ni Kampon ni Satanas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kampon ng kadiliman mga katrupa! Mamini, anong sabi mo dyan?
3: Babarilin kita.
4: Humanda sila!
0: Humanda gi sila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, kung dili madutlan o mga kaso ang mga opisyales gobyerno, kaya siyempre, ilahaman ang kanabang pagbulutan, naman sila'y control ni ana, o matingala lang ka nga ang mga tarong nga senador, daghag mga kaso. Ang mga senador nga nagkahiusa para iduso ang panggipit sa ubang senador na gawas nun man. Yung katong nangatras nga, musuporta speakers nga mayorya, nahimo na nga minorya, nga karon gipang duot na sila sprisuhan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Katong nun yung kaso, senador, muraga gawas nun, nalipay na sila kay wala sila maapil sa pagpangipit sa administrasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dari, dere, mapunggan baka ha, kining pork barrel. Ang pangutana, dili ning unsaon pagbugong. Unsaon pagpagawas, nga murag legal ang pagpalusot kay sibo sa balaod nun ni pabor sa inyo ha. Ayaw lang mong kalagot ha. Pero sulti mong tinood kay di man ko pwede mamakak. Kay ang pagpamakak, usa ka na kong sala. O gang bayad sa sala kamatayon. Mga katropa, bahalag, dili lang kumaka bahin na ng inyohang mga usa ng inyong gipanggad tipigan diyang pundo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi ang importante ko, kabalo ang katawhang Pilipino, kabalo kami nga mga tinuod nga taxpayers din eh, kami nga mga nag-antos sa kalisod, nga kamuri nagdrama-drama niya, para ingnon nga naglaban mo sa katungod sa katawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di uroy mo maulaw, no? Nga sa umaabot ninyo mga henerasyon, pangutanon mo sa mga anak ninyo, niya pangutan, pa, unsay, gibuhat mo, sinudur man ka pa. Totoo lang, yung ginawa ko, four piece lang ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pungko, paminaw, pauli. O niya, sahay, naigama yung pakiksayon.
4: Ayoy!
1: Tsaka na ang show.
0: Tsaka na dito eh! Nansa, may bayuta na.
4: Atay.
3: Babarilin kita.
0: Napusila na.
4: Ayoy!
0: Bantay mo niya. Tao, kung maunay manggaling mo sa inyo mga gipanglaang diha nga bitik, wala misala diha. Kay ako mo tojo ko nga naay divine intervention nining tanan. Nagtuo mo nga walay nagtanaw nga Ginoo nining panghitabo sa Pilipinas. Nakita niya kung unsa ka cruel, unsa ka corrupted ang mga opisyales sa itong nasun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O dili na pwede nga pasagdan lang. Kaya ang Ginoo, Diyos sa Hustisya, di siya pwedeng iyang pasagdan ang nagayanghungo, nagaampo nga katawang Pilipino nga grabe na kayong pag-antos. Gani, giluwas man gani niya yung katawan sa Israel dito sa Egypto, di ba?
4: Atay.
0: Kunya, kita pagkado sa Pilipinas, bisag mga naungrabing kurakot, pero naay mga tarong nga katawang Pilipino nga nagkinahanglan og patas nga pagdumala sa katungdanan sa itong gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pahinomdom sa mga maayong laki, mga miyembros konseho diya sa gudiang di sa gudiang man sa kongreso sa ato ang senado nga ayaw na minyo yung drama ha, ayaw na mong jamming sa mua kay pirti na kayo kahalata.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bisag unsaon pa ninyo pagpakita sa mua nga kamo ning dapig sa katawan, pero ang tinuon nga bunga parihas na mong nangawat sa kaban sa gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di na ninyo pwedeng istorya diha nga muingon mo nga kuana anang kuana siya naghimo sila og lakang kay gusto nilang apuggan ang gobyerno sa pagpangawkaw, pero di ay to parihas na mong kawatan.
2: Bullseye!
5: Grabe na ngayon ka pala mamuka yung tao na yan.
0: Bayaan mo yan sila, bapa. Na sana hindi yan sila maunay sa ilang kagulingong bitik.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ingana! Ingana kachakang show te. Tinog yun. Kay makauulaw, hinumdumon, nga kini matawanak sa abilidad pa lang, bilib na kayo, sakto na kayo, kuta na kayo niya sa abilidad. Limang ka ka na, 7.2 trillion nga pero ka lang budget. Dapat nagsugod ng diskusyon, ana. Nakalatid ang dakong budget sa pagka-importante sa matag pundo sa publiko. Unya, kining pagsusi ni Senator Ping Lacson, ang pagkabantay niya ng lump sum appropriation ang gitawag, nakasulod sa NEP mga katropa, unta, manginaw, tanga, mo prosper kini nga mo pabor ng atos katawan, dili kay mo pabor sa pipila ka mga senador.
3: Tayo mahimo, tol, kay pobre man yung taon ta.
0: No, sige, kung pobre man tadi, ang kamot utang
2: na. Bullseye! Bullseye!
3: Tayo mahimo, tol, kay pobre man yung taon ta.
0: Lagi, ano man, basta balik kwarta, utang lang ta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw, eh, kung bitaw, irason ay mong pagkapobre niya. Kini pakigsayon mo na ito, the right to information is basic sa atong katungod bilang mga katawhang Pilipino. Pero kung magkaiusa ang tanang katawhan, kabalo sila sa ginabuhat, sa nasyonal nga panggamhanan, maulaw siguro ni mga tawhan na madutlan man dili karon, dili man karon, pero sa umabot panahon, maulaw na muduol sa tuwa mga istorya sa on, namin nabuhat accomplishment, ana ko'y gipugngan sa una nga klaro kay corruption pero wala man day gibuhat nga pamaagi aron pugngan kini nga pagpalusot og budget maulaw na sila matubang tuwa.
2: Bullseye!
0: Ingani kagamhanan ang pagpakigsayod mga katropa. Himuon natong taming sa tinuod nga pagpangurakot. Taming sa pangawkaw sa kaban sa gobyerno. Kay kini mga anaada sa puesto wala magyulaing tinguha na. Imposible kay na nga ang iyang public service, ang iyang gagi pangandoy, ana. Kwarta na yung ito na, ana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gawa sa kanakong swildo, naapay mga laing pundo.
3: Atay.
0: O, ina ko bakakon. Pila ka congressman rin sa ato, ah. Ha? Ang nilabay. Karon na napoy laing mga katungdanan, dili magpa-interview.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ingon sila nga, a public servant, unya, mayingon sila, office hours lang, well.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kabaga o ilok ni Mohamed. Ipascrape ko ng ilok ni Moron.
3: Atay.
6: Mga pilosopo pa yung mga buang.
0: Oh, tinuod na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lagot ka iba, pero di lang ako maglagot. Istorya lang ko ba nga, wala na'y nawong kini mga tawhana, wala na'y kredibilidad sa atubangan na to, kay sila rin muunay na to.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagpailang ang leaders katawhan, pero number one nga hukukan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ni mo na, mingong kastubangan sa tawhana. Oy! Daghan kay kong mga proyekto, daghan kay kong nabuhat dire. Kining pundua, gikan ganyan sa nasyonal nga panggamanan, muna nga kwarta ni sa katawhan, pero dahito dako kay kong kickback.
2: Bullseye!
0: Turya na ito tinuodre, dili lang tamang makak, di ba? O man nga, ang epekto ani, ang matagpiso nga budget nga nagikan sa singot sa katawan, dapat ibalik pinagi sa servisyos gobyerno.
2: Bullseye!
0: Dili kay jaming-jamingon minyo diri nga, oh, na ako'y nabuhat diyan, ay project diyan, klaro kayo na, dalan para sa inyo, hana, para sa mga produkto nga madali siya panaog sa ato ang mga palingki o mga komersyo kay aron dili maglisod ang mga ato mga farmers. Dahil ito, dako kay kickback congressman.
2: Bullseye!
3: Ate!
2: Bullseye!
0: Ate kayong trabaho!
3: Ayoy!
0: O na, kung bawas-bawasan ninyo yung pagkabaga, bawas-bawasan ninyo yung pagka kanang walay ulaw, time to pay back ba sa katawhan? Ibalik sa serbisyo, ibalik sa tarong nga benepisyo o kanang ayuda nga ginahatag ninyo. Asa may sustainability ana? Maingon taga o nihatag mo na pipila ka hugna sa ayuda. Pagkahuman na urot po na kay ikaon na gikalibang na po na sa mga nagdawat sa ayuda.
2: Bullseye!
0: Karundom yun. Pagay ko kabayad sa utang.
3: Ayoy!
1: Tsaka na ang show.
0: Nga na nagka-five-five. Pero kanilang, nag-istorya lang kung tinuod rin kayo. Lisod man kayo nga. Ako mong linglahon sa istorya nga. Nagmalambuon ang nasod Pilipinas. Nahimong dako nga kalampusan. Ang gipropose nga balaod noon ni Senator Ping Lacson mapugnan ang pagpalusot sa pork barrel.
2: Bullseye!
0: Dili na tinuod, oy! Di na pwedeng mahitabo, oy! Nga naman, na sila pwesto, kabalo matatali, abot na ang 2028 election. Unsa may buhato nila? Magtanga! Dili sila mamundo para silang kaugalingon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw naming dramaha, Dris Ubus Park!
3: Atay!
0: Ayaw na sigpa, jamming diha nga na kay concern karamo nga mga katawhan nga nas ubos labi na sa Mindanao na layo aras tinuod na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung napa mo'y kaulaw, napa'y nabilin diha nga kakuhan nga kanang inyong gipanulti nga mga but-but pasalig makabuntis o ga ahat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hangyo lang, me. Kanang gamay lang nga

0: tanom nga kahiwian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ako'y kaila, dating district engineer. Pero namatay siya sa sakit. Nga di niya bisan ang iyang pinakadakong kwartang natigom, dili makatambal sa iyang balatian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daghan kog kaila nga mga dato. Pero nahitabo sila sakit nga dili makaayo ang ilang kwartang ilang gikurakot. Ayaw ninyo gulata. Kamu diha, yung mga national leaders, mga dapat national people nga dunay katungganan sa paghatag kanamog serbisyong tarong. Ay hinaot ko, Senator Ping Lacson, tinuod nang imong gisulti pero pagkutan na unsaon na paglusot. Samtang imong mga kaubanan diha Senado ang nagapunting kung unsaon paghimo og mga maniobra. Kumbinsya una ko nga ang imong mga kaubanan dili mo bend the law. Tama ka tropa eh. Managdahot na naman tag oras. Wad antas oras pero ako lang pahinumdum na ko sa ato ang matag-usa diha nga mag-ampo ta kanunay mga katrupa kay dili na ni makayas tao. It needs divine intervention para usbon ang hiwi nga sistema, dili maong pagpatuman sa ilang mga sakto o mga dili maayo nga mga laraw sa politika. Katrupa, murag nahot na naman tas oras sa ngalan, na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, manamilit kaniyong tananag. Salamat, God bless, lakbayan, mabuhay ka, hangtod na po, sunod higayon.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Bungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa.
1: Bullseye!
2: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye!
2: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, Saldon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid gini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Saldon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Saldon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
0: Saldon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Saldon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saldon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Pag inom og Premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: ko si Jojo Bacolis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigirman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko aning Visionix Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni ining Visionix Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo. Kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan na, Miggy!
1: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GP

0: all sa inyong mga lugar.
1: XFM.
2: Uyang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
0: 95.9
4: XFM. Mga katropa,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kapsul.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santom Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santom Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santom Plus. Herbal Capsule na.

0: of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutaconjic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutaconjic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies,

0: dyan. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: duha. Basta quality garments. Sunrise Jund. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung magpubanta sa pagkusuan.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Good morning, Philippines and the world. Maya morning. Welcome sa programa sa duha sa mga tulog mga bayot. Kami ang mga bayot warriors. O ang programa kung ako ikaw. Masay na ito nini. O ka siyempre ikaw malako ang duha kabigat lang ang mga bayot. Walay lain si...
1: Kinis ito ya, Daria!
2: O siyempre ako si Naring Erika. Ang kinagabigas eh? Kinabigat laan. Siyempre,
1: nakakabalong mo litos na gimari.
2: Namati po doon ang mga bigat laan. Welcome, mga bigat laan ito ng mga listeners. At ang mga viewers nga may pagkabigat laan sa bala. Comment yes. Ako sa ang live.
1: Liban na katawang yung mga kuan ninyo.
0: Tarong alay, Daria, di ay mga ilong. Para nagaganang gisuksukan niya kuan.
1: Tayo kayo, Master Oy?
0: Ano na?
2: Ano man na?
1: Nay mo gawas yung kanang gatubod?
0: Nay mo.
2: Aba, mara ka nang gisubawan ang uyutar di ay. Maraming alas 10.
0: Maraming
2: nana, baron. 20 na nga itong oras. Hantong ta alas 12 karong adlaw nga Miyerkules. Maring ha? Siyempre, gikan diriya sa studio, sa Studio X. Live, mm-hmm. Usap kita, mabati diriya sa XFM Matisete.
0: Ay, ang XFM diri sa General Cebu City.
1: Nilabi na diri sa Bukidnon, diri sa Malaybalay City.
2: Karata naman na ito ang headset. Uy.
0: Okay, syempre. Ato siya ka, pabinawa diri sa mga XFM. Diri sa mga San Francisco, Agosan del Sur.
2: Okay, syempre sa mga maring madungog sa takaroon, diri ang syempre sa...
0: sa XFM Pagadian na.
2: Nalabas siya ganina.
0: Nalabas siya ganina, eh.
2: Nalabas kayo.
1: Ade, ay.
0: Si Sally Duhinyasa.
2: Nirisiko na gamay ang kuwan daw.
0: Di na kayo siya. Di na kayo.
2: Sige mo daw ni mong kuwanan daw. Yan ang kuwanan siya.
0: Hola, oy. Ito na mga amigo na si Sally Duhinyasa.
2: Nagmay na lang yan ang kuwan.
0: Mga
2: aftershock.
1: So, kuwan na lang siya. Di na kayo mubugha.
0: Gamay na kay Risiko.
2: Mga maring, sundi mi sa to ang live karon sa Facebook.
0: Ay, lang may puspus eh.
2: Ayaw. Sige, mistukol na bagid mi.
1: Ayaw. Gagmay ba kayo na silang tao?
2: Bila naman ito. Labay niya, Jong. Di may halos makuha sa kuwa nga monitor diri, Jong.
0: Bila labay na ito niya, Jong. 300 na lang? Paruhan na niya, Jong ba?
2: Ay, halos makuha dali sa kuwa monitor.
0: Ay, nako ni mo na. Basig, kuwala na siya. Kaya daw tira na monitor ni mo.
1: Jong, laruhan niya, Jong.
2: Daot pala nga mak... Ano niya kuha monitor? Gikan niya sa... Kuhan? Gikan sa insik niya?
1: Oh, ah! Di ay ka?
2: Gikan niya sa insik.
1: Kisa ka insik na?
0: Si Minghui. Si Minghui. Ang nakapalit sa kapaw sa regent si Minghui.
2: Siya di ay?
0: Oo.
2: Oo ba?
1: Minghui.
2: Bato na kay... Kuha na kayo sa doon. Luya na kayo sa doon. Namuhipoy na.
0: Namuhipoy na. Si Mr. Ming.
2: Si Mr. Meng.
0: Meng. Mr. Meng. Ming. Mr. Menghui.
2: Mr. Menghui. Siyempre mga maring, kina ito ang...
1: Lord, makipapinahang ito maring, oi.
2: Didling nga programa, hatunin ka na ito mga igalas sa mga produktong gihimo sa Yes to Hell.
0: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix nga walay panglubad, no? Lamig, yapo kayo, kadadlaw, kadagagrimi, ani, kadagadlaw, may nagainom. Misa, wapanabot, malit, yung biyan dito sa mga butika. Misa, wapanabot, supply, o. Walay. Amo ani ring, mamalit, yun, me. Okay, mamalit, supply. Kay nag-expect ba ako jud ko nga na tinamiag yun nagyon.
2: Yeah. Gani na mga mare dunay ni abot diri ang kwan gilot an si Paribubong ipangutana na kung adapita ang Yes to Health Clinic.
0: Ah, dito sa Y to It.
2: So yang kita doan nga tapa dito sa
0: DIY.
2: Sa DIY. Yan ay vugasan dito.
0: Ay, mga parts sa motor.
2: Tapad sa vugasan, adiha ang...
0: Ang Y2-8
1: clinic.
2: Pero, wala mo kayo. Laruan na kayo, masigis lang lilito. Y2-8 din yun.
1: Pero nangutan ako ba na paglakaw niya, nakabalo mo sa iyang buwan.
2: Masay
0: niya, di ay.
1: Iki ay
2: siya.
0: Kwanto ba yun to? Klaro kayo. Wala pa si Kay. Mabait pa mga angkor na rin.
2: Magali kayo, wala pa si Kay.
1: Wala ka rin na kamalay si Kay. Ano si Kay? Ano ba yun? Ito siya, oy.
2: Kung na pa si Kay net, adil lang gito mo kaya.
0: Kabalo mo, oy, paminaw, kabalo mo duhan. Yan ko naman si Sim, bayot. Si Ralph, bayot. Si Tuti, bayot. Yan kita talo, bayot naman ta. Pag angkor ni Kay net, wala na problema. Nabayot mo doon siya. Ningan mo doon siya nga bayot siya.
2: Peaceful na.
1: siya, nire-recreate siya.
2: Hindi mo kayo kondughan, oy.
0: Bangan, eh.
2: Ako, hindi mo kayo kondughan, dahil gamay pa.
0: Sino, tiya? Ay, may anak, to, kay nire-rebea mo makakwento.
1: Ayaw to. Ay, may anak, to. Ayaw to.
3: Magami fast to. Bunda de la paz.
4: XFM 95.9 XFM Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gudu, 10 piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: Anbe, sige, kadali lang. Hmm. Kanang hilaw na lang, hilaw. Asa man ang hilaw?
1: Hilaw?
2: Hilaw,
1: gumay. Mangga.
0: Maka na, be.
1: Si Josh Garcia kakanta daw, ingang pa si Nancy Camilio.
0: Aba, si Nancy Camilio. Dili mao dili be di ko kanan manan man kanta oi ay manalala takalalala indi to kanang apa kana lang sa tong ka request be kay naglibog ko
1: ah sa pa sa dinga kanta ni muha
0: di ano dili sa ko ang library oi wa man diri
1: ugay ugaya don
0: ugay ugaya sa siguro na
2: kanawa yang mga request di amari
1: ay request ay napay usa kanta nga just once.
0: Just once.
2: Asa na request? O sige. Dira lang just once, ya, be.
1: Isa, ikon si Josepina, tinanbunan nga, request kong just once.
2: Ang nagkwanta siguro sa just one request?
1: Si James.
0: Si James Uzi.
1: Si James,
0: Armalite.
1: Si James.
0: Engram.
1: James Engram.
0: Yes.
1: Abin ako, James Engrun.
0: Okay, so, katana ni Marindaria.
1: Hoy, una niyo na gini niyo na, sabaan gini mo ng Camilio. Pero sige lang, go. Ladies and gentlemen, Tia Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan, sa Ubansayang Awit na Guluhan, Just One.
0: Okay, focus sa kamera ni Maring Daria.
2: Check
0: para mga bigat pla.
1: Kagwapa ni
2: Daria. Ayaw, apila ka na sila, apila.
1: Kagwapa ni Daria. Oy, murag, tagsara gini mo niya siya mga kuan ba?
2: Di magmahay yun sila.
1: Parang,
2: pati onod, dala.
1: Ano yan ang kanta ni Tia Daria? Ito kinato sa...

0: much.
1: Thank you so much.
0: Yeah, yeah.
1: Sa request, this is for you.
0: Grabe na mga kanta.
2: Grabe, oy. Nakahilak man sa taga, kung ano na isang buta ng kanta.
0: Oy, good morning guys sa mga taga Tagum City Public Market. Mga marin, salamat sa inyohang pagpamati. O doon ay panawagan nila ang mga maring, o?
1: Ano pa sila? Sige, nalagay bayat ang tingog. O, pangkuan, magudos siya. Nalipat lang ka.
0: Pag Instagram, pang IG man itong tingog.
1: Pang IG dito siya.
0: Good morning, panawagan, mga maring. Announcement, ang La Filipina Elementary School Alumni Association magpahigayon og 4th LFES Grand Alumni Homecoming karong Setyembre 19, 2026 at long Sabado.
1: Apil ka na maring kay kuan man kadi alumni man kadi maring.
0: Pati basa sa ko eh. Alauna ang takna sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina Tagum City. O ginaimbita matod pa ang tanan ng alumni gikan sa batch 1952, batch niyo ni.
2: Grabe po daw eh.
0: Hangtod sa batch sa 2025 nga mauban o makikita pag-usab sa atong dakong panagtigong aron mapalig-on ang paghigalaay o panag-iusa sa matag henerasyon o mga programa sa La Filipina Elementary School. Alang sa dugang kasayuran, palihog ko takalang inyohang batch sa coordinators o ang alumni president. O si Kwaman niya, isoon sa imong kwan, si Ricky Jampon. Pinagi matod pa siya Facebook, Ricky Kuya Dong Jampon. Minsay gikan sa La Filipina Elementary School. Ay nako, sa mga spoko mo na batch 1952.
1: Pila may bayad na naman rin?
0: Ha? Wala ni bayad eh, kaya di man naman nagkasa eh. Paibalo na, paibalo, gikan sa La Filipina. Aba, salamat ha sa mga taga La Filipina.
1: Iyakon na.
0: Sunod, murag mo kuan na punta diyan sa La Filipina kay
1: nana po. So, asa ka na sa mga nag-graduate din ha?
0: Wala ko diyan mag-graduate, di mo ko taga diha
1: eh. Ay, taga sa mga, ay, taga kuan man diyan, taga Rizal man diyan ka.
0: Oh, taga Uyakno man ko.
1: Ah, taga Rizal Tagumpo North.
0: Good morning guys, sa pamunuan sa La Filipina Elementary School. Good morning, good morning.
1: Yeah. Ana pa si SM ni Mario, nagkaraoke na pod mo ha?
0: Amo, nanguba na pod ang
1: morning. Ay, ipit man taan eh. Kapag kayo ni Zero SM, ang katakanta na ginawin yung tao.
2: Parang ito ano yung mga kalingawan SM.
0: Yan, yung mga punya, manganta pa mo.
2: Manganta pa tayo. Basta kayo ko gani.
1: Ay, nag-request na yung
2: kwanta. Asa mo na?
0: Asa na?
1: Hello, mga maring.

0: Ay, sa suko ano si Alvin Maring.
1: Masayo ni Alvin. Alvin,
0: saan po na akong request ay mga bayutan na?
2: Asa man na sa'yo, sa'yo request si Alvin.
1: Sa'yo request niya.
2: Asa man na? Sa'yo request si Alvin.
1: Huwag mo ko na sa'yo mensahe ko.
0: Mora ba, miyong tingala mag ikaw sa suko ko.
2: Ay, baby, talawa sa dito. Balik na, back na.
1: Ay, nadi ay.
2: Sa'yo request niya.
1: Sa'yo request niya, beautiful white maring Daria.
2: Ah, beautiful white. Ah, pag YouTube na lang ka diyan, Alvin.
1: Beautiful white.
2: Pag, pag YouTube lang niya, Ben.
0: Ayaw ka naman.
2: Ah, sa Manday.
0: Ay, manglood yung pikas nga.
2: Kasi pag Spotify lang.
1: Si Uncle Dar's own, Uncle Dar's Day.
0: Wala ka palit sa Aquan, si Apple Store.
2: Oh, sige.
1: Sige, stress na niyo, Debbie. Kaya dapat ko i-search din.
0: Hindi pa na wage. Ano yan? Pasabot, mag-wage. Mag-guna. Mag-wage? Manayin ko
2: na. Ah, mag-wage. Wage. Tata din nila. Wage. Wage.
1: Ano ang kanta?
2: Be.
1: Ano yan, dahal? Ano yan, hoy, si Jus, hindi ay kakanta.
2: Ama, be.
0: Kaya yung kanta, ipahinungon na yun. Ano?
1: Kata-master. Pina-stainless ang version.
0: Check.

0: salamat.
1: Lahat din nakakanta.
2: Ayun, nagpapasalamat, Maring.
0: Ano man?
2: Pinasugo, nag-request.
1: Nakabalik
2: ka, Maring. Tarong nga po daw
0: eh. Itarong mga daw, kanta. Tino na rin na ganito. 101% na itong akong
2: game. Sayang daw yung request.
1: Salamat sa request.
0: Kaila ka, ako lang ka rin pa ng 7-5.
1: Si Richard Garing Ferrari naglag.
0: Ha?
1: Naglag daw.
0: Naglag?
1: Naon sa maning ero diri ang mga maring alingasa magyod makadungog sa kanta. Brownie, relax, relax lang.
0: Ah, sige.
2: Ano ba si Toto? Nabuntagan naman ang spirit ng isa niya.
0: Okay. So, tagayin tayo para mabuhay itong lungo. Tagayin ko ang exercise bogey niya, abe.
1: Okay na.
0: Abe, para mabuhay tayo sa lahat ng talan ilang kanta. Kaya makaluya, maroon tayo lagi ko buksa ba o ane.
1: Ay?
0: Kanaay ko an. Ascorbic acid.
1: Spell ascorbic.
0: Kanaay ko an ba? Bitsin. Sige, ang exercise.

0: boogie tadi ato.
1: Okay, exercise boogie chacha.
0: Ala, dili na kay para mabuhi ta ka tudugoy.
1: Asa man ipahinungod?
0: Ipahinung na dili sa to mga soaking tigpalumpay sa mga wala minaw ron.
2: Parang sinansi ba? Pagkasayang sa kanta gano'n.
0: Sila nansi. Ang mag-inap ito na pag-YouTube ran.
1: Doon na pa nabutangan man sa... nabuntagan, nabutangan naman ulit. Salamat kayo, Toto.
0: Salamat kayo, Toto.
2: Ay, buot ko, Marigo eh.
1: Alam, Marigo. Ay, buot ko, Marigo. Request ko song, Tia Daria, old photograph.
0: Kana, asa?
1: Old photograph ni Jim Napildi.
0: Napildi?
3: Ayaw ka na, Master, na eh.
0: Biyak ako na labi, old photograph na dami.
2: Taro nga, Master.
0: Ayaw ka. Kaya nabitang kakapagkwala pag YouTube lang.
1: Ano na?
0: Kalilang. Sa mana, asa mo naman mong makita lagi.
2: Sakit bagay kong heart, oi.
1: Exercise boogie, ana.
2: Karoon po ko ba rin nag-request, nagmahay.
0: Hello, hello.
1: Paliyo ko kanta.
0: May mayay, ha?
1: Paliyo ko kanta ng baby ko, si Rigi Bofil. Lalamat kayo dong, Rigi.
0: Okay, salamat. Bunang kayo na nga.

Salir

0: Mana kena SSM? Ngayon SSM, nanggara na yung mayo pa.
1: Wala na ka.
2: Salamat.
0: Ay, naku.
1: Wala na ka ginawaan, master.
2: Grabe nga, kanta. Saan pa ito?
1: Grabe, taas mo. Kahit
2: ito pwede. Unsa eh.
1: Lain na ko kay katawa to si Alvin Gogo, kay baliktad na po niyang katawa.
2: O saan ang produkto? Gapaloyo ato.
0: Ha?
2: O saan ang produkto?
0: UTC, binokbog tungog. Agyotese, agyotese, agyotese, binokbog tungog. Alam mo na. Sige, sige.
2: Ah, sige.
1: Ayan, may tinong na kayo si Wilma Joaquin.
2: On sa ingo ni Wilma.
1: Mag-request ko sa magbago ka na.
2: Magbago ka na. Yung pa si Alvin Goka, wala na dyan. Nag-dimaon yung mga kanta ba?
0: Master, wala ka dimaon. Tarahan na namin itong old photograph niya, Tobi.
2: Grabe ka, hi pa rin ni Master. Oy, ha, ha.
1: Sige, diretso-diretso na ito.
0: Old photograph. Bugaong mangko.
1: Oo. Kapano, namin din na nga history.
0: Di na nyo rin pa. Di na kailangan rin pamukha niyo sa kuhay.
2: Ako din ay mo ang Duster Master B kay gwapo ingon pa si Nancy.
0: Nancy, kada ding nakwan. Kita si Nancy.
1: Tumag na si Mitsuro. Grabe gini si Master. Hype kayo.
0: Ay, di Mitsuro. Makita na ka. Bigtian lang yung kanak ko, Mitsuro.
2: Okay, doon ay lang kanta mga maring. Andam-andam mo dia kay ganina. Moraga, watuman na mao. Pero kini, okay dyan kayo siya.
0: Next song.
1: Ang nag-request, maring ana siya. Oh, nga. Paliw kong tarong ha.
0: Tarong mo tani, tarong mo tani. Sige.
2: Go.
0: Tarong mo tanaw na ito ni Rogue mo magmahay.
2: Kaya yung masunod nga kanta, hatod ko na ito sa Santan Plus Coffee Mix. Kapi na, tambal pa.
1: Yes, correct.
0: All photograph by James Ingram. James Bond.
1: James Capilli.
0: James Capilli, sorry, sorry.
1: Jim
2: Paredes. Masa mana float na o violin?
0: What na? Co-float.

0: kaya dito na request pa rin.
1: Kuya kaya, no?
0: Ano, mag-request pa rin. Wow, maka-amaze ang timog, ma.
1: Ay, lakay. Sa sila, gagara-gara. Alasan mo na mga style niyo.
0: Grabe, Yazi. Kumuha
2: na. Dada, Baron, American Pie. Ipakanta ni Tia Daria Marie.
0: American Pie na sa?
2: Dada pa, Dugang Dria.
0: Dito, itong pie nga ginakao na to.
2: Na ito, kagahay man to. Immortality, song by Regine V.
1: Regine V, isa lang siya.
2: Regine V daw.
1: Regine V.
2: Itong na pughok na ba?
1: Okay, samahan mo. Kanta pa mo niya kay Pana.
2: Okay, doon na isa kakanta.
1: Okay, kantahan na Leila Marin Daria.
2: Direct request Daria si Daria.
0: Kanta siya, siya.
2: Immortality daw, immortality.
0: Ah, di ko kabalo, anak. Di bang ko, mortal.
1: Asa, asa, yung kasi nagkanta siya. Pag YouTube lang mo niya, pag YouTube lang, ha?
2: Ano na ba yung kanta niya? Sito, ganina, ganina. Biko? Sito, kanta ni...
1: Osbiko.
2: Osbiko.
1: Osbiko.
2: Bibiko.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ane na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulianyo ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
6: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
7: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa Compass Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas, mga higala, ang pag-inom o Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, kay Balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga aduna'y taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
2: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabihan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod na nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.

0: foliar fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Alas 11:08 na ang atong oras, mga maring. Siyempre, kinikanta, hatod ka nato sa Davao Light and Power Company. Alang sa dugang kasayuran, sa mga pahinomdom, sa ilang operasyon, i-follow lang, mga maring, ang ilang Facebook page, Davao Light and Power Company. Alas 11:09 na ang atong oras.

0: balik ta mga katropa lawa kung sa kung ano sige kaya sugda na to na to na to drama pagi surya na sa mundo na maring
1: katang request ka
0: tato katato
1: request mo rin
2: asa na request
1: kato ka na ibang kantahon to
2: asa man to kantahon to asa man to nga kanta to
1: looking through the eyes of love or pili lang ka o katong beautiful in wine
2: aha nagana ba mga request oy
1: American pie ako ikanta na
2: enter sandman
1: ayaw na, di ko anam, di ba kurakers?
2: Bibiko. Napagay dari ang mga maring Tank of Laura.
1: Pili lang ang maring.
2: Pili lang diha. Silik lang diha ang kuan, ruleta lang siguro na siya.
1: Ruleta lang. Trap.
2: Siyempre, kaya ito ang pagbalik mga higala. Hatod ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang nga mas malami ang isi.
1: Mang Santon Vitamin C.
2: Ang Santon Vitamin C, mga maring, dun ay sangkap nga. Siyempre, kay Vitamin C may kisigutan diri. So, orange, gani ang iyahang sangkap, mga maring.
1: Dili po ni limon sito, maring.
2: Dili, uy, gagmayam na limon.
1: Ako na yung kuhan.
2: Green man ang limon.
1: Ah, green na ito.
2: Ambot lang ba sinahinog na di
1: ay na. Bongon, dagko man kayo gusto mo.
2: Dili sab kayo ka ng buongon. Kung ama na, baga man lang panit.
1: Ah, di.
2: Wala man ang panit sa Itmi Games. Santon Vitamin C kay Dak sa panahon karon mga maring 15 mahala magkasakit atong kabataan atong mga estudyante
1: paayong
2: mga
1: Blara daw
2: Vitamin C
1: dap kay mo may last kay kantahon ni maring
2: kasi may mga kanta na
1: ikaw
2: di mo kumakanta si Master mo kanta na kay all kisa na mga ting
0: kumari kumari
1: ato na lang ng kantahon
2: kumari na si Laura
0: kumari na si Laura
2: tagasan eh
1: Tink of Laura daw
0: bigatalan si taga kwan eh taga Busaon
2: Tagabusaon? Asa napit sa Busaon?
0: Dere sa...
1: Libugano?
0: Libugano. Ito nga, kaya ko lang mga smuggle nga sigarilyo.
2: Ay, dito. Asa?
1: Ah, dito.
2: Sa Purok 5.
1: Ah, dito. Dito na kanasakpan, ha?
2: Nagkarihin na, magkanakpan ni mga negosyo, Master.
1: Lagi?
2: Ang imong scrap sa Davao, nakpan sa...
0: Pansan.
1: Ah, grabe, sir. Makiyasa naman niya.
2: Saan na?
1: Okay, sabi niya, bunal mo naman.

0: Salamat sa mga request, mga maring. Oy, maayo papamati di ay sa mga taga Libuganon. Yung salamat. Amiga maring, si Laura, diyan sa may Busaon.
1: Oh, diyan sa Busaon, si Laura.
0: Kinsa pa?
2: Oy, naman ay mga amigo di ay mga amiga.
0: Kinsa na?
2: Ito ba yapo na yung mga bida?
0: Si Rikakay?
1: O si Dekaring?
0: O si Maring?
1: Si Dekaring ay si Pring. May pukutan pa biyan eh.
2: Maring, ato ang mga manukan di ati manana. Nanapay ng kamang-kamang nana.
1: Kumpare rin ako ni.
2: Si Kwan? Kumpare mo.
0: Bakit? Kumari na ako na. Maring Inday ma. Maring Inday Maring. Maring Inday Karing. Salamat sa paglilinin mo ni Maring. Kumusta man ito mga pamitay?
2: Patay kay shout out kay Jing Pigarido, boy.
0: Hi Jing.
2: Ay ni. Naasi Jing sa to.
0: Kumusta ato mga pamitay Jing? Kisa kay na diri
2: pandamay sa pating mga mas. Ay Karing, kumusta mo pamitay po diya Karing?
1: Kala siguro business missis po siguro diri pari. Lako ninyo kay iyaw ta diri aba.
2: Ayaw kita. Dalang ka naman nagdukot din ha.
1: Dukot ilalito.
0: Wala ginaghuman siguro na sa mga nagkuman diri.
1: Ginaghuman diri sa mga naong kalamo diri. Di ha.
0: Sunod na siguro, schedule lang siguro.
1: Masama, nakadala mga gagdiyag sa container ka ang gasolina. Okay, para malalay. Siyempre, ikaw mamilin ang kinlibunaw. Managin may diaron maring.
0: Hapit na makamimti ang imuha.
1: Hapit na makamimti na mga kwandre, mga kangga.
0: Ay, napatong oras, mga higala, alas 11, kensina.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tolmanon. Kung ako ikaw katropa, kauba na mga banggitang dramatista, maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakukwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Ginilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: pamatasan. Duguti ako nga maka panghinuklog o makahatag sa ako ang pagtahod. Magyukbok nga ninyong tulo. Mga maring.
1: Bangas ka.
0: Ako sa laman kaordinaryong tigpalubay ng inyong hang tulumanong kikagubdas Kabisayan ng Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, nagpuyo ko din sa may lantapan bukid nun. Ako dahil si Lando. Mga maring, kanya ko nga suliran karon. Ako gusto na ko nga magpadangat din sa inyo. Gusto ko nga tagaan ko ninyo kaning kwan ba. Manang katinawan aning ako ang problema karon. Kani mangod ako nga problema mga maring. Tingkribihagin aning mga maring. Ngayon makabalo lagi mga. Grabe lagi kay lagi. Mga maring, dito na ko na-insulti sa inyo pero tingkribihag yun. Grabe yun kay mga maring. Kay kabalo mo. Pagkabalo pa lang ako nga inani din ako problema. Tingkribihag yun lagi mga maring. Maring, tingkribihag kay maring. Kay pag...
2: Pasin boret.
0: Pagsuod mo ko na kuha ni maring. Kayo ko dyan matay na kadugay, nagkagrabi naman eh. Para masahiran yun ninyo kung sa kagrabi niya kung suwat maring. Sugdi na to sa sinugdanan o ginani mga pangitabo.

0: Siyempre, i-imbita ko nimo nga patong ko sa ikumbay.
1: Siyempre, pre. Sa lahat ng balay pa kay Mel lang. Ay, mag-iaw-iaw ito tayo manok dito.
0: Napo kay tuba dito.
1: Tesus tuba. Ato ang pasakao na ito ang manuba diyan ay bagong ditong kuhan. Kay gaulan may agabi. Dagan-dagan ito puno itong sugong.
0: Para po ito kay plano nga mato ko ilan ni Inday Karing kay mag-iaw po ito.
1: Iaw po na siya
0: dito. Isaya dito pero...
1: Pero narapat po ito siya puno ang sasaging po dito para sa likod pare.
0: Gimita man ko nimo dito lang ko sa inyo.
1: Una ka dinis ako ah. Kay ako may una ka imbitar siguro po nimo siguro.
0: Ah, basig, di ko nimo ihawan dito.
1: Basig. Pre, gandaman na rin sa rep, pre. Nakakuha na, naka-dress na, dress check.
0: Amigo man ta, kababata ta, kumpari pa kita.
1: Ah, siyempre.
0: Sumato ko sa inyo ah. Dala, pre.
1: Oh, ay paglangay, pre. Ay paglangay ha.
0: Masunod ko dito, pre.
1: Ah, sige, pre.

0: Boleh bahaya ni berapa?
1: Oh, berapa? Dukai-dukai memang kau apa yang hantu-hantu pun nonsa memang kakak.
0: Aku kan hari ni suka dukai tau lah kita kot.
1: Anak-anak memang kena
0: suka high school pata.
1: Gane.
0: Gua hantu sama kita kai.
1: Nak siman dia. Sulit, dayan pre, dayan pre. Eh, ini namanya anak aku ihawan ni nak kau ada yang letak ni.
0: Kisah nang babayeng katalikod ng atubang sbintana.
1: Apre, ilayin na naman pre, ako ang asawa pre.
0: Misi,
1: Tepeteng.
0: Midi? Ikaw ni Midi?
2: Oi!
1: Kain lang mo?
2: Lando!
1: Oi!
2: Kain lang, Midi. Kain oban may trabawa ni saan na pang?
1: Ikaw, Midi? Ah,
0: sus, duga. Gamay rin sa kalibutan pa rin. Nasawa rin ni Midi?
1: Gamay rin kayo. Kain naapot mo ka rin. Kain lang magkita ni Midi.
0: May kaya gisugot ka ni.
1: Ay, simpre. Kung mong taro man ta.
0: Masa may nakita ni Midi. Imamanggi ko si Marimiding. Imamanggi minyuan man ni Midi.
2: Oi, ikaw.
0: Sino kayo?
1: Sino kay Kapin pre?
2: Eh, ikaw Lando ha, pa na, ma'am. Kaya lang sasugod sa kanang style ni mo, Lando.
1: Marag ka, marag, kaya yung close kayo mo ba?
0: Alik, eh, kaila mag, may kaya. May sa factory sa kanang
1: kanila sa nambo. Mga, tiba na sa nambo nga kayo, kakuan sa kong, ako na yung naman akong parang manok.
0: Sige,
1: pre. Ako na yung sabuan, tinula ni Birada ni.
0: Pre, katong dumaga, pre, ha?
1: Ah, simpre, simpre.
0: Sabi kitong paa,
1: pre. Kaya kanina, pre, ha? Tiba na sa mga.
2: Ay, kaya kayo pala nini.
3: Hoy, Lando.
0: Ikaw ba?
3: Grabe. Hoy, ibig ko gibiya akalit balos kada tubog man imong jeje na ko di dili sa budi. Grabe ang kito relasyon sa unang yun.
0: Sorry kayo kung makapanahin si mong formal kay gibawa ko sa manager.
3: Grabe kay ka ba?
0: Masakpan man ko nuta niya sa CCTV ka. Gijirjir sa kasluyo.
3: Lako pa kung kakayo ko, kaya nabitra ka na ko ha. Wala talang ko sa gawas, di juga ka, di juga ka pukong anag yun.
0: Abi ni mo mading, na mading gabasol biya ko nga gibiyaan ta kay kung takong wapak kitaon taron
3: mo gani
0: sa imong sus pitig ya puni mo baga no
3: uy natura lang alak kanang ako bana sa tiyata ka kanan si tawi wala ni taon na
0: usi wa
3: wala ni pus uy kay
0: sabot mo wa
3: alangan nga diabetes naman na kanang grabe kay grabe kay kasukaron niya magtimpla ng kape grabe kay kasukar mura gabiko mura gabok hayo
0: so sa lakton nga pagka-istorya meeting uhaw pa kas Kamil.
3: Grabe kayo na kung bana, oi, kay kalam nga, papayit ko 1 port ng asukar. Pag ako makasukar, tulong na lang yung kakutara may bilin. Grabe kayo makasukar.
0: Meding, agwanta ha, kayo mo man ang bana, oi. Agwanta ha na siya. O diba ka, painom mo na si Santol, Santon plus Gold.
3: Ay, minaw na lang dupang. Ibigyo, kalimutan itong imo kongi. Grabe, ibigyo kay Kap.
0: Ayun, pagpahalang
3: na siya ba na? Ay, bukas na ko akong daster ako, talawa. O kita ka rin, ibang yapa kong sampot, oh.
0: Imo mong ko nag-
3: Hinata ka nga, ayaw pag sutsot itong sing-sing, ha. Pangahugot sa kuhan, ka na nga, ka na yung pang-belt. Ayaw, tiyo, ka na.
0: Ikuhan na, ikuhan mo sila, gagabugdo, ano, marabukid sa tagmano.
1: Ayaw, diba?
0: Ikaw, may ding, wadyog ka mausab.
3: Ikaw, sir.
0: Ikaw, kani, auto-garo, pitigyan po ni mong,
3: grabe di mong lawas.
0: Namurot ka pong ikagdugan dahi.
3: Murot kang lawas na iprako tito, ma'am. Lapar ka kang lawas.
0: Sige, magkong gym ko.
3: Ah, sige, nagkong gym.
0: Sige, magkong gym.
3: Nagamagamit po kang tsako po.
0: Ah, kanang tsako o kanang kuan. Kanang mga, basta kayo, bugat-bugat nga mutang, asahon ako.
3: Grabe, gyalsa kayo di mo sa una nung, ha. Mubo kayo ka, pero gyalsa yung kunin mo.
0: Pero abin ni mo, Miding, kadiadto naman to, naglabay naman to, minyo na ka. Minyo na sab ko. Doon na, po kay asawa po so. Ah, hantod na sa kwan na ni, kanang pangandoy ka, di naman tayo pwede mag-jir-jir.
3: Anong di man pwede? Nga, kabalubiya juga.
0: Magpa-jir-jir gaday ka?
3: Sa tanan ko na kong boyfriend, no? Sa tanan ko na boyfriend, ikaw yun yung kumalimtan yun.
0: Miding,
3: Imong yung ginalagi, ginalagi ko rin mo itong mga sampinitan. Grabe ka, ayaw kaya ka makakuan, bukong ginalang.
0: Di, natamag-ana, dayo, ay, kay. Kanang kuan naman ta, minyo na ka, minyo ko. Doon na lang ako yung mga obligasyon, doon na po kay obligasyon. Makasatas ka minyo, unday.
3: Still.
0: Nanay mo barang, sapay barang ni mo.
1: Pre. Okay na. Brog, lamay na kaya na pre. Loto na pre.
0: Okay na pre.
1: Okay na pre, brog. Enjoy ka mong doon, pre.
3: Sige. Habang lang kayo, dahil nag-istoryan na yung mga bisa.
1: Brog, naman ko kinagdoko ko, Jer. Kasi man, Jer.
3: Si, kwanto. Jerry. Ba? Ako ba na mga dicer sa una?
1: Ay.
3: Kasi mag-istoryan na yung sa madya. Kaya lang. Ay, nahulog ako. Nahulog akong lastik ko.
0: Nito, watch me.
3: Ato ko, nito, ato.
1: Pre, kanunod ko ang kapil, pre.
0: Wala
1: eh. O sama.
0: Kabi na kog na isom.
1: Ah, dai. Kami na kog ditan ako ka pre. Dante ko to dai. Ah, pre, nga ta pre. Ah, sa pa pre.
0: Alamian eh, pre.
1: Ay, sim pre. Tinulan na pre.

0: pre, chat pre. Grabe. Lugay-lugay, nandito ang nakita, pare, ba?
1: Hindi ko pala, bebre. Kung asawa ay nagkulit dito, mahubog ko niya.
0: Ako ka nila, kandira.
1: Hanggang kong jir-jir niya dito.
0: Ade ay, gra. Ako asawa, rin, pre. Bugbugha din kitang taon, pre.
1: Napagkagay ka, bugha, pre.
0: Bugha lang din, pre. Siyat, pre, siyat.
1: Ako din, ako din.
0: Imo na.
1: Grabe po din mo tagay, Caltex, man.
0: Ano, pre?
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold, naulian yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. O, tag piso niya?
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: Exciting!
8: XFM.
9: Kailan may kita-kita niya kaning asawa ni akong pare na gusto. Uy, kani si... Kwan? Kani ang asawa ba? Kani si Miting ba? Ni kayo sana nga nakita, Miss Palingki, kaya na malingkim eh. Nagbangga nga mo mga sampot. Huwag yun na ni mga panghitabo.

0: palit mo gis dali re. Ah, ter, pilanis dali mo ter.
1: Bakit kininga? Asa may mong gusto?
0: Kining, kining.
1: Kininga, kipana.
0: Kining kuan, kining. Eh, ano ba kay... uy. Gano'n ba?
2: Ah, daan palagi ko. Ikaw yun lagi ni.
1: Ay, di mo lagi nang isamlat ng iyang palagi ka ng... Bilangan na lang lalaki, madam.
0: Ter, ka nang tibagi ko, 2 kilo. 2 kilo lang ako.
2: Dali, dali. Ika dali daan palagi ko. Daan ko palagi ng sampot yun, o.
0: Ikaw, bagisa, gikuhaan mo kong sampot na naigo ba akong ismi games.
2: Sige na, Ter. Bago man ito, palit. Ano, dito talang bagong lads na gingito ko, no?
0: Mandi.
2: Sige na ba?
0: Biding.
2: Sige na ba, Diyo, kung unang hunag yun?
0: Hindi. Makasala atas yung banda. Gawas ka makasala atas yung banda. Makasala po ko sa akong asawa. Makasala at lato, ha?
2: Salangit. Salangit. Nagod ka malubago. Dito nagod ka maghusay.
0: Malangit tayo ma-impirno ta.
2: Dili lagi na lagi ka nang wala mapaminaw bang.
0: Eh dili lagi ko.
2: Ay sa diri.
0: Sus kung ako lang ako ulitaw pa lang kumiding bisag minyo ka. Ah ako juga birahon dito.
2: Ay sige. Ay sige na ko istorya.
0: Ya ako dili kung patol ni mo.
2: Ay ba sige na bang.
0: Sa pag kanay imong kurba si imong lawas mura kag panglawas ni kon ni Kindi.
2: Ah. Kindi biloso gra katan-aw de pede gato.
0: Ay paasa sa ko ah.
2: Dahil sabar, ako ipatanaw niyo. Ah, talawa, nag-pick-short mo ko nung. Ah, talawa, nag-pick-short mo ko. Mahila pala, ako tanggalo na nga kong batunis, o. Tanawa, o. Wala ko'y panty, o.
0: Miding.
2: O.
0: Nakita na kong anak sa pani, ako anak sa kininga-tining pawikan.
2: Ha?
3: Ayaw naman.
2: Sino ba?
0: Ikaw ba? Ayaw, pagkaanak. Dili, lagay ko dahil, dili ko.
2: Ano, di ba, Jog? Wait, babadyo ko nagmahaybe. Babadyo ko kalimot
0: sa imang hugi ko. Sa panahon, nagkasal ko, Miding, nanumpa ako sa kasawa, tubangan sa pari, nga di ako magpakasala sa kasawa. Bisa pag mabilangkad ka sa kong tumangan, di, Jog ko.
2: Amatay ka.
0: Dili, lagay ko.
2: Mabilangkad ko.
0: Ayaw, dili, kailang tao, ay. Ayaw, dili.
2: Ngunit na ako yung kamuta, ay, sunod ako sa kong agong-agong short.
0: Multinized manok.
3: Ayaw naman.

0: Sabi ka rin, nagkadagan ko na.
1: Pre!
0: Sabi niya kung... Ah, oy! Oy!
1: Angos-angos, magkala kay pre!
0: Pare, tawi. Kamaday ko na.
1: Ako yung umbrella, no?
0: Ay, dito, namalingkit ko sa merkado.
2: Halong istorya!
1: Ando, lando ba na?
0: Dito ko sa merkado, namalit ko kining isda.
1: Ah, day? Kasi na kay oras ra ba? Balay na ba ta?
0: Balay?
1: Oh.
0: Ah, sa'yo magkamatog? Sa'yo magkamahubog? Biyaan man ko ni mo?
1: Daggan na po kaya ito na horot, pre. Wala ko kabalo lagi, pre.
0: Ah, bitaw mo?
1: Ato, ano yan? Banding-banding na istorya ba?
0: Musugot
1: ko. Istorya at mga bulatik, yapon.
0: Musugot ko, ano yan? Hagdo na po kong jir-jir siyang asawa.
1: Ah, usay istorya mo, pre?
0: Ah, alam ko nga. Ah, nakikita po to si Pari Roger po.
1: Ah, di ay. Balakbay na, pagkaba na kayo, magsugba ko.
0: I-text ka. I-text ka kung
1: mawag ko. Magsugba, gilaw ta.
0: Ah, sige.
1: Ah, sige, pre.
0: Pabuta kong text, pre.
1: Lospan kayo, pre.
0: Dagan ko, eh.

0: Mang, narang isda, mang.
1: Uy. Mas pa lagi kalando, mura kagi. Sa kagigo ko nag-TM yun?
0: Oo, wala, uy. Wala.
2: Ayaw mo, mang.
1: Mas pa lang ka, mura makag... Mas luspad ang mga kanang isda, gipalit ni mo.
0: Eh, kanang... gikuyawan ko, kanang kaagi mo ko to sa buntod niya, doon na may bias na bubuan. O niya, usara may... Usaray kining ko, usaray ka ng... kining yati ning tao. Nakulbaan ko.
1: Nakulbaan mo ka nga. Anong isaray tao, nakulbaan ka?
0: Alangan nga, dako man kayo, murang butitok. Buang nga niyong klakiha, eh. Diris ko sa balkon, may magmunimune ko na rin. Samtang gitungab-tungab ko niya kung kapi nga. Santon Gold Coffee Mix, gipalit na ko sa klinik, eh. Wala pa man iabot. Saan niyong kumari na ko si Marie? Miding, ah. Hagdun mo ko niya perminti, nga. Hinoon nga. Pati lamiag ganyan, ganyan, usban, pero... May gani, kaya ka mga gayon nga nagkabalibas ko kung gusto magkasawa. Eh, kumpare ako, makiglaag ba siyang bahay? O sa akong kumpani? Di diyo ko masugot. Di ko mapatintal niya. Bisa kung sa pakalami si Marimiding, di ko mapatintal. More pa!

0: Oo, pare.
1: Oo, pare. Masi nga na kay oras po na silipan lang po niya mga mandok dito kay Mayim. Sige, mga sungkit at laing tao ba?
0: Ah, sige, ako lang baklaron, pare. Ah, silipan ako.
1: Sige, baklaron, pare.
0: Ah, silipan ako yung mandok.
1: Oo, mukha niya, mukha
0: niya. Ah, sige, ano po ka dito, pare?
1: Mga isang semana siguro, pare.
0: Yun na po siya, may trabaho rin yung mga dito magkamasahin.
1: Hindi, naalang ko'y tanawan, pare, po nga na yung mga... mga sambang yeah. White ng mga manok, pre ba?
0: Kanang kuan, Thompson White, ano?
1: O, Thompson, mga lemon head.
0: Ya, yeah, kay, naman yung mga sawa, si Midding diri, di siya magtanaw si manok.
1: Eh, wala, pakialam na akong sawa, pare.
0: Mulagi po.
1: Iharap po na niya, pare. Ikaw na po na muluto. Ultay mga muluto kayo, pre. Iharap pong pagkaon, may lutoon, pre. Hangga. Ano, sinok ba, pre? Rato na, naigamay yung siyat po na, pre.
0: Ang hagad na ba na sawa niya, kuan, mag naakot. Yung ulo.
1: Usa may, kuan sa mga, pre, mag nakahistorya niya, pre.
0: Imong asawa butan, mag hagad, nagkapi.
1: Kuan, kuan, asya ka na. Housewife, yun na siya, pre. Kaya, muatimado ka na, pre.
0: Ay, na yung asawa niya, pre, niyabot, pre.
1: Mang!
2: Ay, pang!
1: Ano, David, ato, ay,
2: bisita. Umanan ako.
1: Nalang po rin mong bisita, ang ka-classmate mo, Mang.
2: Oy, ay, dali ka, paring Lando?
0: Hindi ko matanaw siya yung mata, kaya matintal.
2: Ay, pang, kala nga, talawa, i-check na to yung mga, ay, pang, talawa sa rito yung mga kwan, yung mga gamit, o, sakto ba to?
1: Ay, andam ako, kaya yung hapon, tamatam, nakaw ko.
2: Talawa sa rito, kaw?
0: Midding, ako, binlan si mong...
3: Kabaloko, kabaloko.
0: Saan naman po? Gaya mo nang punang ipaduhuli mo nung kanya kung naon?
3: Kamala ni Gustavo, ikaw ba? Usbi ko ba?
0: Midding, dilil lagi ko dahil.
3: Ay, magkakayo. Uy!
0: Niya, kukusban ta ka. Masig magpausap na po ka.
3: Ay, ano? Magid na. Niya, doon pa nakasimana dito sa Palawan ang kumbana.
0: Muntana ko ni mo. Ang samayang kikamingawa ni mo sa kong gibuhat ka niya ito nung magpausap mang gabi.
3: Katungin mo kung kikuhan katong buratsa di motor.
0: Bangas.
3: Niya mo pa siya kung katong ka na, katong nga, imong gigamitan ko ni mo, kikik style.
0: Katong ipatalikod, takas bintana, ano?
3: Katungin ato.
0: Meding. Hantod na tas pangandoy ato. Dahil hindi na mahimo nga. Kanang hilabtan ko pa ikaw kay makasata amigo bi amin sa bang nang bari na gusto wi
3: ayo na importante diha nga mausban ko nimo kay ang wa gud ako natilawan tong imong gibuhat ang kanang sumbana wa gud ako natilawan tong imong gibuhat sa kuwi
0: hindi ayo
3: ibigo to ko maayo nimo Lando
0: imo man kong giwakis ang imong sayal
3: ang dali tanawa ko
0: oh
3: hindi dali ba ikapaw birao birao
0: ay midding ayo
3: dira ni ako nga
0: dili lagi
3: ko ang panti ni pisbeni kaayo
0: yahiran ni ako kamot gigo siya yung ang giginom ko, marunti na bal.
4: Midding.
0: Ayun,
3: ma.
0: Ayun, Midding. Ay, manan mo.

0: to mga maring nilakaw na kong paring si paring Tawi. Ako siya giyato dito kay naman ko'y multi-cab. Giyato siya sa iyang asawa nga si Miding o kaming tulo ni Ado dito sa kwan terminal. Palabot ako sa terminal, pag naog niya, murag nihutang akong dughan o ginali mga panghitabo.
1: Pre,
2: amping ka dito pa sinilang
1: ah, salamat,
2: pre.
1: Salamat ya, pre. Murag isa ka semana or dua ka semana ka dito, pre.
2: Ay, ilan, kabalak ka ng mga manok.
1: Ang gabi nila ko sa mga manok, pre.
2: Ako yung mahala ng manok.
1: Pre. Aliyok na pagkabantay sa kusahala. Agan, pre, kaya na, pre. Usahay, di namatay mo na ako manok, pre.
2: Imong asawa.
1: Apilo lang,
2: pre. Apilo sa kong bantayan, pre. Imong asawa.
1: Bantayan, pre. Kay, dili lang kay manok, pre.
2: Kasi malabukan ta, pre.
1: Reaction kagangal, pre.
2: Dili, higo ko ta. Papari ko ta, good.
1: Tagsara na ta. Mamarayag lang, pre.
2: Bantayan ako na imong asawa.
1: Pre, paliyo ko, pre.
2: Sige.
1: Sali ka gano'n, pre.
2: Sige,
1: pre.
2: Tu ano spari? Ni biyahe na ko spari. Kusaong ko man iugma nga masugod ako ang mga tasking. Nalibog ko pari.

Muna ko problema karon mga maring. Kaya ang mapuhan. Muragaanan ako yung mission order nga dito na ko i-assign. Sa balay sa kong kumpari. Mali na ko kaya mga maring. Kaya si Pributan magkaya ang akong kumpari. Kuno niya, kanina nga si Miding. Pero tingin mo, nagin mo yung mga, namagod mo yung mga unfinished business ano niya. Pero ako din na magugoan ako. Kaya nga, kung gusto ko na ako, bigtian ko na. Kung si Will mga wakin, manik, bigtian ako, di ba? Pero di ba na ako mga kwan maring? Ay, maglipo ko ba? Magdoduha ko. Sa ika lang mo, kanang ako lang kasahon ng ako ang hayat ka dumpul, pero murag mag manig, bulabaw ka ng akong kumpari yun. Saan man ako paglikay ni mga maring, tabluido ko ninyo, bitambagi ko ninyo, kay para dili maguba ang mga pagkakumparihay. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dili na lang kutob, inyong suwat magtatampo. Capital L-A-N-D-O, Lando.

0: Alright, balik ta mga katropang. Grabe, oy, grabe yung gayo ni si Bibing.
1: Grabe
0: yung gayo. Si Bibing Rodrigo.
2: Si, ito ang sender karon mga maring, si Kuwani, si... Sinisin ka bawa ni siya? Kisa ni nga itong sender, si Lando.
0: Si Lando.
2: Talagsaon po ning laki nga di mapatol ko na hagdog ba yung babae sa?
0: Mag yun.
2: Kaya nga ban, kay wala ka ni hagda ng uban mo, kuhaan mga ni, karingga mga.
0: Karingga ka ni.
1: So, uban pa to maring, abugha.
2: Abugha, uy. Kuhaan na mga, magkakuhaan kuhaan na mga tuasik ng mga Miss Mary King.
1: Katawa ka sa mga langit.
2: Sa'yo ni Wilma.
1: Kaya niya, buyaw pa yung drama.
2: Buyaw daw, kayong pa si Wilma.
1: Buyaw kayong drama, apil buga.
2: Sa inyong mga comment din ang mga maring, ay inyong mga reaction sa tuang kaagi, i-comment na sa tuang Facebook Live. Ay andami mo dawat sa inyong mga reaction
1: na maring. Yes, na kato na minaw din na, no? Ikwan nyo ang mga tambag kang kuhan, Lando. Kay Luay po si Lando ba yaw,
2: Luis at Lando.
1: Luis at siya. Kay Ubin siya mga Jerger.
2: O sa'yo, kay makasapot si Lando ba? Kaya nung mga ganyan patuli, oy.
0: Ay, maginala nga mga sitwasyon sad, no?
2: O yutar siguro si Lando.
0: Basin po kay mga ganansyo rin siya yung kumpari.
1: Basin si kumpari ang gusto niya birahan.
2: Si kumpari ang hangyo sa iya, ha? Murag...
1: Man, na-inlove sa siya ka kumpari.
2: Pilikado lang gina pari.
1: Kanam na kung nilin ka. Mo ganit pari. Ay, na pari.
2: Ayun pa si Maring Inday Karing, larga, ali.
1: Ganyan. Sige, i-text mo lang kung naloto na.
2: Si, salamat kayo, Maring Inday Karing, ha?
1: Makasilo ka patag sa bawa ni di ay.
2: Grabe, oy, lamian na mga ina-anak, oy. Si Wilma, katawa na po tang Wilma.
1: Grabe, ito siya makatawa si Wilma, oy.
2: Siyempre mga Maring, katawa ito ang didli kayo nga drama. Hatunto ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
2: Kada mga panahon na, bawal ta makasakit tungod kay mahal kayo ang magkasakit.
1: Yes.
2: Inam taado adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
2: At ito lang mo sa tuang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makitaan sa may Door 8. First Floor M Central Building, dol sa Mr. DIY Palikot sa Palingki, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Dahil libre nga check-up, Merkules. Uy, karun!
1: Uy!
2: Biernes. Pakita lang si Doc CJ ni Druda. O kung ikaw, imunto mo, mapalit lang sa produkto, pakita si... Nintog si Palangga ba?
0: Ayun, wala ko kakitaan na. Wala ko kakitaan ninyo yung Palangga ninyo.
2: Okay, wala kakita, sukat?
0: Nakakita ako, pero...
1: Lahit may nakita niya, Marings.
2: Kisa man?
1: Si Palang.
0: Si Palang. Palang po.
2: Palang sige, kayo makakita rin dito, ha?
1: Gitipos na mo, Maring, eh.
2: Uy, nangunsa naman yung buhok, Maring?
1: Nakatastas naman akong buhok, Maring. Gitipos na ko, Maring.
2: Mala lang matastas sa imong buhok, Maring. Ilan na imo ang dughan, Maring. Ilan na matastas na. Pwede natin yung tambagan niya. Kaya doon na tayo 3 minutos na lang una. Mag-alas 11:50 sa buntag.
0: Yes, sige. Ato na yung tambagan,
2: Bi. Pinatik na
1: to. Birahin na na niya, Master.
0: Well. Listen.
2: Listen carefully.
0: I read my lips. Lando, ang imuhang problema, Lando, kwan yun na siya kayo. Naragi, dalira kayo na, it's a matter of choice na siya.
1: Yes, very simple.
0: Very simple. Kung choice ni mo nga, yung mga ispiring huyo ni mo nga yung asawa, so, bala ka. Pero kung nahalo ka sa, kung nalagpag ka, nagano'n na ka sa imong kumpari, so, ayaw.
1: Yes,
0: simple kayo na siya. Ayaw na siya, Lando, kay masisira ang buhay mo. Yes. Pero kung gusto nyo ka, naaral mo, kabalo mo.
1: Basi, wala ka kabaluan nung ipanaanra ka niya. Basi, wala ito nilakaw.
0: Kabalo mo, sortiyata mo ka naman good. Uwag naman good na.
2: Nainay tabo ana.
0: Matilawan mo na, wala na.
2: Nainay tabo ana, ako ang...
1: wala na, mabalik-balik niya.
0: Balik na, kay naigam na ka.
2: Nainay tabo ana, Maring, gilad niya iyahang asawa ka dito ko atukurog Surigao. Yeah, wala din siya matukurog Surigao.
0: Kay, that is because balay, nagpabot.
2: Nagpalibot, nag-chat-chat lang sa iyahang kumpari niya. Excited siya kung kinsa dyan niyang laki sa iyahang asawa. Sus, kipag-abot niya dito, Maring. Pag-abot niya siya ang balay, gabi na kayo. Tiyan, sige pa ng suga, pero wak man na niya asawa. Nanimaho mang pahumot, Maring.
0: Oy.
2: Sa to pa, nilakaw rin asawa, kaya may inilisan. Ang ilang mga bata, tulog ka po, ipatulog ra. Sus, Maring kay...
1: Aloy sa mga bata.
2: Naman tayo, naman history nga, narungsin sa iyahang cellphone sa iyahang asawa, ba yung mensahe ni abot nga, ato takita sa ato ang dati na tong...
0: Takpuan.
2: Diya sa click. So, ato dito, namasin lang siya. To. Sus, pagtanaw ito, Maring, ang iyang asawa, iyang kumpari, naglangga-langga ito, Maring, kayo naminom.
1: Di mo na lang-helmet, Maring.
2: Wala, Maring. Wala na sa ilagang pangunta, nag-sumbang niya kausa.
0: Ha?
2: Nya kay may manag kaldero kay di mo sukol ni sukol
0: man. Sukol so daga jam.
2: Wala sa bunog niya oi.
0: Ay jo giklata jak taman.
1: Bunog niya. Buro gamay niya buwan.
2: May gani kay wala niya pasakit ang asawa. Ginanya niya asawa niya nga duwari ka pa ina ni mo. Ulayas ka o muklatahan ta ka.
0: Layas, layas na lang.
2: Layas ang asawa.
0: Bili ng anak.
2: Bili ng anak kaya sa layo, may pre-moban ka dito sa...
0: Yan, napatan pa nun na dito?
2: Gani.
0: Baro na siya.
2: Kana nga mga hitabo, yung anak pang... Ayaw ko pensa diha kining Lando, pasigi
0: panaan ka diha.
1: Kasi wala nilakaw.
0: Na, bisig naranas palawan punsyap.
2: Pero...
0: Dito na lang tapay.
1: Basi na claim lang.
2: Pero, kung kung kuhan po, kung dapat ino niya na si... Kuhan, ino niya si Lando nga ayaw, ang babae nga. Kung di ka mo, kuhan, isugan, tukan siya ka mong bana.
0: Oo, anak.
2: Tukal, wala man itabo sila, ha?
0: Oo, anak. Ibang imong anak niya, kuya diya magbuhat o senaryo ang babae. Eh, matuo mo gina. Mga na nga, gikuhan biya ko ni mo, ha? Grabe biya kayo mong kuhan sa kuha.
2: Gikuhan niya ko ang saang.
0: Gisupin niya ko saang.
1: Delikado niya pagbalik, niya makitaan naman niya, masinigit o grape.
0: Kana.
1: So, delikado po si Lando.
0: Lando, problema gina ni mo Lando.
2: Lando kay...
1: Sabi si Lando, may stress mabunta ni Lando eh.
2: Niya karon kay naipit siya kay... Dito siya gipabantay sa manok.
0: Sa manok, karon.
2: Makuha, magina, ma... Mato magisa sa manok.
0: Musik mato siya sa manok. Kanya pa kuman, mugimaw ang inayang kumarin niya.
2: Niya mag... Sige na pangakak.
1: Kaya nakabalo mo na yung kumarin kay siya gipabantay.
0: Mato mo dito niya, mag-una na dito. Bingol siya, ayun na ako na. Pakauna kay, gipakauna na ako na. Dito lang natin sa sulod, mga unta.
1: Gara-gara, gara yung kumarin.
2: Masig matintal na noon siya.
0: Di ba?
1: Alikayan lang yun para.
2: Ani na lang. Ako advice kang Lando, kung mamahog ka sa manok, si mong kumpari, umaday mong asawa.
0: Kada.
2: Kung di saka gusto matintal.
0: Umaday mong asawa. Mga asawa nila nung i-try ko na nato na pang.
2: Ay nako.
0: Basta kayo, isa lang ko masulti ni mo, Alando. Follow your heart and follow your dreams. And

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan dahil binong 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
8: Ay, nahilo sa balanghoy.
7: Ay, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
7: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
8: Maumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usa mang pagiging kamat yan ato niya?
8: Ay, usaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Balanghoy.

0: Ang mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Copimix. PBBM, ipinagutos ang holistic approach laban sa pagbaha.
1: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain, mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na.
0: Malacanang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
1: Umano'y banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
0: 16 vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
1: Ombudsman, pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldico.
0: Balitan regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Bam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegarao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
1: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
0: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
1: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ng 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan katropa, inatasan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa iba pang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problema ang ilang dekada nang nararanasan. Kaya kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
1: Kailangang magtayo ng karagdagang navigational gates at dike upang mabawasan ang pagbaha sa Bulacan at Pampanga tuwing may bagyo at malakas na habagat. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa prioridad ang pagtatayo ng mga dike sa kalumpit para mapigilan ang pag-apaw ng tubig mula sa Pampanga River. Sinabi ni Dizon na pinalala ng mga umano'y ghost at substandard flood control projects ang problema sa pagbaha sa dalawang lalawigan. Binigyan din niya na kailangan ng maayos na pagpaplano at pagpapatupad ng mga short, medium at long-term solutions para tuluyang mabawasan ang epekto ng baha sa mga residente.

0: malakas na ulan. Kapagdagdag po ng water reserves naman sa mga pawaning dam at pagpapatuloy ng irigasyon sa mga palayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sapat na naipon tubig sa mga dam para madiligan ang tinatayang nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mga hektarya, habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan dam. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinatayang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari pong maiambag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facility sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading post dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas ng habagat.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaigting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, particular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
4: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong, no, every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang paggagastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo, mga katropa, sa publiko at mga lokal na pamahalaang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
1: XFM News. News Nationwide.
2: DepEd Secretary Sunny Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Agad ang nagtungo sa Zamboanga City si Education Secretary Sunny Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Zamboanga University President Father Gilray Anthony M. Andal, SJ, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng kikirami sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari.

0: ini ang seguridad sa mga paaralan. Para sa Natakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Tatropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Sambuanga shooting. Katropa natin sa balita, Brian O'Brien Di Paz, XFM Mega Manila.
3: Nanawagan si Senator Big Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Tigilit ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inialintulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril, pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreat din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ng Alliance of Concerned Teachers of ACT ang pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong o manoy lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniutos ni Katigbian Mayor Benji Oliva ang imbestigasyon kaugnay ng mga social media post na naglalaman naman po ng banta laman sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad naman nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy ang nasa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makakatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na anumang kahinahinalang impormasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ang kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ang mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga schools division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, hinimok po ng House Prosecutor sa mga Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Bilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo
4: na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman si Senator Lorin Legarda. Ayon kay prosecution spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative C. Alonto Adjong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman na isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ang mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalungat na pahayag. Matatandaan na una nang sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas, at 99.5 XFM Zamboanga.
1: Balitang regional.
4: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw. Ang tanggapan ni Senator Bam Aquino, nakipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
5: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor Myla Tingke. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag na oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang support at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tugigaraw City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa Tumawini, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
6: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspek sa alias na Intoy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspek. Isinagawa ang pag-aresto sa mabisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022. 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kanyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. Dinala ang akusado sa Tumawine Municipal Station para sa dokumentasyon at kakulang disposition. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
4: Samantala, katropa, 13 anyos naman na batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad. Kasama 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
7: Hubot-hubad ng matagpuan ng 13 anyos na babae kasama ang 29 anyos na karelasyon nito sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Si Elias Nonoy ang nakahuli sa dalawa na siyang kapatidang may-ari ng bahay. Ayon kay Nonoy, napumunta siya sa lugar upang maglinis ngunit kanyang nakitang iba na ang pagkakalagay ng kadena sa main door ng bahay. Umakyat si Nonoy sa second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos na huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si Elias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyuhan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata. Nahaharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasumat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulagan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulagan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipo na ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Magkasintahang nakatakdang ikasal naman, katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Kasintang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver ng motorsiklo, at Rose Ann Mi Hermoso, 25 anyos, back rider. Batay sa CCTV, nawalaan umano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39-anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpo ang may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu, bandang alas 6:45 ng gabi kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32-anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang patay. Patuloy imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
4: Katropang Brian, napanatili ni Neneng. Nasa loob ng PAR, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso nasa 70 habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
2: Katropang Badi, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
4: Katulad ng sinasabi mo, katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso nasa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
2: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
4: Samantala, patuloy po mga katropang Miral, ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 ng gabi.
1: Balitang International.
4: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports, hatid sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Konti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy may tablang score 57-all bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus may 15 points habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
1: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak.

0: kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: at malusog na araw ng Miyerkules sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw muli mga katropa, and ulit, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto. At ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede natin gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Patiin natin lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan. At sana ay marami tayong mapulot na mga kapakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Yan. Masog na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha? Ganun rin sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo mga ka-wellness, ha? O, i-search nyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa ating pong mga himpilan at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, eh meron pong regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness. Ito yung ano lagi sa programa natin, Doc, inaabang ng mga ka-wellness natin, ha? Eh napakadali lang naman sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment nyo dyan ang mga good experiences or best experiences niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments, ha? Upang maregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Ganun din sa mga listeners natin, pwede rin kayong makipag-participate, ha? I-text nyo sa atin yung mga experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa atin pong mga listeners, okay? Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa atin pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili, ha? Naipadala po yan. I-comment din yan sa atin mga live stream or i-text nyo sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store, ha? Ganda rin sa mga local

0: Sulfur Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Sulfur Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga bulka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Suntone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, kaya minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng atin pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Suntone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, ay napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at mayroon pang mga master antioxidant kaya ng glutathione and collagen. Suntone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw, ipag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng atin pong pangangatawan na madalas natin nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating

0: iniisip na matibay naman ito. Mm-hmm. para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Ito ang ating pong mga buto o ang ating mga bones. Kapag napapakinggan natin or naiisip natin yung bone health, palagi po papasok sa ating pong pangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba, mga partner, ang napopromote na pampatibay ng ating pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng ating pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng ating pong mga bones, para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle, at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa atin pong mga buto.
1: Usually, ang mga tropa natin, pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan.
0: Oo.
1: Ngunit, alam nyo ba, mga katropa, mga ka-wellness, na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals, at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
0: Kumbaga at parang sa body, pang body frame lang.
1: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin, nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman, every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So, habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago. At ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang atin pong bone health, mga ka-wellness.
2: Ay, alam naman natin na lagi nating naiisip calcium.
1: Calcium.
2: No? Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
0: Automatic.
2: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
0: Hindi lang siya dependent, Doc, doon sa calcium.
2: Hindi lang siya dependent sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay doon sa ating pong buto mismo, no? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. Kailangan dito na flexible yung ating pong body framework, yung ating mga buto, ano? Kaya parang ganito yung scenario. Yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ating buto. At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. So hindi lang puro calcium ang pinag-uusapan natin.
1: So talking about bones, sabi ni Doc Algie, is about structure. Well, it is not only structure, it is also shield or protection sa ating katawan. Dito sa rib cage area natin is ang pinoprotektahan yan ang ating mga major organs, katulad ng ating puso, katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. So yan ay napoprotektahan ng ating rib cage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano, yung tadyang, nahihirapang huminga. Kasali din doon ang lungs. So nahihirapang huminga, lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano, yung mga organs sa ating katawan. And not just protect our organs, it also also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo...
0: Mahirap.
1: Hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
0: Walang tibay, kumbaga.
1: Yes, walang tibay. O, hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na-injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw, halos. Ano? And also, hindi lamang yun, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium, hindi lang para sa overall health and as sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially

0: ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow. At doon sa bone marrow natin, ang bone marrow natin, that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw. Including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. Yun yung skull natin that protects our brain. And yung spine naman natin, it protects doon. Hindi lamang siya the means kung saan makakatayo or makastand erect yung tao, it protects also yung tinatawag natin ng mga nerves doon sa gitna, in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya kung walang skeletal system, hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities. Ganyan ka-importante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin, ang ginagampayan ng ating mga buto, ano? Alam yung mga kabalas, merong interesting fact na about sa bones natin. Kasi yung iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba, pag bata pa, ano pa yun eh?
0: Growing.
1: Marami, di ba, mas maraming buto ang bata compared dun sa mga adult na. Kapag ka iniisip na iba, kapag ka nag-mature na yung buto, eh yun na yun. Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon. Ano? Pero alam nyo ba, mga ka-wellness, merong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa atin pong movement. Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung atin pong pangangatawan o yung mga buto natin, binibigyan natin ito ng mechanical load, eh nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano, na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or dun sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga mapapansin nyo, di ba? Merong mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara dun sa iba. Lalong-lalo na yung mga sanay na dun sa pagbubuhat ng ganun kabibigat na mga ano, na mga bagay, ano. Hindi lang 'yun puro sa kalamnan, ha. Hindi lang 'yun lakas ng kalamnan lahat, kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon, mga kaibigan, ano. Kaya kapag tayo ay nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay. May second floor, may third floor. Na gagamit natin ng husto yung atin po mga buto, especially dito sa lower extremities natin. Na-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin yung iba? Bakit yung iba sobrang ano, sobrang flexible ng mga buto nila, 'di ba?
0: Yung iba
1: bakit tayo parang pag nagsayaw tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung sayaw nila, no? Kasi nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. Kapag tayo nag-resistant training, kapag meron tayong strength training, so yun sila, mga kaibigan, hindi lang kalamnan yun na exercise doon or na-flex, pati yung mga buto po natin, nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-e-ehersisyo, kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto. Anong nangyayari? Humihina. Ayan. Kumbaga, nagiging ano na, na kasi walang ano eh, walang signal.
0: Movement.
1: Walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo kasi doon nga, para maka-adapt siya doon sa physical activity na ginagawa mo. Eh, pag lagi ka na nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
2: Ang bone health, importante yung alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Totoo yan. Kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair ng ating katawan.
0: Bilis ang healing.
2: During childhood, kumbaga matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaaring magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue, kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continuous throughout our lifetime.
1: Kumbaga din yung pagbibuild ng pundasyon, Doc, eh.
2: Tama, yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, ay, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating pong mga buto. Ano? Parang ano yan, Doc? Time deposit sa bangko. Ano?
2: Tama.
1: Merong, ano, merong due time na aanihin mo kung ano yung na, ano mo, na i-deposit mo, na imbak mo. Eh, ang masaklap niyan, kapag withdraw ng withdraw, doon sa bank natin, eh, yung dineposit mo, wala, nasasaid. Minsan, nagiging negative pa, ano? Kaya, itong, ano, Doc? Itong osteoporosis ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Doc Ron?
0: Osteoporosis is yung ibig sabihin yan, porous bones. Ibig sabihin yung buto natin is ampaw. Parang pagsaka construction ba yan? Pagka hindi, ano, hindi nasiksik ng maayos yung ano, yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin, ang structure ng building is defective. Ganon din sa ating katawan. Kapag ka ang ating buto ay hindi siya dense. At yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na ano, or mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon sa
1: loob,
0: sa harder part, o sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob na malambot, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya na until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, this common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung ano, isa sa primary indicator na pwedeng ano, pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag kanadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga ano, bigla na lang nababali na parang parang sanga na lumalaylay kapag merong tinatawag natin na osteoporosis, lalong-lalo na sa mga older adults. Yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility, independence, and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis.
1: So, osteoporosis, Doc, meron ding isa, meron ding ibang klase ng problema sa buto, yung napapakinggan natin, osteopenia, tsaka osteomalacia. Ano naman ito, Doc? Anong kaibahan ito dun sa osteoporosis?
2: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may ano kasi tayo, osteopenia, ibig sabihin nito, mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito maabot sa level na tinatawag na osteoporosis. Kumbaga, parang warning signal na oh, yung buto mo eh humihina na, kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia. Yun namang osteomalacia. Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin. Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto, ay yung vitamin D deficiency, na kasi akala natin puro calcium lang eh. Eh kung kulang ka sa vitamin D, so hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit. Para kang na-scam doon. Sa iba na pupunta, no? So, because of vitamin D deficiency, dahil malaga ang vitamin D sa calcium absorption and bone mineralization, may isa pang problema yung tinatawag nila na ano, rickets. Na kapag hindi well mineralized yung bone natin, pwedeng magkaroon tayo ng rickets, ano? Na magiging dahilan na hindi maganda yung tibay ng buto natin. Yun ang problema. Aside from osteoporosis, itong dalawa na to, common ito. Nagpaparamdam pero hindi natin pinapansin itong mga ganitong condition.
1: So, pag hindi na agap,

0: kumbaga worst kind of bone density problem. Kasi pwedeng kahit umupo ka lang, mayroong isang tao, umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang buto. Hip bone niya. So, ibig sabihin, ganun kadelikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kinakailangan, mag-ingat tayo dyan, mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from nabanggit ni Doc Algie, no? Ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng husto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium, magnesium, also yung binanggit ng algae, vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na nagagamit yung yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-i-spread ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bones natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption is greatly tinatawag natin that rubs our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan kapag over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes, lalong-lalo na pag mataas ang estrogen production ng katawan, causes osteoclast, palaging nagtatanggal ng calcium doon sa ating buto, tapos walang osteoblast, repair o pagfo-form, mas lalong humihina. And also may mga certain medications, chronic disease katulad ng osteoporosis. Kaya dapat nating tandaan, ang bone health natin is not only controlled by isang nutrient na sinasabi natin calcium lang, it composes of lifestyle, nutrient consumption, and also proper mineralization, and also deposit, especially yung kahalagahan ng vitamin D sa ating katawan para ma-deposito doon mismo sa ating mga buto.
1: Kaya iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na mapapatibay yung buto. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
0: At saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung maging matatanda? Anong iniinom yung mga vitamins and minerals? Lagi ang calcium na babanggit. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, may problema sila sa bone. Sa bone density. So yun yung key na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients sa kailangan.
1: So kailangan, you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So ano yan, combination yan siya, and balancing also. Yung pinakamahalaga doon, mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka doon sa isang key point lang sa pagpapatibay ng atin pong mga buto. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin, ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa atin pong mga buto. Bago tayo mag-break, ha? Sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ang mga best experiences nyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Ayan. Para makasali kayo sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali, ha? By texting your experiences to us. And text nyo sa ating pong numero 0969-609-6545. Totoo lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa

0: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong himpilan at balik natin yung atin pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang atin pong mga buto? Doc, dito naman tayo sa mga sustansya. Mm-hmm. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng atin pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
2: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Mm-hmm. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients for the bone. Ano? Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, mm-hmm. sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin, and also, kailangan din ng calcium para sa hormone release. Kaya, mm-hmm. bukod sa pagpapatibay ng buto, marami rin purpose ang calcium. Kaya, hindi ito pwedeng mawala ano, sa mm-hmm. ating pong daily intake. Ano? So, alam naman natin ang mga sources ng calcium, napakarami niya na mm-hmm. kulang lang tayo sa oras, hindi natin may isa-isa. Mm-hmm. Pero, bibigyan ko ng example, ano, commonly sinasabi nila yung milk daw. Mm-hmm. Source, for me naman, much better yung organic and whole milk. Mm-hmm. Pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yon, pero sige lang. Mm-hmm. Ang, sa listahan, nangunguna rin yung milk, ano, yogurt, mm-hmm. yung mga green leafy vegetable. Actually, napakaraming calcium ng green leafy vegetable. Actually, yung mga ugat, yung mga root crops, marami yan. Soya, marami din. So, sa mga adult, you need at least 1,000 milligram of calcium per day. Ano? Commonly recommended yan. Pag mga nasa 70 na tayo, generally, nangangailangan ng 1,200 milligram per day ng calcium. Pero depende rin yan sa calcium needs ng bawat tao. So, ang makakadetermine yan, yung inyong doktor.
1: Mm-hmm. At bukod sa calcium, mga ka-wellness, kinakailangan, balance kasi talaga siya. Tulad na nabanggit natin kanina, ano? Yung calcium kasi doc parang siyang building material sa atin pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman napakahalaga naman yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pong pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema. Mm-hmm. Katulad ng mga plaque sa ating pong mga ugat. Mm-hmm. Yung pagka-form ng calcium oxalic stones mm-hmm. sa ating pong kidneys. At maraming pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit mm-hmm. ng ating pong pangangatawan. Sa halip sana na magpapatibay yun ng structure ng ating mga buto, hindi naman nagagamit, wala din. Nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D para magamit ng maayos yung calcium na yun atin pong ini-intake. So, you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan yan. Iba-iba rin ang iba-iba yung aspect sa pagkuha nito mga partner. Para maiwasan yung tinatawag na vitamin deficiency sa kanilang pangangatawan.
3: So, ibig sabihin, kung 600 IU, ang premium D3 natin is mayroong 200 IU per soft gel. So, you can take 3 soft gels a day para makakuha ng adequate amount that is needed by our body para yung mga calcium supplements din ninyo na iniinom mga ka-wellness is ma-absorb para magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D, is ito ding tinatawag natin vitamin C. Mm-hmm. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga buto. So that means when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon vitamin C would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones. So, pounds for ano, for strength, mga ka-wellness.
1: Ayun, no? So mahalaga ito, mga ano na ito, ha? Key points na ito, mga ka-wellness, ha, na kinakailangan meron tayong sapat nito. Calcium, vitamin D, and vitamin C. At marami-rami pa yan, Dok, ano?
2: Pero mamaya, bago tayo mag-break, para hindi ko ito makalimutan, yung isa sa pinakang mineral ito, pero laging nakakalimutan talaga. Ito yung magnesium.
3: Yeah.
2: Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito, no? Kaya nga ang formula ganito. So, if we talk about bone health, kinakailangan una calcium, plus vitamin D, plus vitamin C, plus magnesium, plus protein, and plus exercise. Yun yun. Kaya ang magnesium is, ang kaganda sa magnesium, una, malunggay, napakataas ng magnesium. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin, mga ka-wellness.
1: Yun, ha. So, yun yung mga combination. At meron pa nagtanong, Dok, kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa ating pong bone? Pero bago yan, ha? Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin, ha, na meron mga inquiries pa, text lang yan sa ating pong numero, ha? At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang katanungan na ito ng ating pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Good ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis.

Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Mesa. Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Sa iyo mga katanungan na huwag pumahiya magtanong, text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health, andog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa ating pong FB live, ha. Okay, Michael Kerr Rufino, kay Sir Rico Bagisi, ayan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron sila mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin 'yan, ha, sa ating pong live advice. So sa may mga pahabol pa ng mga katanungan, i-comment niyo diyan sa ating pong live stream yung inyong pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa ating pong programa. Ganda rin sa ating pong mga listeners, ha, sa ating pong mga himpilan ay i-text nyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Doc, ito, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Kasi meron mga tatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng ating pong pangangatawan?
2: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research sa moringa o sa malunggay, na kung saan in connection doon sa pagpapatibay ng ating buto, it has effect yung tinatawag balanse ng osteoblast and osteoclast ng ating mga buto. So, ibig sabihin, when you take yung tinatawag natin extracted doses ng moringa extract, is natutulungan yung osteoclast or at saka osteoblast na balance yun. Kasi kapag ka-imbalance yun, either case is hindi maganda sa ating bone structure. Liban dyan, yung malunggay is mataas din sa calcium and magnesium. So, balance ang calcium and magnesium dyan. So, that means your bone could metabolize, your body could metabolize it to help your bone structure. Hindi lang sa calcium, magnesium, as we mentioned, yung vitamin C para sa structural bone health natin, vitamin K and also protein, and also it has antioxidant and phytochemicals na nagpo-protekta sa ating mga selula. That's why taking Santon Plus Gold, well, generally yung ating ultimate trio would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga may mga bone problem kayo, and also especially yung mayroong may calcification doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
1: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon Plus Gold ay yung mangosteen. Sa pag-aaral, yung mangosteen, meron siyang tinatawag na Santon. So especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no? Eh, ang Santon Plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. Hindi pinipili lang, ano? Yung compound na yun, based on study, ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito, na yung extract ng mangosteen is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization ng ating bone formation activity. Ibig sabihin, kapag meron kang santone sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Oo, kaya nga ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangosteen, one of the major santone na makikita mo sa mangosteen, reported na mayroong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng mangosteen santon, especially yung alpha mangosteen.
0: Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan, taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Dok, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi yung iba, nagkatanong, Dok, pwede pa ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano multivitamins.
2: Pwedeng, pwede.
0: So, pwedeng-pwede po ninyong isabayan. Actually, yung ultimate rin natin, Dok Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, sabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa Premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Yan. At yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha? I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
1: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, Magsanton Gold Coffee Mix na tayo, ang kaping kompleto sa sustansya, may glutathione na may collagen pa. Mm-hmm. Pampaganda na, pampabata pa. Yeah. Masyadong loyalist to sa
0: doon. Usual talaga to si Sir, Sir Rico. No?
2: Kahit sino ba naman na may excited na mag-share ng experience mo, yun ang nakuha niya yun sa ating mga produkto. Maraming salamat, naman. Sir Bagisi. Ano?
1: Dominic Jan, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat mga Dok. Alam mo sa yan, naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung ano yung inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid. Kasi itong binabanggit niya, kinakailangan tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito. So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath dyan, pag lalong, alam mo, may inflammation, ang dami ng problema, cleansing
2: program.
1: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. Ano? So cleansing ang unang recommended ko. Then pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid na mataas, hindi siya dalawang bagay eh. Either yung katawan mo is masyado kang mataas ang pagpasok ng uric.
0: Consumption.
1: Na hindi na, kasi yung kidney natin ang responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid. So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well hydrated ka dapat. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body. Para mailabas siya ng maayos at makatulong sa ating kidney. Ano. And also, kailangan mong iwasan, yun yung common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan. Katulad ng uric acid. Bawasan mo, iwasan mo yung source. Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, parang painkiller yun. Pero ang solusyon, tapalan mo na yung butas. Huwag pakahira pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin. Yung cause ang mismong tinatarget, hindi kung ano yung epekto ng butas. Baka may dagdag pa kayo.
2: Pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalo na when I was in Cuyo, is 3 to 4 days. Nawawala ang pain. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir, Sir Bagisi ba yun?
1: Si Michael.
2: Sir Rufino. Michael Rufino. Kung meron kayong problema na ganyan, kung makabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating
1: Santa Rosa. Si Dominic Jan.
2: Dominic Jan.
1: Valdez.
2: Valdez, kung ano, kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung ano, yung mas maganda mauna yung ano, mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that supplementation tayo, para ang supplementation kasi ang cleansing is to drain yung mga ano, excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
1: Maintain mo yung ano, yung ating ultimate trio. Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory ng moringa seed oil. So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin dyan, pinya. Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
2: Watermelon.
1: Ano pa? Ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of ano lang eh. Kaalaman para ma-handle mo yung ganyan. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option,

0: mananatili ka sa sinasabi ko kaninang limas ng limas.
1: Limas ng limas.
0: Oo. You need to basically makontrol mo yung dahilan kung bakit tumataas yung uric acid.
2: Oo, no, yung pinakaugat ng problema. Yeah, totoo. Kailangan masolusyonan mga ka-wellness. Ano? Eh si Sir Michael Rufino, user to ng ano natin, Premium D3 Coffee. Mm-hmm. Maganda yung ano niya, maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Na sabi niya eh, parang hindi na daw siya madaling hingalin at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangangatawan sa pagkatrabaho.
1: Wow. Yun.
2: Kasi ang ano eh, ang Premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangangatawan natin. Actually, energizer talaga siya, ano, na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakapag papasokan ng nutrients, ano, sources sa iyong pong pangangatawan.
0: Anong difference doon sa regular coffee? Sa isang nakita kong study, yung regular coffee, nakapi lang talaga, na mataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually. Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan na hindi ka pagod.
2: Ini-stimulate lang niya.
0: Hindi ka pagod. Pero hindi it will not give energy. Ngayon, sa Santon Gold Coffee Mix at ibang coffee natin, meron talaga mga particles and nutrients that energize the body. Yan, na nagbibigay ng, kumbaga, gatong for our energy.
2: Kumbaga, nag-i-impart siya ng energy.
0: Tama.
2: Compared dun sa iba na parang minamax out lang niya yung energy na nandun na sa katawan mo.
1: Sa katawan.
0: Tama.
2: Kumbaga, binibreak lang yung limit, sabi pa, no?
1: Especially dun sa ano, sa adrenaline. Pinupwersa yung adrenaline na mag-produce, yung adrenal glands na mag-produce ng adrenaline to have more alertness and also strength na supposedly gagamitin yun for all their age.
2: Ang problema kasi dun, mga partner, pagka natapos na yung effectivity nung ano, nung stimulant,
1: wala.
2: Exhausted yung
1: exhausted,
2: labas. Eh. Exhausted yung labas.
1: Kung gaano yung taas, pagbulusok, ganun din.
2: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
0: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lamat? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3. Kaya nga yung, actually, ang vitamin D3, may study yan, bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya. Kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
2: Yes, yan.
0: Kasi kailangan nyo po yan, because vitamin D3 also increase yung tawag dito yung gilas ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin.
2: Yes.
0: Meron po tayong natural killer cell in our immune system, rank ng immune system natin, na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, oy, cancerous to ah, papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. So if you have cancer, importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
2: Yun. Okay.
1: Mas maganda i-sabay niya din kung ano, kung meron kaya sa budget niya, is yung ano, combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
0: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan, at least for 3 months, 2 capsules, 3 times a day.
1: Yes.
0: So ginagawa ko yung Santon Plus na older version.
1: Yes.
0: At saka yung Santon Plus Gold,
1: combination.
0: Kinukombine yun, tig isang capsule sa morning, then tig isang capsule sa tanghali, tig isang capsule sa hapon, gabi. Sa gabi. So, do it for 90 days.
1: Yes.
0: Kasi hindi yan gamot sa cancer, pero it will give your body, kumbaga, may fighting chance kayo against cancer. Because yung mga phytochemicals known that are known to be cancer buster.
1: Yes.
0: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold. Meron dito palang ano, palob si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal na. Lumatugtog yun yan, Michael. Oo, hindi. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala. Actually, noon pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw,
1: nakaka-arthritis.
0: Nagpapalala. Eh, yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko.
1: Hindi kumakain ng munggo.
0: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na simula nung ma-diagnose daw siya ng may rayoma. And kumusta naman yung ano mo? Rayoma mo.
1: Andiyan
0: pa rin eh. So ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis.
2: Uh-oh.
0: So hindi yung munggo ang
2: pagpintangan
0: natin o na dahilan. Oh, ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, eh ano lang yon, nagkataon lang yon.
2: Mm-hmm.
0: Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo. Kaya lang, nagkataon lang, pagkain mo ng munggo, sumakit.
2: Mm-hmm.
0: Oh, yun yon. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Diba? So, ano po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology, itinanggal na nila yung anong yan.
1: Beans.
0: Oo.
1: Yung beans na sore.
0: Kaya si Doc Willyong, pag si Doc Willyong nag-explain, hindi totoo na yung calcium, ay yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis.
2: Mm-hmm.
0: Oo, ganun po yun.
2: Okay, Doc, ito. Bago tayo magtapos sa ating pong talakayan ay meron mensahe si Ma'am Ophelia Tolentino. Ito, yan. Lagi itong nanonood at nakikinig sa ating pong programa. Actually, ito isa siya sa mga ano natin na bunot natin at na nabigyan ng ano ng Healthy Katropa giveaways. Eh antay-antay lang po ma'am sa ano niyo yung Santon Gold Coffee Mix niyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan. Tapos si ma'am ay nasa Santiago.
1: Uh-huh.
2: So it takes time ano para ma-receive niyo po yung inyong gift ha. Pero naipadala na po yan sa inyo mamaya. Uh-huh. Maraming salamat ha sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga produkto at sa pakikinig sa atin pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa atin pong program. At sa lahat ha, ng mga viewers natin at listeners natin sa atin pong talakayan. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po? Eh, nako, napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
1: Yan po, mga ka-wellness, sa patibayin ng buto, kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong, ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga trace minerals and also yung calcium and magnesium. And of course, kasali dyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C, at ang ating Santon Plus Gold na makakatulong para ma-absorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto, mga ka-wellness. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Thank you, ka-wellness, ka-tropa. See you again tomorrow sa ating pong programang The Secret of Health. Sana po'y nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
2: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa atin po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag-participate dito sa atin pong program, mga kaibigan. Ha? Especially sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekaledad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagkasabi, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM. XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy!

0: product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Salton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Salton Gold Coffee Mix.

0: bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 39 na sa hapon. Ang atong oras, atong gihapon ka natin sa Zonthone Gold Coffee Mix. Say bye-bye na sa morning fatigue and daytime drowsiness, babe. Kaya Zonthone Gold Coffee Mix, this is not your ordinary coffee. Kaya kada sachet packed with the premium herbal extracts nga naturally supercharge your immune system and keep your mind sharp and focused all day long. Tungod kay, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and of course, wala lang na nag-stop diha mga babe tungod kay doon na kini glutathione and collagen. This means while you get that clean, crash-free energy and boost, you're also nourishing your skin. Gikan sa imuhang healthy and radiant glow na pamanit mga babe. It is here the perfect blend for wellness, energy and beauty. Ayaw nagpangitag laing kape, diri na ta sa kape nga healthy ang atong Zonthone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Boston

0: sakit.
1: Pero diba, ligip up naman ka, diba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. Huwag mo pagkatawa.
2: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
3: Boris!
1: Uy, yan, Karol!

0: alauna y media hanggang alas tres sa hapon, Lunes hanggang Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy your music. O higup sa kape diha. Anatang Southone Cold Coffee Mix. Kay mo balik inyuhang babe, Sabrina, sa tuwang X-Rated.

That was I'll Never Go by Eric Santos. Here's another song for you, mga babe, entitled Tagpuan by Mara de la Torre. Sino kaya ang pwede nating imimit doon sa Tagpuan? Malalaman natin yan puhon, mga babe. Balik ang programang X-Rated nilang gihapon sa XFM.

0: Ayan, that was Tagpuan by Mara de la Torre. Para sa mga babe na to na kapila na nasakitan pero andam gihapong mo salig sa tadhana o sa panahon. Mayang hapon sa mga babe na to diha nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa karong hapon na. Of course, silang gihapon sa programa
1: X-Rated
0: dinhi sa XFM. Mayang hapon mga babe, kumusta naman mo diha? Kumusta mga babe na to? Nag-LL na karong mga panahuna. Naglingkod-lingkod. Nag-laray-laray. Anak nang naglaban-laban. Lumalaban sa buhay. Nalanggit na siya. Ang mga ano na to, mga babe na to nga nagapamina while nagatrabaho karong mga panahuna. Mayong hapon sa inyo ang tanan. Asa man mo nakaplaster karon. Of course, uban-uban na po dagikan alauna, imedya, hantad alas tres sa hapon sa programang X-Rated. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga naminaw karon sa nagkaraiyang radio dial nila na sa ilahang mga radyo sa tuwang sister stations nga naka-hook up karon, naka-tune in ang mga babe na to all the way from Tagum, mga babe na to diri sa May Johnson, naminaw sab diri sa Mati City, o sa mga babe na to all the way from Bukidnon. Maayong hapon sa inyuhang tanan. Ingon man sa mga babe na to nga namati karon diri or naminaw diri karon sa May Pagadian, pinagis sa XFM Pagadian o sa mga babe nato sa XFM Ipil and XFM Zamboanga, maayong hapon. Naminaw sab diri sa May San Franz, Agusan del Sur, del Norte, asaman mo nga bahin di karon sa May Agusan. XFM Tacloban, naka-tune in pod karon. XFM Cebu and diri sa May Canlaon, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Asa man ka naka-plaster karon? Ready na yung kaugali. Okay, lingawin na pwede mo. Lingawin mo ni Babe Zabrina sa istorya sa kinabuhi gugma na mapadala diri unya to ang mapaminawan. And of course, no, magtabi-tabi ta mga babe. Bisan pa mag short time lang ni. Ang importante ka na ang mga panahon kay mapalipay takka. Ito mga babe, of course, sa mga wala pa kaila diha, kinsabay nyo makauban karon ning hapuna, sa mga karon pa naka-tune in, karon pa naka-dungog, or kanang curious kayo sa mga, kinsa magina si babe sa babe. Inyuhang kauban karon mga babe, walay lahi ng inyuhang babe ng bayan. Ang babe nyong amoy pa lang, ulam na.
2: Grabe siya.
0: Amoy palang ulam. Anong amoy nga tayo? Anong ulam nga tayo? Ano kayang ulam si Babe Zabrina kung amoyin mo? O, kayo na bahala dyan. Basta kay... Okay, Rakoderi. Lumalaban ako sa buhay. Kung anong amoy man na ulam... baliktad. Kung anong ulam man si Babe Zabrina or amoy ng ulam, ano kaya? Mojo na mga pambansa pangutan ng ahantod karon dili na ako matubag. Kamura d'yo yung makatubag kung simutan ko rin yan. Charis lang. Anyway mga babe, hayo nyo makauban again. Ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Tama na lang stress. So magchika-chika ta diri mga babe. Sit back and relax dara kay ako ang bahala sa inyo. Sa mga gusto magpaabot sa mga greetings, requests, yung mga advices para unya sa mga gusto sab na mag tambag unya mga babe na sa tuang X-rated drama. Pwede mo mag-send sa inyo hanga. Sa inyo ang mga mensahe sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. O baka ha sa tuang Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Naka-live na karon. Naka-live na karon. Ay, magkatawa ko mga babe. Kinay-nay. Ako'y ginatanaw, diri ba? Nga murag ka na. Itong tuko. Gagawas ang dila. Mga nang... unsa man ni siya. Uy, tabang niya. Ragod ko ninyo. Tuko ba na ka na magawas ang dila? Oh, nandiri magkatawa kung mawala ko sa passing. Itatanaw mo sa ito ang Facebook Live mga babe sa mga curious dihan. Pakita ninyo XFM Davao Katropa Digital and kamo na bahala. Just leave your message there kaya tanong basahon unya sa unahan. babe, na to nga medyo luya-luya karong mga panahon. Ay, nagluya-luya diha, babe. Gusto kag energizer, pwede ka mag-turbo male enhancer. Anang turbo na to mga babe, makatabang na siya. Labi na sa mga mag-asawa nga medyo dili na ka makasugakod. Kanang mag-asawa nga tulugan na lang ang usag-usa, talikdan na lang ang usag-usa mga babe. Kanang kapoy kayo gikan sa trabaho, niya wala na jud, igo na lang ito slow. Igo na lang i, grabe sa to slow. Igo na lang jud kanang ikuan ba kana bitawong kanang di na gid madag side stand. Ano makaingon na jud imo ang asawa nga unsa naman ka, wala naman jud. Lisod kayo na, babe. Actually, it could ruin your relationship if dili magampanan ang kanang nga butang, no? Labi na sa mga mag-asawa. So, mas better kanang abaga nato na no? Sa to ang produkto diri sa Yes to How. Atong Turbo Male Enhancer. Aside sa sex enhancer, kini makatabang sa inyo mag-asawa or mag-partner. Kanang mga, babe, po nato dira nga mga kanang hard labor bitaw kaayo. Kanang mga trabaho nga pang kailangan job enough nga kusog. Mas mayo mag-turbo, babe, kay Instant Energizer pod kini. O, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Mag-turbo na. Ang turbo, mapalit na siya sa mga butika nationwide. And of course, nasa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. Pangunta na lang mo diha, babe, sa isa kapaduhan na nakakapsul mo. It could last for, like, mga bebis and experience. Joke lang. Ay, mga ano lang, mga 5 days ang per capsule. Labanan natin yan. Yan talaga yung sinasabi nating lumalaban sa buhay. Aliman ka na, 5 days. Sa isa ka capsule, then 2 days, at 2 capsules to siya. 10 days? Babe, ano pang hinahanap nyo? Natukaan ko.
2: Natukaan ko.
0: Ano pang hinahanap niya? 10 days na malipay inyuhang asawa o yab diha. 10 days ka mga magmalipay. Sige na, paglipay lang mo diha. Speaking of turbo tayo, babe. Dito muna tayo sa pinakainintay ng mga babe natin at mga katropa nga naminaw karoon. Mga babe nato nga ganina pa nakaplaster ni Bika. Ni LL na yun, ni Laray-Laray na kay naghulat ng isulod ni Babe Zabarina. Isulod. Ani na, babe? Ako na isulod. Plaster na di, ha? Idasok na na ako. Sa ganghaan. Ang atuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtamhubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Masubra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

X-Rated.

0: Mahal ko ikaw, Doris.
1: Boyet, kapila naman ti kasulti eh. Ngayon may ko lalagyan akong pag-ilani mo. Kana imong gini pamugos ang imong gugma di rin ako.
0: Mahal lang kayo, ti Kadibus.
1: Ambot ang gini mo, Boyet. Ambot lang.
0: Di ko muhunong. Hangtong gumaluoy ka na ko, Doris.
1: Oh, naara ka ni mo. Basta, wa jud kay gusto ni mo.

0: na lang kanas buyit.
1: Uy, buyag. Bahala ka, Oroy Belly. Nainaong anay, lapag kaayo. O na ilong paniyay. Murag nagkob sa palwa nga, lubi. Di ko, uy. Mubo pa. Uy, nainanguyab na ako, no, nga basketball player. Katokong sugton, si Juju.
2: Unya, unsaon man ni mo si buyit?
1: Arda, dimahon lang, good.
2: Doris, naku isulti ni mo nga importante.
1: Ah, unsa man ka na, Belly?
2: Si buyit pa. Doon naman din na parhinti nga, taga si Kihor. Kay baw ka na bayan ng si Kihor, ha? Nadungog nga. Yun o na. Unya, nadungog nga, daghan ang tambalan. Unya, na ako na mga lumay. Ang ako lang og gamitan, unya, kag lumay ni buyit. Aron, maipog ka niya.
1: Hoy, di ginap mo talab na ako, no? Og hoy, babay. Ay, yung pagtuan ng mga lumay-lumay diha. Tay di ginap tinuod, no?

0: Tinood ka, Doris? Ha? Gidawat na ni mo ang akong gugma.
1: O, Jojo. O, hinaot na di ko ni mo pasakitan.
0: No. O, nga nang pasakitan sa taka, Doris? Mahal taka. Maong, di ko makaako nga pasakitan taka.
1: Salamat kan mao ka na, Jojo.
2: Uyab na dahil mo si Jojo.
1: Oh, uyab na mi. Og mag-usa kasi man na nang ako siyang gisugot.
2: Laaya ni mo, Doris. Ay. Ako mag-unsa naman lang kuan eh.
1: Ha? Unsa mag-unsa? Noonsa naman taong kabuyet, uy? Di ba giing nang tamantik ka, nga waalagi kay makuha na ako. Nga na magsiki magkagpamugos ana imong gugma. Ay, na may dagang babae diha. Nga nung arim dyan ka na ako magsamok-samok.
2: Dahil alam kayo na ka, Doris. Pero nangyemong ibuhat na ko, sakit kayo. Sobrang kasakit.
1: Aw na. Imo na nang sa, buyet. Di na ako. Imo na nang problema.

0: Milagro! Nga wa na magpakita na ako si Boyet. Mag-usa na kabuan nga wa na magpakita.
1: Waday ka makahibaw?
0: Makahibaw sa unsa?
1: Ah, abe na kung nakahibaw na ka. Dugay ra ba yung milarga si Boyet? Tua ko no sa sikihor. Gisakitan ko nung mayo sa imong pagsugot ni Jojo mong milarga.
0: Oh, mao ba? Walagi ko masulti na ko, ana. Wa mas ako makabalita.
1: Wa na lang kumusulti. Kay abin ako, nakahibaw na ka. Busy ka mangud kay sa mong uyab nga si Jojo. Mong wa na lang kay pakialam sa mundo.
0: Amo gid ni mo beli, oy.

0: Init kayong panahon, uy. Ali lang una ko sa gawas maglingkod-lingkod. Uy, kanina nagpadong din eh. Si Buyet man na.
1: Doris!
0: Musta na, Buyet? Karon lagi ka nagpakita. Dito magkulog ka sa Sikihor.
1: Oo. Ako'y dap na pasalubong ni mo. Sinugartan ako.
0: Hala? Unsa man ni? Kalami aning pinyato, oy. Di inikikan.
1: Sa Sikihor?
0: Ay, salamat ha.
1: Pero ang labi importante nga nung niya ko kay gusto kay kong bawi ong gika na nang imong uyab karon.

0: kadto ang gisulti ni Boyet kanako. Tuod man, ako ra kadtong gibaliwala. Kay lagi, naanad naman ko sa iyahang mga ipanulti diri nako. Hangtod nga usa ka adlaw ana, babe. Ambot ba? Og mauna lang ni ang akong gibuhat.
1: Insya? Buwag na ta? Apay nga naman?
2: Nakabalita ko, doon ay nagsikit-sikit ni mo. Kay baho ko, namutukob ka sab ko na ay mo sikit-sikit ni mo. Mga potlo na to atong relasyon.
1: Doris, ay kong ina niya?
2: Basta, hugot na akong desisyon. Buwag na ta. Buyet! Hi! Ah, labay-labay man lang. Milagro man. Happy to na dire, oy, Buyet!
1: Doris!
2: Ikaw ha? Galbuso na kay ka. Di na kay ka man agad. O sabi na hitabo ni mo?
1: Wala.
2: Arte na kay ka ha? Di na dyan ko matagad ni mo. May gumang kata. Ay, ganda pag uwi-uwi di ha? Good. Sige, dali-dali. Lingkod sa diri ha? Mag-istorya ta.

0: Doris, nakabantay na lagi ko nimo nga sige na mug istorya ni Boyer.
1: Ay uday oy, ay da pawas kala ay oy. Belly, okay mo da ikabanding si Boyer?
0: Unsa? Uy, lain na na ha. Sa una, kontraho ni mo siya. Unya karon, ganahan na kaniya. Lahi na gyud na ha.
1: Walang, nakabantay lang ko nga okay naman di ay siya.
2: Sa ako nang ikaingon ni mo kanito, nga di mawa ang akong gugma ni mo, Doris. Hangtod kini sa akong kamatayon.
1: Boyet.
2: Kung wa ka malipay sa imong mga nakarelasyon sa una, ako'y pasalig ni mo, nga di kagid magmahin ako.
1: Boyet, hatagi una kong igo-igong panahon, ha ba? Gusto na ko nga timang-tibangon una ang tanan.
0: Naluoy ka ni Boyet?
1: Luoy ra ha? Di, gugma? Amot ba? Pila na katuig nga nagsigi siya og padayag sa yung gugma na ako. Karoon naman ko ni Bati og kaluoy.
0: Di nagid ko mahibong. Nga usaning mga adlawa, magkauyad na mo.
1: Buang si Kabeli, uy.
0: Inupitaw.
1: Oh, basta, naluoy ra ko niya. Mauragin na, period.
2: Unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Boyet. Tung kinakita na ko ang imong pagkasinsero. Ang imong gugma, tinuuray nga dirin ako.
2: Oh, Doris. Wag ka lang may baho umso ko kalipay ng imong pagsugot na ko. Huwag kabutangan sa akong ibating kalipay. Mahal ko kayo ikaw, Doris.
1: Mahal ko sabi ka, Boyet.
3: Sigurado ka na bagayon sa imong desisyon, anak?
1: Opa, wa na ni atrasay.
3: Eh, naliguro lang ko. Kaya sa una, perte biya ni mong nakasaway anang Buhit tungkol gidaghan kay apan sa pagkatao.
1: Pa!
3: Maong gisiguro lang yun na ko.
1: Pa, di man di pisikal ang tanawang sa relasyon. Oo, oh, daghan siya og apan. Pero para na ko, maunsa man ang kagwapo, una pasakitan ra ka.
3: Hinoon?
1: Kung gimahal ka og maisa sa katao, o gipangga bisag mati pa na og naong, ngayon di man nimo dawaton.
3: Biday ko nimo anang bahina, Doris.

0: Kasulun lagi tu, Doris.
1: Oh, Boye.
0: Wagi ko maggaw. May matabo ning tanan, Doris. Abi na ko, kutob na lang ko sa dam ko sa una. Pero karon, niya, mamahimo na gitik ang asawa.
1: Oh, Boye.

Sabrina. Nakasal gid mi ni Boyet. Ug ang ako mga pagsaway niya sa una, napulihan gyud og gugma. Daghan gani ang misaway nako nganong si Boyet ang akong gipunit. Nga matud pa nila, maot kuno og nawong. Putot pagyod. Ug ang mga pangutana, babe, mao kini. Tinuod ba kaha nga nalumay lang ko ni Boyet? Nganong sa una dili ko ganahan niya. Apan mikalit man ang akong gana niya. Kadto bang iyang gipakaon nako nga pasalubong gikan sa Siki Horse sa una? Doon na ba kaha to'y lumay? Og nganong hangtod karon, babe, wala pa man mi anak. Unsaon man namo ani aron makaanak? Epekto ba kaha ni sa ilang giingon nga lumay? Palihog, babe. Tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyo magtatampo, Doris.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Tantong Plus Gold kay Tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tantong Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higo ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Hi, Casey Tandingan. Oo, babe, wala ng iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kahit saan man tayo abutin. Kahit anong oras man. Kahit anong problema man ang dumaan sa atin. Kahit anong pasakit at mga challenges ang sabay nating haharapin. Ikaw pa rin ang aking mamahalin. Wala nang iba. Kahit man malunod tayo sa sakit. Tungod kay ana man ta ka seryoso mahigugma. Maunang ingon ana pod ang atuang mindset. Anyway mga babe, kumusta naman mo diha? I know plastada na mo diha, no? Andam na kayong uban mo tambag diha. Ready na sila para sa ilahang itambag sa tuang letter sender karon kay babe Doris. Doris. Iba talaga ang pagmamahal, no? Iniwan niya yun si Jojo, yung dating boyfriend niya, para kay Boyet na husband niya na ngayon, na sinasabi niya naman na kilumay daw siya. Sige nga, ating i-check ang mga babe na tadra sa mga gusto magtawag, mag-advise at ang letter sender karon inyuhang pamatahon kinisiya sa iyahang gibati. Pwede naman magtawag sa tuwang at hotline 0969-333-0537. Pero kung gusto ninyo nga low-key lang advice, i-text lang na diha, babe, 0969-333-0537. I-text lang, kaya tuwan ang basahon unya sa unahan. Hello, babe, mayong hapon.
1: Hello, babe, mayong hapon, babe.
0: Yes, mayong hapon. Si pangalan, babe?
1: Julius ni from Paradise, Pagibato. Pwede mag-greet lang ko, babe. Di lang ko magtambag para malugay.
0: Okay, sige, babe. Pag-greet di ha, imong mga katropa, babe, and friends, i-greet na sila, babe.
1: I-greet na ako, babe, si Marvin o si Fatima, babe, o si katropang Arnel Cortez, babe. Ako ang pinapaborito ng anchorman, babe, o ikaw po, babe, Sabina.
0: Aba, napil pa na ikwato, babe.
1: Ikaw din akong paborito din ka ng babe sa X-rated.
0: Ganahan lagi ko, Ana, babe. So, wala yung pabor-pabor, gid na, babe.
1: Oh, walang yung pabor-pabor. It's exciting, yun, babe. Mayroon namin, babe.
0: Sige, babe, go. I-on-air. I-on-air nato yung number no, ni Babe Julius Diri sa may Pakibato District, babe. Nangita ni siya og iyahang friend. Friend lang sa akin. Hindi naman na magsugod. Babe, mo sige itong number ni mo, babe.
1: 0930-0458-003, babe. 0930-0458-003. I-rebab lang, babe. I-balik-balik, babe.
0: Sige, babe. Ayaw kabala ka, babe. Kaya pangitaan tak ka, babe. Friend lang sa'yo mo pangita, walay uyab.
1: Uyab lang. Dala na lang uyab.
0: Daltans na. Daltans na. 0930. Nawala ang number niya kanega panawag. O, si Karo natatada itong isabon, babe, ha? Salamat, babe, Julius, sa imuhang imuhang tawag, no, diri sa XFM. Mwa mwa chup chup!
1: Exciting.
0: Ah! Ah! Thank you, babe. Oh, salamat kayo sa mga diha, babe. Lami kayo ang iyahang ani, babe. Oy, muna ako mga ganahan. Baka na makapanindog balihibo na mga... Hello, babe. Mayong hapon.
2: Yes, hello. Isang magandang. Babe Sabrina.
0: Nakaginhawa pa ka ato, babe Marvin?
3: Isi.
2: Nakaginhawa pa, babe.
0: Nakaginhawa. Taas pa dahil siya ginhawa, di ay.
2: Ginhawa pa po ka.
0: Ayun ba sila kay nindot to ng mga lalom o ginhawa kay makasugakod gid daw na bisag usa ka lalom.
2: Makasugakod gid.
0: Oh, makalahutay si babe. Bisag ano pa na siya, bisag dun sa ka deep.
2: Kasi lahutay, babe. Astang lahutaya, babe.
0: Sana all. Babe Marvin, kumusta man ka diharon? Si plastada na to diha.
2: Tagil-el ran lagi ko, babe.
0: Ah, mga ginamang anindot buhato na ni mga orasa, babe. Kanang mag-LL. Basta yung nani gani oras, pinaka the best buhaton, mag-LL.
2: Mag-LL ako, babe. Tapos, while naminaw sa programa X-Rated, babe.
0: Dapat lang mag-LL. No, duhara man na ka-LL ang ato ang ginapatpasabot na rin.
2: Duhara gid, babe.
0: Oo. Ang sama na, babe.
2: Lingkod, lingkid.
0: Ah, laray-laray.
2: Laray-laray, laag-laag.
0: Luto-luto.
2: Mga ba, di ba? Kikatungo ba? O ba, babe? Nga, di ba hindi na kayong mag-ilil mo? Ay, mo pag-ilil niya, ha? Kung mag-ilil mo.
0: Katong LL nga, the best lang.
2: Oh,
0: lahi po to siya. Anyway, babe, sige, unya na tayo ng sig LL. Uy, daghan na kay tag LL ani. Babe, unsay may ka-advise sa tuwang letter sender karon si Babe Doris kay naminyo naman siya. Unya, karon pa niya gi-question nga basig nalumay daw si. Yeah.
2: Basig ko, hindi ko matuo, babe, kung nalumay to siya, babe. Kay siguro, babe, no, nabatian na po siguro or natulaan na siguro niya si Gugma, si Buyit, babe. Mm-hmm. Kaya itungod, kanangkuhan po kayo si Buyit sa iya, ha,
0: sincere.
2: Oo, oh, kumbaga na ba, report kayo siya sa iya ha ba nga. Siguro kay, sa tungod nato ni Buyit, yakan ba sa kwan nga, murag nalumay siya, unsa day ka. Kung nalumay, kung tinuod man siya nga nalumay, babe, ang klase mong sa paglumay, babe, is kung naa si Buyit, pas ato ko.
0: Nawa ka, nawa. Asan ka na, babe Marvin? Ah, nawala ka. Bina ko gibiyaan ko ni mo, ma-hurt ko.
2: Ay, hindi mo tagabiyaan, babe.
0: Sure ka?
2: Hindi tagabiyaan, babe. Sure ko, babe. 100%. 120% na lang na, babe.
0: Grabe, bawasan pa gin. Anyway, padayon ta, babe. Tapos, unsa yung buhaton karon nga abi man niyang lumay. Tapos, singang pagin siya ko, basig, di daw sila kaanak, basig tungod daw to sa lumay.
2: Oh! Ang klase mong sa paglumay, mga good, babe, kay... Kanang maglumay manggod, kanang kumbaga kung atuon siya sa naglumay ba, mutago maguna, ingana manggod. Kanang maulaw siya sa lalaki ba, niya tapos pag wala na iyan, napong pangitaon, ano mong klase sa lumay, anagod?
0: Oo, ang iya kay wala naman, kay diretso mang pakasal.
2: Oo nga ni, siya pag yun nagkuhan, pag yun, niya. Iya, ano to eh?
0: So, say, dapat niya buhaton karon, babe?
2: Ipadayo na lang na, dili na kang magkuhan niya, kaya tungkol po natin kung wala mo yung anak. Ya, wala ba siguro itong nan, dili mo na paagi sa lumay ba? Kung ba nga nila ha, magdali rin mga mabuntis. Wala pa siguro itong nan.
0: Wala pa, dili pa right time.
2: Wala pa, babe, wala pa nakaabot sa muhon ng Jugmayo.
0: Wala pa gina. Wala pa na, ano, na dasok ang muhon.
2: Wala pa yun, babe, kulang pag isa ka noot, siguro tulo.
0: Tudluin, it's Doris, babe.
2: Ignara ko, Doris. Ako'y tulak.
0: Gamitan lang natin nag-turbo, babe.
2: Easy. Ah, huwag turbo lang. Masayan, babe. Grabe yun, babe. Init.
0: Babe Marvin, salamat sa iyo ang advice sa toa letter center. Uy, wala ka nakagreet kagahapon.
2: Oh! Babe?
0: Wala ka nakagreet?
2: Wagin, babe. Wagin, kayo mo kung gidali-dali, babe. Wala na noon.
0: Wala yun na human, wala ang tiwas.
2: Yeah, pero karan, babe. Tiwasan na nato ni babe.
0: Tiwasan yun na to, babe. Sige, babe, ania na. Idasok na ang imuhang greet.
2: Idasok na nato. Shout out, babe, kay Maduy Buok. Sa akong bangon, huwag kay Fatima, then kay Julius, kay James, may

0: babe. Ano pangalan natin, babe?
1: My name is Gina.
0: Hi, ma'am. Miss Gina.
2: Easy.
0: Naglibog ko pa nun ako. I always forget na ako madungga, no? Nga ginagreet ni siya sa to ang mga babe na avid listener. Miss Gina, good afternoon. Asa ka naka-plaster ka ron?
1: Ako dream sa
0: Agdao, Davao City.
1: Apo.
0: Ayan. Oh! Miss Gina, kumusta man ang Agdao ka ron?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Okay lang po ka diha.
1: Okay lang.
0: Miss Gina, unsay mo ikatambag sa tuang letter sender karon kay Doris, no? Iniiyahang problema yung mga pangutana sa kinabuhi.
1: Oh! Ipadayo na lang na iya.
0: Mm-mm.
1: Eh, kasal naman siya.
0: Wala na siya yung mahimo, no? Di na siya pwede maka-atras. Oh. Di man pwede na pwede nga, basta hon lang niyag biya.
1: Yan lang po.
0: Ayun lang. So, ipadayon na niya, Miss G9. Dili na siya mag-think nga gilumay pa siya arun sa padiha.
1: Hindi ko mutuan ang lumay.
0: Dili ka mutuan ang lumay?
1: Dili.
0: Ah, pero paano kung all of a sudden ikaw, Miss G9, niabot na siya sa imo hanga point nga nakagusto ka dayon sa tao nga hate-hate ka ayon ni mo?
1: Oh! No comment?
0: No comment? Hala, feeling ko... May lalum kaayo ang bigikanan sa imuhang ko. No comment is still a comment. Kay may meaning yung comment na yon. Tama ba? Ay na lang. Miss G9, salamat sa imong advice. Napakaidugang.
1: Wala na po. Pwede mag-greet.
0: Yes po. I-greet mo yung mga babe and katropa and friends natin na always po ka ginag-greet diri sa tong programa.
1: Greet ko yung si Marvin, si Fatima, si Michelle, si
0: Jane,
1: at si Trenche. Mm-hmm. Saka si... Yun lang po.
0: Ayan. Maraming salamat. Si babe. G9, tama ba? Oo, ang mga babe and friends natin na always nag-suporta diri sa tong programang X-Rated. Salamat, babe! Amping-amping kanuna. Wala rin ako para ampingan ka. Mwah, machup-chup!
1: Exciting!
0: Wala na siya ni... Ayan, salamat, Miss G9, no, ang always na ginagreet po din sa to ang mga babe, no, na mga avid listeners natin rin sa to ang program. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:43 na sa hapon. And then yung mga advices dara, i-text na sa to ang text line, ha, 0969-333-0537. O baka, ha, sa to ang Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. At anong basahon unya mga katropa, samtang diri na kita sa tuang tambag para kay Doris. Naglisod ko sa huling kuranan. Layo kayo ko. Kalayo ba na ako sa kamatuuran? Ayan, babe, Doris, maayong hapon sa imuha. Dagang salamat sa imuha pagpaabot, no? Sa imuhang suwatampo diri sa tong programa, X-Rated. Of course, diri sa XFL. Salamat kaayo og unang-una sa tanan, babe Doris. Dili ta dayon, no, makasulti nga nalumay ta or nalumay ka. Dili ka makaingon dayon nga nalumay ka. No, kay daghan mang good higayon nga ang usa ka tawo nga kanang hate kaayo nato sa una mahimong atong higugmaon. Matingala ka na lang. Ika nga nila, love moves in mysterious ways. O baka ha, ingon pa nila, actually ako nang gimit lang kaganina eh, nag-story mi ni Madam Lucy nga the more you hate, the more you love. Ano mga ingon ana ba, no? Nga mga kanang scenarios, mga instances. Sometimes, mahigugma ta sa tao, dili tungod kay kana bitawong kalit-kalit lang. Nagid na yung mga rason, babe. Siguro, somehow, di nato ma-explain kung unsa. But nadyod na yung rason. Maybe because, sa imuhang aside, basig ang iyahang tinuod nga pagkatao, no? Nailhani mo iyahang tinuod nga pagkatao. That's the reason, maybe, nga nung niabot sa punto nga, nakagusto gyud kaniya. Dunay mga higayon,

Babe, Doris, no nga, ang love ang gusto nimo sa katao, dili na siya permi magsugod sa kilig or physical attraction. No, usahay, magsugod ni siya sa pagtanaw na to. So, sa katao, kung unsa siya ka-sincere, no, ang the way he cares, kung unsa siya ka-matinud-anon sa iyahang intention sa imuhan, ay ingun-ana. Actually, daghan kayog ingun-ana nga. I don't care kung unsa iyahang physical na anyo. I don't care kung unsa siya ka sweet, no, magpakilig. That doesn't matter. What matters to me the most is that he's sincere, he's caring, he's truthful, he's honest. Kaya ingon ana bitaw, sometimes mas bugat na siya nga rason. And nakita na to, no, the way pala nga iyaha kang gi-pursue that time. Maybe it's medyo off lang. Nga niabot sa punto nga gibulagan ni mo imuhang katong ex-boyfriend para sa iyaha. But siguro, kasing-kasing na ni mo ang nagdikta. Wala man po tayo mahimo. Di man po di mo pwede ipugos, no, kung naging kay gusto atong atao. But nakasakit lang ta. Kana lang, no, kung atong lantawon. But dirita, no, isa po mahitungod sa imuhang gingon nga pasalubong niya nga gidala, no, gikan sa sikuhor. Dili man po tayo makaingon nga natoy lumay kay wala may ebidensya nga natoy lumay. Diba? Or kung unsa mang magic ang gibutang ato. Mas possible pa nga siguro sa kadugayan nimo, kadugayan, no, nga sige siya gahatag ingon ana. Kumbaga klase-klase magutag love languages. Maybe siguro na touch ang imuhang kanang receiving gifts na love language. Mga ingon ana good. No, so nakita nimo ang kaya ni Boyet, no, ang mga qualities niya. Ang ka-pure sa iyang heart na wala ni mo nakitaan sa una. Ang imuhang kaugalingong kasing-kasing na ang naghukom, Babe Doris, dili ang lumay. May tungod po sa inyuhang imong gishare nga wala pa mo nagkaanak hantod karon, or imong pangutana kung wala ba ni nagpasabot nga tungod ba sa sumpa or lumay ang nagababag ani. Ang reason magad sometimes why doon na yung mga delay of labor. Kanang mabuntis ta, or I mean labor, mabuntis or kanang mag-conceive bitaw. Is maybe na yung mga reasons, medical reasons. So, pwede ka magpa-check sa OB-GYN, no? Or fertility specialist para ma-check if nabay problem or nabay medical reason nga nung wala pa mo nagkaanak until now, dili na siya tungod sa mga haka-haka na lumay or dunay rason tungod sa imong gikaon sa una. No, let us not jump into conclusion. Mas better, Jude, if we have ourselves checked first. No, magpa-check sa ta. Magduol ta og mga medical specialists. Especially itong mga OB-GYNs para ma-check kung unsa ang reason. Bala na to ang tinood niya kahimtang og matabangan sa proper way. Husto nga pamaagi. So akong tambag, ayaw ninyo kaayo basula, no, ang mga butang nga wala gid na pamatud-an. Ayaw i-blame itong mga butang nga dili ta sigurado kung mao gid to ang rason. Hinoon, mas paliguno ninyo inyuhang pagsalig sa usag-usa, inyuhang prayers, liguno ng inyuhang i-center ang Ginoo sa inyuhang relationship. And of course, no, ang pag-ampo, pagpangayo og tabang sa mga expert sa panglawas para kabalot akong asa ta magsugod sa pagkakaron. Somehow, Babe Doris, no, ang tinuod nga gugma or love, dili ni siya bunga sa lumay. Sa tinuod lang bunga ni siya sa panahon, sa inyohang pagsabot, sa inyong pag-atiman, pag-amuma sa inyong relasyon, og ang inyohang pagiging totoo sa usag-usa. So, yun lang. And I hope na may natutunan ka sa ating I hope may natutunan ka sa ating ano ngayon, babe, sa Briabe. Unsanan, hoy, kasaba ba dito? Kasaba ba rin ako ang background? Wala itong si katawa dari, oy. Anyway, I hope na may natutunan ka sa ating tambag karong hapon. And of course, tambag po sa to ang mga babe na to, no, nga naminaw karon. Ang ano na to, babe, no? Napay mga nag-advise din. Itong i-check nila mga advice mo. Bago ta mag-end. Kasi itong oras, alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado itong oras, matag-hapon. O, gamay lang kayo siya. Pero sige lang, ato mo na siyang paiguon. Para siksik
Sama kay Babe Zabrina. Siksik sa laman. Siksik sa sustansya. Siksik sa taba. Ganon. Babe, maayong hapon. Ah, okay. Nag-overthink lang siya, babe. Tungod kay kabalo si Doris nga gikan sa Sikihor ang pasalubong. Automatic gi-connect sa iya ha. Ang mga, sa iyang mga kausaban, ang katong storya nga lumay. Kung gikan pa ka to sa laing lugar, basi giisip ra niya to nga normal nga na in love lang yun siya. Pero tungod kay sa Sikihor man, na siya'y gikaingon. Nabaingon, Ana. No, ka na mag, since medyo known manggo, diba? Dili man siya kuhan ka ng mga haka-haka ba? Mga istorya-storya sa uban nga. Ay, nga, no, gikan ka na. Magpalit ko kuhan dara. Mga ingon, Ana, bitaw. So, dili man siya tinuod, no? Ka ng mga, ano rana siya? Istorya rana siya. Haka-haka. Tinuuhan. Mga katropa, mga big. So, wag tayong maniwala sa mga ganyan. Unless, siguro, unless, kanang to see is to believe, Bia. Diba? Ayan, ayaw ito, God. Ang pagduha-duha, Babe Doris, kay muguba na sa inyong relasyon. Ang sigig huna-huna nga nalumay ra ka, makahatag na og pagduda sa imong tinuod nga gibati sa imuhang bana. Kung malipayon ka karon sa pag-atiman ni Boyet, kinahanglan imong dawaton nga tinuod ang iyahang gugma. Dili tungod lang kay giingon nga nalumay ka. Tinuod na ninyo ha mga advices dari. Ay, murag malabuan pa ito ang advice. Dili lang kay ang babae ang angay i-check kasagaran sa tuang culture kung dili makaanak ang magtiayon, ang babae dahil ang basulon. But kinahanglan gihapon, babe, nga silang duha ang magpa-check up kay 50% sa fertility issues mahimong gikan pod sa lalaki. Male fertility factor. Salamat kayo, babe, na sa inyohang advice. Ayan, mula medyo pigado itong oras. Alas 2.52 sa hapon, mga babe. Dagan king salamat sa mga babe na ito nga nakigduyog sa tuang. Mayon takog problema. Programa. Ayun yung nasa isip ko ba. Nakigduyog sa itong problema karon. Atong programa. Karong hapon na, of course, sa programang X-Rated. Sa mga nagpabot sila mga mensahe, comment, reaction, ilang mga greetings, shoutouts, and requests. Agang salamat sa inyo ha, mga babe. Sa mga naminaw karon, pinaagi sa inyong radio. Mayong hapon. And sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao, Katropa Digital, ako'y nabasa din rin. Hi, DJ Sabrina, guapa. From Carmen Bohol, si Jay Digamo, always ka naminaw nimo, pero dili lang ko mutambag kay otro pod kong tambaganan. I love you, babe Sabrina. Ayan, salamat ka ayos sa imo hadiha. Si Babe Jay Digamo, salamat kayo, babe, ha. Huwag ka tong si Babe Christian Joseph De La Torre, shout out sa suki ng ating paminaw nga sila Boss Tata Mabala og Noel Abelong sa Tisa Labangon. Ayan, salamat kaaya sa inyo hang tanan. Kanunay nagasuporta kay Humble. Maayong hapon sa imo diha, Humble. Kumusta naman imong pag-LL diha? Pag laray-laray sa duyan, Babe Humble. Padayon lang sa pagkaon og mani, ha? Nakikita ko parang ibang mani na yan. Anyway, daghang salamat sa tanakiguban sa tuog ba na pagadlawan, same time, same station, sa programa gihapong X-Rated. Of course, kauban gihapon, Babe Sabrina, ang babe ng bayan. Mga babe, wala tiigong oras, mag-bye-bye na ka sa inyo, ha? Ayaw ka bala ka kay dili man tamo biyaan. Nara, gihapon ko din magpabilin sa inyo, ha? Biyaan, alam mo, sa imong uyab, na gihapon si Sabrina. Salamat once again. And amping-amping mo kanunay kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Diba? Amping, mama, chup-chup. Bye!

0: Mission next! Daghan ang natumbangan!
1: Kini ako mata, sir.
2: Hindi ko kakarol at binuog madugoyan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
1: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
2: Moto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule.
1: Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir.
2: Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule.
1: Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
0: Vision X! Sulay ang kaepektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: XFM Samsung Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Bangas ka. Exciting.

0: abi.
1: Adi kita magmatter kung puti ka, kung itumon ba ka.
0: Mala ka rin, abi.
1: Michael Jackson song, Black or White. Ah, wari kantahan ni Michael Jackson na pwerteng sikatan ni Michael dati ay. Magkiaiki ay, magkisikisi ko ng mga uban ay.
0: Mala ka rin, abi.
1: Mayong hapon niya kanyang tanan. Welcome na po sa itong programa. Ito naman ang kanyang extended throwback. Ano ba rin si Papa Calvo? Siyempre, alas tres. Otso na. Yan. Mayong hapon. Kumusta mga nanay, mga tatay? Di ako nagkiyay-kiyay. Mawag ka ni mga paborito niyong kanta before. Kabalo ba yung kuana, ha? Magkana sipa-sipa. Magkana yung mga tiing.
0: Malang ka rin, abi.
2: It's white.
1: Black or white?
2: Papa Kalbo.
3: Extended throwback.
1: Oh, gani. Agahiga gulo. Extended throwback, gani. Ay, di bitaw, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta na yung kahaponon? Ganit pasas adlaw, no? Merkulis na, ba? Wibis na po. Pagkauman na Biyernes, yung pagkasabado, wami trabaho.
0: Malang ka rin, abi.
1: Mura po, big taga gobyerno, pero naro may Domingo. Anyway, ay, may hapon ha, kini nga bahina, kini nga tulumanon, nato kini yung Santon Plus Gold, kauman nato yung Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Og syempre, mga katropa, kauban po nato diha ang Turbo Man Enhancer. Sa mga lalaking nagluya-luya diha, di na intawang kakayak, di na kabarok. Wag yun kay mabuhat, yan agad. Kung di ka matuo, kang papakalbo. Inaan bitaw nga turbong gamita kay kani, herbal mga katropa. Maka in clubo waska. O na isagol, di yun ka matuo. Di agyong kasi mong gusto mga katropa, di naka naisintetik sagol, di talawan ang gahi imong tiin. Imbis nga ang kanang ano rin mo gahi, inigahi ng talang lawas, di kurog na. Anyway, alas sige, sayo-sayo sa nakadali, ha? Pagkauman yung sayo-sayo, kanta-kanta, napod mo. Sa mga nagpangapi ka ron, sigurado ninyo yung kapi healthy coffee na mga katropa, ha? Para bang dili makadalag ka ng tigaw sa imong kalawasan. Hindi ka mag-sakit, di ka mag-debitik. Kaya grabe kayong sugar, ginasagol. Diyan ang mga kapi ngayon ginapamalit. Ya, kusog pag yun kayo, grabe yung kape, kaya allergic ang kape. Allergic yun? Di ba pwede nga magkutoy lang ang tiyan kung masubraan? Akin na, my GERD. Ganon, GERD. Dalita sa Santon Plus Coffee Mix. Healthy nga kape, nga makapa-energize ka na to. Moni, kanunay ang atong pag-aimnon. Yan! Uy! Siyempre sa ato mga kaigalaan di akaroon nga nakatutok sa atong program. Ayaw mo kalimot mga kaigalaan nga kamo diha buhi pa. Alangan naman papakansa. Patsyon mapun minimo. Buhi pa kay nag-amping mo sa iyong lawas. O na ibuta ko pasabot ka mo gino. Pero kung di mo ampingan imong lawas magpasagad ka diha. Sige na kag-inom. Huwag katapos ang inom. Dapat occasional malanggod ka. Pero social lang ba nga inom? Inyo nga kahinubog mag ginayon. Sa mga tricycle drivers, dito na nga kit-kit o saging karoon, mayong hapon niya kanilang tanan, ayaw kay palabi, kay mong balahibo sa motong kabaga. Alasigis sa mga nagdagko ng mga tiyan diya, exercise sa ta. Exercise tayo tuwing hapon. Yaon niya, mag-pickleball na po mo. Grabe gini pickleball, oy. Halos na na makita na ito karun. Puros pickleball naman. Unsa naman tao ni Jinsan. The pickleball, the city of, capital city of the world. We can see you from Shampoo Trouble. Rilaman na sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo, exciting. Kaubang gabon niyo si Papa Calvo in the house. Yo!

0: XFL time. It is now 3:19 in the afternoon. And time checks was being brought to you by, of course, Western Union. Hindi na niyo. Huwag naman tayo angay niini mag-English-English eh. Give it a check now. It is now 3:19 in the afternoon. Anag yung dati before ba no? Dati na before pa. Awara dati kayo ano man pa nindot pagod dati pinapuhay yung tingog ba di ba pina modulated yung mga tingog dati sa mga DJs karon kay pabuak kay man
1: malakari dati
0: di ba. That was a song coming from Luis Undivided. Ano man ang pirada dati. This song was brought to you by Santone Plus Gold. Ikaw lagi ang una. Karon na, ha? So, unsa na lang mga kagilabi. Importante, malingaw ang mga tiga paminaw. Pero na pinag importante karon kay grabe luyo na ining tanan, mga katropa nga itong ginatubang ang mga problema. Mangita, mangita kalingawan dyan. Maanya, maminaw ka, seryoso kayo. Di ba lang kabalo mo, yaw-yaw, dahil pakatawa. ibalhin ba? Na piranda niya mga katropa. Wala ka rin ang kailangan lingaw-lingaw ginigatua ka rin na light lang ba nga hindi magsakit ninyo mga dugan samtang kamo nagpaminaw. E sa buntag palangdaan grabe na mga balitang hatun sa XFM kaninyo. Basta hapon na lingaw na pa na itong ihatag. Bale ko sa hindi na magkandima o dali basta malingaw kita.
2: I am walking out, Mr. Chairman. I'm sorry.
0: Ano ba? Ara lang na. Siyempre ha. More of your favorite music, more of your favorite song. We got something right now from Peter Andre, Mysterious Girl. Ay, lindot yung kantahan o sikat yung reggae pop dance hit sa British-Australian singer. Nga si Peter Andre. Gipagawa siya itong 1995, gikan siyang album nga Natural. Bayan kini sa usaka lalaki, mga na bihag. Sa kaanyag sa usaka misteryosang babae. Sa usaka tropical beach. Nakita mo sa music video, ani pangitaro gindi sa YouTube. Mysterious Girl by Peter Andre. Nindot kayo. Diba? So, reggae na siya nga klaseng kanta. Sikat ni worldwide. Summer anthem ni... Di pa man ta summer karon pero ato rin nang i-play. Sikat din itong dekado 90. Og naga numero 1 kini sa UK charts na itong 2004. Yeah. Here's the song right now. Mysterious Girl by Peter Andre. Dari laman na sa XFM 95.9 Channel Santa City. Katropa mo! Exciting Papa Kalbo on Extended Trobe.

0: has been brought to you by Western Union.
1: XFM.
2: Exciting!
0: Extended throwback. Extended throwback.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda. Taga si Balo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. I kinda
4: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag-adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Excited?

0: Siyempre mga katropa, pag-abagyaban niyo, papakab, sinehasya, oras na ito mga katropa. Alas 3.50 na magiging taon sa kapunon. Ay, kamusta? Siyempre, kinimbainag, ito kanin yung mga kaigilaan. Sa paboritong kape, sa mga gusto magpaanyag ang Santon Gold Coffee Mix. Nakiniglutathione and collagen. Na siyempre, dako kayong tabang mga katropa. Sa mga pampanindot sa inyong mga pamanit niya. Makapa dugag kaanyag sa mata sa inyong mga bana. Pare mong bana, di muling ngayon dito silingan. Apay silingan nga dalaga pa.
1: Palaka rin natin.
0: Usagin ta niya. Anyway, kung mga pima lang ta, adri na ta sa kape nga makatabang ka na to, mga katropa. Mokre ang Santon Gold Coffee Mix para sa mga kababayanan. Di lang sa kababayanan, makatabang po rin sa mga kalalakinan. Basta healthy coffee lang kita always, mga katropa. Mokre na to ang peg sa kinabuhi. Diba? O siyempre, gawa sa healthy coffee, tabangan po kita sa Santon Vitamin C. Nadakog kay tamang sa ato ang kalawasan at rumuligo ng atong immune system. Kaya ato ang ipasagdan itong lawas, mga katropa. Importante kay kini aron nga di kita basta-basta magkasakit. Kay kung magkasakit ka, kinsa may lugi, dili man sila kundili ikaw ragyapon. O kinsa may problema, dili ikaw kundili ang imong pamilya. Yan, ha? Wala ang pingan, kanunay, kalawasan, pakusgur ng immunity. Tumarog Santon Vitamin C, matag adlaw.
2: Papakalbo!
0: Here's another track right now. Tingnan bito ito, Tadre. Basta hapon, mga katropa, gamay lang niya itong yaw-yaw, Tadre. Mga 2 to 5 minutes lang.
1: Palaka niya, Daddy.
0: Eh, siyempre, pagbigyan na ito ang mga nindot ng musika ng ihalad na ito, diha kaninyo. Breathless right now. From the course. Maunang kantang ihatag nato kanin yung mga katropa. Diri laman na sa XFM 95.9 Gerald Sara City. Katropa Boy, exciting with Papa Kalbo!
2: Papa Kalbo!

0: Brandon Throwback.
1: X FM.
2: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
9: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
11: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
12: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Bye. Inom na ta bye. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM
7: 95.9
1: XFM
0: Extended Throwback.

0: Oras na ito mga katropa, alas 4.19 na ginitawan sa kapo ng Kobang Gyapon ninyo, Papa Kalbo in the house, yo!
1: Papa Kalbo!
0: Anabang masubrahan ka ka-init mga katropas ulo, alta presyon na imuhang hagbong niya. Pero sa'y kikilanglan mo, i-relax mo ang kaugalingon, ha? Kung unsa man imo ang problema sa trabaho, ayo dadas balay. Kung unsa man problema sa balay, ayo dadas trabahoan. Arong balan silang ngayon kinabuhi mga katropa. Kung problema na ganit lang, problema pa sa trabaho, problema pa sa balay, iampo na. Di ba kapasagdan niya? Anara na ang atong peg sa kinabuhi. Kaya kung bukad na ganit kayo, ayatag nga ito kaya tanan na ayaw pasana ng problema ni mo niya.
2: Bala ka niya, daddy.
0: Oh, i-surrender ngadto sa iya, ha. Dala nagpag-ampo mga kagilaan. Siyempre, di tangay makalimot na magmuat ng kikitag maayo aron di kita maimpirno.
2: Malakan na natin.
1: Makalbo!
0: Ay, di bitaw seryoso mga kagilaan, ha. Kinahinay ta ang pinta sa itong kinakaon. Ilabing pa sa mga matambukol kay mga pagkaon, mga katropa. Grabing karbo. Huwag gini makapatigbak ka na itong di ta mag-amping. Speaking of amping, ha, kanang inyong mga alta presyon diha. Bantayan gini nyo inyong mga blood pressure. Ay ano man, mga katropa, kini ang unang hinungdan o hagit sa kanabang panglawas na ito. Maunay kinatubang sa daghang mga tao karong panahon na isa na ka dito. Kanunay kining ginatawag nga silent killer. Proper diabetic, mga kaiglaan. Tungkol kaya sa garan, wala kininya klaro nga timailan o sintomas sa sayo nga bahin. Apan sa hilom kininya nagkangataw kung daotang epekto sa atong mga ugat o sa atong kasing-kasing. Kung dili kini mga tagad o saktong pagtagad, kabalo ba mo nga mahimok kinim resulta sa mas seryosong komplikasyon sa panglawas? So dagka ng mga hinungdan mga katropa sa pagtaas sa presyon sa dugo. Nakita ni ini ang dili mayong estilos kinabuhi. Sama sa pagkaon ng sobra mga parat-parat, mga tambok ang mga pagkaon. Nga kulang pagyugkas ersisyo, sobra pagyugkakapoy, grabe kay kakastress. Nga gawas pa ni Ana, makatampo usabang edad. Genetics o kaliwat o ang dili sakto nga pagkatulog. Aron malikyan ang alta presyon, importante nga magbaton kita og gustong disiplina sa pagkaon. Regular ang tawag nga pagliok-liok o ang pagpakunhod sa mga butang nga hatag kanatog mga kabalaka. Pinagi sa pagbalanse sa himsog nga pagkaon mga katropa, epektibo ang pagdumala sa stress o regular nga pagbisita sa doktor anang sa check-up, dako kay kining tambang aron nga mapalayo kita sa peligro. So, ang pagkatiman sa kagalingon, di lang kinisamtang aduna kita'y bation. Kung dili o sa kinika adlaw-adlaw nga obligasyon, aron nga masiguro nato nga magpabiling kitang kusgan o layo kita sa bisan unsang mga balatian. Diba din ninyo, ha? Aron mas mapalikon pa ang imong panglawas, batok sa antapresyon o kumampang mga hulga sa sakit. So, layigod ninyo mga katropa ang Santong Plus Gold. Iandam kinigikan sa natural nga baga sa gold, sama rin ang mangustino, balonggay, kapulo sa antioxidant o santon. Nakatamang kini mga katropa sa magpalambo sa sirkulasyon sa imong dugo. Napagyong kini garlic mga katropa ang magpabalipod sa atong kasing-kasing o maghantag kinigdugang kusog sa imong resistensya matag-adlaw. Wala at iba niyong lawas o magpabiling kitang kusgan, magpabiling kitang ligon, mag Santon Plus Gold kini-adlaw. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
1: Papakalbo!
0: Na, aminaw mo, unta na kakuha mo. Kay lisod kayo mga katropa, mabutang sa kalanganin ni Anton Panglawas. Ay kita ramang gyapon magbahay pagkabot sa unahan. Wala ay makatabang kalato mga katropa pagkabot sa itong healthy body kung dili kita ragihapon. Diba, ayaw kayo kanabang hunahunaan ng mga problema diyan nga makapastress kayo kanimog.

0: Kaya mamuti rin yung buhok diya madugay. Kahit maputi, may intag ka na bang kanta nga... Kisa kayo nagkantaan ha? Kahit maputi daang unsa man buhok.
1: Hala ka rin ha, daddy.
0: Aray Valera din na di ay nga kanta. Indot po, no? Tagaan ta mag-sample, gusto ninyo?
2: I just...
0: Gusto ninyo sample? Mga tagong sample, di ba ko ulit na... Basta ayaw lang mo panaway. Mga sawayiro, mga dagko, mga buanga mo.
1: Malaka niya, dati.
0: Sige, pagbigyan. Para sa tanan, pang Sunday man yung tawon, yung kantaw, ikang Kuya Chris man yung tawon, yung ako man yung kantahon. Pero sige lang, pagbigyan lang tamo mga katropa, kay Love man tamo.

0: may effects. Ay! Hanggang sa pagtanda natin. Tama na, ay, masobraan mapunta na ini, mabuyagan ta mga kagilaan, basi mapalabayan, tagbato, dislingan.
1: Pala ka rin, anadi.
0: Ayan ang kanta nga pag tinigawang ka, katropang papakamsa. Dito ta sa kanang ano, kanang mga bag-o. I-request ako tong girl on TV daw, Papa Carlos, kung makaya niyong kantahon. Ah, kasayon, ana. Lason. Grabe ka kay Lason, Papa Calvo. Ana, mana, mas maayo man na mag-hilas-hilas ta, pero panalag sa lapod. Di po nato palabihan ng hilas-hilas po. Ah, sige, try nato na yung mga kagilaan. Para sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? O, huwag man ikaw manan ni, sa makasabot lang sa kuha. Dahil lang, ha? Asa naman to, nawala man. Ah, ariday.

0: Ладно, я погнали, а? Adara mana? Kay kung di ba tayo bagada na tadi tustawag na tahalan.
1: Hala ka na tadi.
0: Ay, salamat pinaw ka rin yung talan sa mag-anto sa kontingog mga kagilaan o mga katropa na tadi. Na lagi mirisi, lagi ah, kada lang, kanawala na akong background. Uy, palinat ang kanta yun, basi mga suko na mo diag samot mga katropa. Kada lang nga, kaya ako sa ibalik akong background kaya hindi ko kanahan ng way background.
1: Hala ka na tadi.
0: Ah, wala mo na high blood. Samot mo ka high blood sa akong kanta. Ano mo ka high blood? High blood. Yeah, kay part mo na sa pagsinamok na naka ninyo. Arang papatay oras ba? Ala, sige. Here's a song right now. I just want to say, coming from Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Kari original na gini mga katropa. Di na gini ka ng pirated saman ako. Hola, call. I don't want to wait. Dari naman na sa XFM 95.9 Gerald Santa City. Aumang gabon si Papa Calvo sa programang Extended Throwback.

0: Throwback. Extended Throwback. Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si George, sakit o kapoy, sige, akong lawas. Wala d'yo'y lami ilihok. Nakinom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. O anin, Zanthon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Zanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanthon Vitamin C.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Zanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Zanthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Sir, try ninyo ni
3: ang

0: Herbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
1: Para sa Dynamis?
0: Para sa Tornyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: X FM.
8: Exciting!
9: Santo Plus Gold.
10: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
9: Santo Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
11: Uy, Madi. Kalang uban niya. Gamay lang gali kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
12: Extended program.

0: Kalbos!
1: Papakalbo!
0: Kalbo! Kalbo!
2: Pagkalindutas kanta Under the Bridge Red Hot Chili Pepper. Padong na tag-rock kayo, magkalasinko naman. Oras na ito, alas 4.50 na mga katropa. Kaubagyapon ninyo, Papa Kalbo!
1: Papa Kalbo!
3: Palang ka rin, daddy!
2: Siyempre, kada hapon, alas 3 ko ito, alas 5 ginasa hapon, ako ginayong makauban. Magsaba-saba nini mga radyo ninyo rin. O ba na po kunin niyo po? Grabe po mo po doy. Ay, may hapon sa mga taga Pulumulok. Kailangin pa sa katong mga nagsundo na sila mga bata karong panahon na. Kaya nagulat na sila mga bata sa eskwilahan. Samtang naminaw sa to ang programang nagakit-kit niya ginangga nga saging. Mayong pagpaminaw diya ka rin niyo ha. O ginautuntang nga okay na ka mo diya. Ginautuntang nga mayo giyapon na itong panglawas. Ginautuntang nga kanabang kanunay ka mo nakatutok sa to mga programa dari sa XFM 95.9 General Santa City katropa mo

0: exciting. 95.9, 95.9. Ayaw mo pamalit ka ng mga gikan sa laing nasod kay wala na yung 90 plus, kutob lang sila 89. Lugi kay me.
1: Alam ko na dati.
0: Lugi kay me sa frequency kay labimpag ka ng mga gikan o ka ng mga usang lugar, ganin ang mugbo ang frequency ay.
1: Alam ko na dati.
0: Pero na yun, basta mauna na. Kapo explain. Yan sa ang tabanin, wala naman tayo oras ha. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw. Siyempre, kiniga tulumano ng extended throwback katul kanino Santon Plus Gold. Aba na ito ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Apo di ang Santon Plus Coffee Mix. Aba na ito di ang Santon Vitamin C. O siyempre, mga kaigilaan, ang Turbo Man Enhancer.
2: Papakalbo!
0: Salamat, salamat sa iyong pagpaminaw. I'll be leaving you this last track of mine. Kanikip, padung naman yung tawang tani ini mga kigilaan nga mo rock music na tagaan tamog Alanis Morissette. Thank you kayo, ha? Mau pa rin kanta niya nga thank you. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Papa Calbo's right there saying bye-bye for now. Take good care of yourself always because Papa Calbo takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mwah! I love you.

0: XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ipa wala. Pero ako, naa.

0: Bottled Blast Gold.
1: Ako si Marley, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Nganong gamugot mo na imong dagway?
2: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: gusto nila. O sige, magbulag ta, bulag ta.
1: Sige, magbulag.
0: Tungaon na lang ito itong mga anak.
1: O sige, o makinig gusto nimo.
0: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mag naong uy, piliyon pa yun ang dili imo.

oras. Oras alas 6:17 ning dapit sa kagabion. Igala, kumusta og mayong gabi kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang evening devotion nga gisabak nining ato ang tulumanon ang kingog sa Reformation. Brother Junard Ikunar, makiguban kaninyo nining ataknaas kagabion hangtod ta nyang alas 7 og sama sa gihapon. Ato nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, og ispirituhan nun nga pag-usuwag. Live ta karon nga inyong madunggan din sa 89.1 XFM Davao. Good evening kaninyong tanan, labinigid sa ato ang mga listeners all over Mindanao. Kung asa man ka karon mga katropa na himutang, ala, pahimutang din ha sa inyohang kasatagsa ka mga nahimutangan, no? Sa inyohang salaba mo, naaba mo sa inyohang kwarto, nahigda-higda, naaba mo sa inyohang mga kusina, toning hugupan, mga kaigsunan, niining pila ka mga minuto, gutlo sa ato ang programa karon o gato ning igahin po sa takadali, no? Sa pagpaminaw sa ato ang mga balita, sa ato ang mga diskusyon may tungod sa mga pangitabo sa ato ang palibot karon og ato sa nga isintro ang ato ang mga hunahuna, ang ato ang mga pagpamalandong ini mga orasa diha sa mga pulong sa Ginoo nga dunay dako kaayo nga ikaayo sa ato ang espirituhanon nga paglambo. Live po ta karon mga kaigsunan sa XFM Jinsan. Good evening sa inyo ang tanan din ha. Maingon usab sa to ang mga listeners din sa XFM Bukidnon. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan. Maingon usab sa may XFM Tagum City. Largo na dito sa may XFM Mati mga kaigsunan. Og maingon usab sa XFM Ipil Sambuanga. Good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon tanin ning takna, God is good. All the time, no? All the time, God is good. Nindot kaayo paminawon, nindot kaayo sa feelings, mga kaigsunan, labi na gyud kung doon na kay Ginoo nga imuhang nga ginaalagaran, Ginoo nga imuhang nga gipasalamatan. Hala, ubanik ko ninyo, mga kaigsunan, nining pipila ka mga minuto, agi og pagpamalandong sa mga butang nga pwedeng makapahimo natong nga duol ngadto sa ato ang labawng makagagahom. Agtuta sa pagtimbaya sa ato ang mga listeners, no? Labi na gyud kang Sir Ronid Lapinya din sa may Mawab. Good evening and happy listening sa imo din ha. May nganusab sa ato ang mga new listeners din sa may Jiki Ki Yuhiko. Good evening, labi na gyud ang Israel Arisa and family. No, may gabi kaninyong tanan din ha. Og may nganusab sa to ang mga kaigsunan din na sa may Napanlahan. Good evening and happy listening kaninyong tanan. May nganusab din sa may Upper Kibalang, Marilog District, Davao City. Good evening. Og hinaot mga kaigsunan nga naamo karon sa maayong kahimtang. Nabat na nato ang kalipay. Ato nabatnan ang kapiskay, kabaskog sa ato ang mga panglawas. Nga mo ay ato ang kapital mga kaigsunan. Remember, labi na gyud sa mga nagasubaybay sa The Secret of Health, no? They try gyud ninyo og apply mga kaigsunan, paminawa niya i-apply unsa mga instructions, labi na gyud kung saon pag-obtain, pag-acquired sa mayo nga panglawas, pag-maintain sa imuhang kahimsog sa imuhang panglawas tungod kay importante na siya sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Og at the same time may nganusab sa ato ang spiritual aspect sa ato ang pagkatao, importante po na siya mga kaigsunan mag-invest ta bisag gamay lang nga panahon para sa pag kung sa Tagalog pa pagmuni-muni, pagpamalandong, pag-meditate sa pulong sa Ginoo nga mo'y muhatod ka na to nga mahimong dool ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mag-ilhan ni mo nga medyo dool-dool na ka sa Ginoo, kanabitaong dool na pod ka sa imuhang isig ka tao.
No? Ma-feel na ni mo mga kaigsunan. Once nga burag dool ka sa imo sa Ginoo, imo nang mabantayan kung dool ka sa imuhang isig katao. Ang imong relasyon sa imong isig katao nagpakita og nagpasundayag lang na siya mga kaigsunan ingon nga buhi nga pagpamatuod nga aduna kay close connection ngadto sa Ginoo. Remember? Kung unsa ka, unsa ang imong relasyon nga gi-build up sa imuhang silingan, sa imuhang kaubanan, no? Mao na ang nagpakita nga duol ka sa Ginoo na kay peace of mind, malipayon ka, kontento ka sa imuhang kinabuhi mga kaigsunan. Hala, nining takda nini mga orasa sa tuang evening devotion. Inaot mga kaigsunan nga andam na mo. Naot nga bisag tuod na amoy mga gimbo gay ginabuhat din sa mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Basi nang uban sa inyo ha, naghaling pa ang uban, nagtayho pa sa ilangan ni Lungag na binigid sa may bukid nga part, no? Usog yun din ha ang kahoy may ginagamit. Yeah. Naman po yung mga nagamit o mga click-click lang, no? Pero nini mga orasa, ato nga ibalik ang dungog o gimaya sa tuang labawng makagagahom. Atong ibalik ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa iya nga pagbantay paguban kanato 24/7. Sa iya nga pagtagbo sa matag usa nato ka mga panginahanglan gikan sa material, gikan sa iya nga proteksyon kanato sa ato ang matag usa ka mga pagbiyahe, gikan sa paglikay kanato sa mga katalagman disgrasya, paglikay sa mga nagkalainlaing matang sa balatian o labaw sa tanan, paghatag niyag nganhi kanato kusog o kinabuhi nga atong nabatnan karon. No? God is good yun mga kaigsunan. Now, nini nga to ang programa before tamo aginod nga to sa unahan sa pagisgot sa mga angay na to nga hisgotan. No? Ikatulo na to nga gabi ikaron sa paghisgot sa topiko nga naguluhan nga about prophets mga kaigsunan, about sa mga manalagna. But before that, ani sa ta ato ni nga ablihan ang ato ang

Alright mga kaigsunan, balik ta. Salamat kayo no, sa mga pagpahinomdom kanato. Pinaagi sa minsay sa awit, no? Naghatag kanato og pagpahinomdom nga I will trust in you. Wag ito lain nga kasaligan mga kaigsunan. Ikaw, igsoon nga nagapaminaw karon, doon na ba kay pagsalig Ginoo? No? Doon na ba kay dako kayong trust sa iya? Muna yung usa sa mga question nga ikaw o ako lang ang pwede nga makatubag, no? Makahatag o piho nga answer tungod kay ikaw raman po ang nakabalo sa imuhang pagsalig sa Ginoo, imuhang pagtuong nga to sa iya, kung unsa kalig-on, unsa kapulido ang imuhang pagsalig o pagtuo nganha sa Ginoo. Bisan tuod doon ay mga tao nga kulangan o pagsalig, kulangan o pagtuo, na din po na to kay mamahay mga kaigso.

0: nga gitun-an mahitungod sa roles and function of the prophets. Oh, no? Karon, ato ning ipadayon mga kaigsoonan, unya ato ning siyang before ta magbasa og mga sulat sa mga propita or sa propita nga ato ang ituuhan karon labi ningod sa mga writings ni Sister Ellen G. White nintak na as kagabion, no, ako nga gi pangayo ang panahon sa ato ang mga listeners and also sa ato ang mga viewers nga kining ato ang gisgutan karon agi lang ni siya og pagtupik o pagtuki sa kung unsa gyud ka lig-on ang ato ang baruganan, no, labi ningkit sa ato ang mga Adventist people, mga kaigsunan, sa mga Sabbath keepers na ito ng mga kaigsunan. Ang ato ang hisgutan karon mga higala, atong motrayta karon o basa o mga pipila ka mga writings ni Sister Ellen G. White, and then itry po na ito siya o tandi sa kung unsa ang nasulat sa balaang kasulatan o unsa bagyod ka tinuod ang iya nga sulat, no, unsa gyud siya ka kanang piho o specific or ni coincide ba siya sa Biblia mga kaigsunan or kinibang duha nagka sumpaki, no, una nga la station mga kaigsunan kay ato ni siya nga hisgutan karon. Atong itry mga kaigsunan og paminaw kining usa ka nakita na to sa social media, no, usa po ni sa to mga kaubanan ng mga Adventist. Dunay Q&A na portion og naghisgot ni siya mahitungod sa Sabbat og kining Q&A mga kaigsunan is based ni siya sa unsa ang mabasa sa Biblia og sa spirit of prophecy. Ato ngayon, si Sir Job, palihog daw kung og-play sa ato ang before ato ni tagaan og reaction mga kaigsunan.
1: Don't cook on Sabbath. You can warm up the food on Sabbath. Don't cook. Exodus 16 verse 23, and he said unto them, this is that which the Lord hath said, tomorrow is the rest day of the Sabbath unto the Lord. Bake that which ye shall bake today, and seethe that which ye shall seethe today. That which remaineth over, thou shalt keep for thyself. In other words, do your cooking the day before Sabbath. Eat it tomorrow. Let me, has God changed, yes or no? Is he the same yesterday, today, and forever? Can he keep your food fresh, even if you have no fridge? The Sabbath should make us think. I don't cook on Sabbath. Then what can I make so it stays, even if God doesn't intervene, what can I make so it stays fresh? You think before God jumps in. You think. But we're forbidden to cook on Sabbath. Whether it's a camp meeting, potluck, we are not to cook on Sabbath. Have you ever wondered why God assigned an entire day called Preparation Day? An entire day to prepare for the Sabbath. That's how sacred the Sabbath is. An entire day God has set aside to prepare for that day. No cooking on Sabbath.
2: Mash the corn. Mash the corn.
1: Mash the corn, okay, mash anything you want, but no cooking on Sabbath.
0: All right, no? Salamat kayo, Sir Job, no? Mga kaigsoonan, kini ato ang giplay karon. Oni ang usa sa ato ang kuan og reaction kung unsa siya ka tinuod, unsa siya ka kanang tinuod lagi, no, nang sa siya ka klaro ba nga sa tuwa nga mga Sabbath keeper labi ningon sa mga Adventist people like me, no, like us nga naga subaybay no? Nagapractice sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, ingon nga pinasay nga adlaw nga balaan alang sa Dios, no? Mga kaigsoonan, kini nga tuang gitan-aw karon is specific kaayo nga iya nga gideclare nga there is no cooking on the Sabbath. Murag atong i-try karon og toki mga kaigsoonan kung mitokma ba siya sa balaang kasulatan, no? Kani nga tuang gisgutan kuan ni siya, murag familiar ni siya sa tuang mga Adventist people. Kining nasulat mga kaigsoonan or kining iya nga gidiscuss karon. Ato ning i-try og toki kung naaban ni sa balaang kasulatan nga pag-adlaw nga ipapahulay or Sabbath day prohibited ba gyud nga duna ba gyud klaro specific nga instruction ang Ginoo kung unsa ang imuhang buhaton sa adlaw nga ipapahulay, no, during the Sabbath, unsa ang instruction sa Ginoo kaniadto nga pwede na to nga ma-apply sa tuang panahon karon. Nganong ako ning gitry og brought out mga kaigsoonan tungod kay dinhi manggod musulod ang mga council, mga statement na sulat ni Sister Ellen G. White, nagtudlo sa atoa, labi na gid sa atoa ang mga Sabbath keeper nga nagtuog kaniya, ingon nga ato ang propita, dinhi na to makita mga kaigsoonan nga doon na di ay specific nga instruction in regards on the cooking on the Sabbath, pagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay. No? Palihog na kong butang sa screen ang Exodus 16 verse 23. Dinhi nato ipaungot ang ato ang hisgutanan mga kaigsoonan ang Exodus 16. No? Kana. Ang Exodus 16 verse 23 mga kaigsoonan in connection sa iya nga gisgutan may tungod sa cooking on the Sabbath, pagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay. Ikaw na mismo ang dili nini mo kinahanglan i-interpret ni, dili na kinahanglan imo pa ni siyang tagaan og meaning og kahulugan. Mismo ang text mga kaigsoonan nag pasundayag og nagtudlo sa matag usa kanato kung unsa ang specific instruction sa Dios ngadto sa iyang katawhan kaniadto nga pwede na tong makuaan og pagtulon-an sa ato ang panahon karon og unsa pod ang giingon sa ato ang giisip nga manalagna Sister Ellen G. White sa ato ang panahon karon. Now atong basahon mga kaigsoonan uban ni ko ninyo ang Exodus chapter 16 verse 23. Sa English version nag-ingon, and he said unto them, this is that which the Lord hath said. Ang unang sentence ang ingon, mao kini ang giingon sa Ginoo. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and set that ye will set, and that which remaineth overly up for you to be kept until the morning. Toldok, na period. Dini mga kaigsoonan, plain, piho, o klaro ang nasulat sa Exodus 16 verse 23. Og dili na kinahanglan ni mong tagaan pa ni siya og other meaning tungod kay simply lang kayo ang gigamit sa Ginoo nga mga statement o words nga iya nga gigamit nga niingon siya nga ugma mao ang adlaw nga ipapahulay, ingon siya dinhi og ang Ginoo miingon ngadto kanila ugma mao ang adlaw nga ipapahulay, balaan nga adlaw nga ipapahulay ngadto sa Dios sa Ginoo. Ang pagalutoon ninyo ugma lutoon ninyo, ang pagalutoon ninyo lutoon ninyo karon, no? So it involves mga kaigsonan of cooking. Ang inyong lutoon daw, ugma, inyo nang lutoon karon. Wala, nag-ingon din ha nga. Ang inyong pagalutoon, ugma, adlong ipapahulay, i-prepare ninyo karon. Dili inana ang statement mga kaigsonan. Unsay giingon sa balaang kasulatan sa Bisaya Cebuano version mga kaigsonan? Og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Jehova, ugma mao ang balaan nga ipapahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Jehova. Ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon. Og ang pagalungagon ninyo, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, titigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So mao na ang klaro nga statement nga mabasa na to sa Exodus 16 verse 23. Nindot gyud nga ato ang basahon, no.

sabot na sabot. Kung doon ay mga masakiton, tawag mo na angay ni mong prepare kay pagluwas man ang oga kinabuhi. Pero sa ato ang mga baskog, sa ato ang mga walay gibati, sa ato ang kanang healthy pata mga kaigsoonan, klaro kayo ang nasulat sa balaan nga kasulatan nga ang lungagon ninyo ugma, ang lutoon ninyo, no? Ang lutoon ninyo, I mean, no? Basig maingon ta nga gidungagan man ato ang pulong. Ako iklaro ha, ang pagalutoon ninyo, lutoon ninyo karon og ang pagalungagon ninyo, lungaga ninyo karon og ang tanan nga mga makapin kaninyo, ipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. According na siya sa record sa Exodus sa 16 verse 23, no? So, muna mga kaigsunan, dili ta pwedeng kanang musubra sa ito ang mga panghuna-huna kung unsa ang buot, ipasabot sa maong versikulo, unsa ang iyang kahulugan, kay klaro na manggod kaayo mga kaigsunan, nagisgot ni siya og adlaw nga ipapahulay, nagisgot ni siya og preparation day nga mangandam ta karon, no, adlong Bernes mangandam na kadaan, lungagon na nimo ang angay nimo nga lungagon og ang imong lutoon, lutoon na nimo, no? Ngano di ay atong dungagan ni siya og tagaan nato ni og additional nga mga statement og dito ta mo kotlo sa sulat ni Sister Ellen G. White, no? Atong i-try og basa mga kaigsunan ang 3SG, no, paliog ko ang 3SG or Spiritual Gifts Volume 3 mga kaigsunan 253, no, ato sana nga atong iyat atong ibutang sa screen ang 3SG. Okay na, okay. In connection sa ato ang gisgutan sa Exodus 16 verse 23, Biblia to ang nag saysay. Ato pong kutloon ang nasulat sa Spiritual Gifts Volume 3 253 paragraph 2, no? Basino niya og nga to ang mga non-Adventist listener, no? Maka dili niya mo makaapas ani, pero paningkamote yun yung mga kaigsunan nga pagpaminaw kay doon natin makatunan sa ato ang gisgutan karon. Sa mga Adventist people, familiar ni sa ilaha, familiar ni sa ato ang tanan, ato laning itry og analyze pamalandong og dili ta mo pagawa sa ato ang mga kaugalingon nga mga teorya, atong kaugalingon nga mga huna-huna mga kaigsunan karon. Kay prohibited man di ay para sa katawang Israel kaniadto nga no cooking food on the Sabbath. Unsa pay giingon ni Sister Ellen G. White nga giisip na to nga ato ang manalagna sa sa iglesia sa Dios niining katapusan nga mga adlaw. Sumala pa sa nasulat mga kaigsuonan sa Spiritual Gifts Volume 3 page 253 paragraph. Okay. Ang pulong nag-ingon din he, those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandments and are transgressors of God's law. All who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment. Take note mga kaigsunan, kay ang statement naghisgot siya og paglapas. Batay na to ha. Ganto daw napakya sa pagpangandam sa adda, nagpakya sa pagpangandam. Those who neglect to prepare for the Sabbath, no? Alang sa adlaw nga ipapahulay. Usbon ako ha. Ganto napakyas og pagpangandam alang sa adlaw ipapahulay. Sulod sa unom ka adlaw og nagluto og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Kini nga statement mga kaigsunan, there is no condemnation, walay pag hukom sa ato ani. But this statement, it remind us kung unsa ang angay na itong buhaton o unsay pwede lang nga buhaton o unsay dili pwedeng buhaton
sa adlaw nga ipapahulay, and specifically mga kaigsunan, specific kayo nga giskutan mahitungod sa paglungag, pakyas ka sa pagpangandam sa unom ka adlaw para sa adlaw nga ipapahulay, nya napakyas ka nya nagluto kag pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, nakalapas ka sa sugo og malilapason ka sa balaod sa Dios. Remember, ato ni nga gisgutan mga kaigsunan, not to condemn but to remind. Nga sa ato aday, as an Adventist people, doon natay special nga kamatuoran alang sa atoa nga nagtudlo sa ato akong unsa o nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay. Unsa o nato pagbantay ang adlaw igpapahulay. O gitawag na ito og proper Sabbath observance. Remember, usa sa mga hinungdan, mga kaigsunan, nga ang katawang Israel kani adto, na dunay mga tao o dunay mga tao nga gisilutan sa Ginoo tungod sa ilang pagka disobedience, no? Sa ilang pagka unbelief, mga kaigsunan. Remember, usa na siya sa mga hinungdan o rason nganong napakyas ang katawhan sa Dios tungod kay wala sila'y plano nga musunod, wala sila'y gitawag og na

Mao nang hinungdan nga gisilutan, gibato ang usa ka tawo, gidalagaw sa kampo og gibato. Ingon ana ka istrikto mga kaigsunan ang Ginoo, particular mahitungod sa adlaw nga ipapahulay o gusto niya nga unsa ang iyang instruction, unsa ang iyang command. Gidiman mahitungod ana nga adlaw, mao gid na ang imuha nga sundon, mao gid na nga tong sundon. Dili ingon nga napugos ka kun dili alang na sa imuha nga kaayuhan. Alang na sa tuang kaayuhan mga kaigsuonan, no? Remember, unsay giingon sa balang kasulatan nga those who neglect to prepare for the Sabbath, no? Kinsa napakyas pagpangandam alang sa adlaw nga ipapahulay, sulod sa unom ka adlaw, unya nagluto og pagkaon sa adlaw nga ipapahulay, klaro kay nga statement, violate the fourth commandment. Unsa day fourth commandment? Exodus 20 verse 8 until 11 mga kaigsunan, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy works. But in the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it, thou shalt not do any work. Gikan sa imong asawa, imong anak na lalaki, anak na babaye, imong sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babaye, o bisan sa imong asno, o hayop, no work during the Sabbath. On the Sabbath. No? Kaya nga naman, gitagaan ta og unom kaadlaw sa Dios sa pagbuhat sa tanan na to nga gimbuhaton. Pero ang adlaw ipapahulay mga kaigsunan, sumala pa sa ato ang gisgutan karon. Kay dinhimang ko na to isulod unsa pod ang sulat ni Sister Ellen G. White para sa ato ang panahon karon nga mukunik ni siya sa panahon kaniadto. No? Nga doon na dahil gitawag og continuation. Sumala pa, no? Kung imo nang i-continue sa pagbasa. God forbid the children of Israel baking and boiling upon the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. So, kanado ko nung prohibition mga kaigsunan, kinahalan tagdon yun na ito ni sa tanan ng mga Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah to them. So the Lord would guard His people from indulging in gluttony upon the Sabbath which He has set apart for sacred meditation and worship. So, meaning para sa tuwa ng mga Adventist peoples at mga Sabbath keeper, unsa ang kaniadto, unsa ang kaniyang instruction sa Ginoo kaniadto sa iyang katawhan, ni padayo na sa ato ang panahon karon, pinagi sa council ang instruction sulat sa ato ang manalagna nga Sister Ellen G. White, na that prohibition should be regarded by every Sabbath keeper, solemn injunction from Jehovah. Kaya nga no de, ang adlaw nga ipapahulay mga kaigsuonan, no? Ato na yung dungagan. Bubasa pag itawag mga statement nga sulat yapon sa ato ang propeta mga kaigsuonan. Palihog kong butang sa screen sa volume 6, volume 6, no? 60355. Kaya para ato maklarong katon dito sa volume 3 sa spiritual gifts mga kaigsuonan, those who neglect, no? Violate the fourth commandment. Atong dungagan mga kaigsunan sa 60355 paragraph 3, no? Palihog kog butang sa tuang screen nya tagaan nato ni siya og pagtagad mga kaigsunan. Kay basin niya og nagunhon na lang tanga Brad ang giingon mang dina subay pa sa amo ang nasabtan. Kung sa daimong lotoon sa Sabado, andam ni muna sa Biyernes pa lang daan. Andam kadaag kahoy, andam kadaag tubig, andam kadaan og kanang bugas, andam kag manok, tanan, ricados. Kay pagka Sabado, mo na to imong lotoon. Dili man gud inana ang buot ipasabot ni Sister Ellen G. White, no? Ang buot ipasabot niya mga kaigsunan, atong dungagan ha, kay nag-ingon na rabat to ganina sa spiritual gifts nga violate the fourth commandment.

are transgressors of God's law. Karon, anita sa volume 6, 355, paragraph 3 ni siya. Paragraph 3 ni siya. Sumala pa sa giingon, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. Period. Klaro kayo ang statement. Dili na nimo kinahanglan pa nga hubaron, di na nimo kinahanglan pa nga tagaan o lain nga kahulugan. Pwede ka magbuhat o meaning. Di naman dita kalusot, no? Ang giingon din he is, the Sabbath, no, is not to be given to the repairing of garments. Ang adlaw nga ipapahulay, wala kinigihatag aron sa pag-ayo sa imuhang, pagtahi sa imuhang mga sanina. Kay gihatag na sa Ginoo para sa pag-worship, sumala pa sa ito ang agisutan ka kanina. Meditation and worship, not to the repairing of garments. Patay ito mga kaigsunan ha. Kaya nga adlaw nga ipapahulay, wala daw na siya gihatag alang sa pag-ayo sa imuha mga sanina na yung mga gisi, na wala ang magbotones, kulang ba og plancha, no? Wala ba na ayo og plaster ang imuha nga mga sanina na imong suloton sa adlaw nga sabado or bisa dili nimo suloton kanang imog yung gitoyo nga mag-ayo ka og sanina sa adlaw nga ipapaulay, magtahi baka sa gisi. Ang next ani is, the Sabbath is not to be given to the cooking of food. So klaro kay mga kaigsunan, wala pa ta nagisgot ani ha, may tungod sa unsaong pag unsay atong buhaton, may tungod sa mga masakiton sa adlaw nga ipapahulay ato bas lang lutuan or dili. Ang atong giuna og take up mga kaigsunan is unsa man gyud ang specific nga instruction sa Ginoo in overall instruction may tungod sa adlaw nga ipapahulay. The Sabbath is not to be given, klaro, to the repairing of garments, klaro, to the cooking of food, to pleasure seeking. Mabito na, no, nga kita nga mga Sabbath keeper. Ato yung bantayan, mga kaigsunan, ang ato ang behavior during the Sabbath. Basin niya, o nga na-focus na sa mga yaga-yaga, na-focus na sa mga binuang, na-focus na sa pagpakatawa, katistis, no? Unya, imo nang ibuat sa adlaw papahulay mo, na gitawag og pleasure seeking. No? Dili na nakalimot ka nga kanang adlaw na nga siya nga balaan nga to sa Ginoo or to any other worldly employment. So nagtrabaho ka government, kailangan nyo ka mo rest ana, no? Wala nyo kay trabaho na adlaw nga ipapahulay kay mo hagin ng rest day. Wala nyo kay dili ka makita sa imong farm, dili ka makitaan sa imuha nga shop, dili ka makitaan sa imuha nga store, sa imong convenience store o bisan unsa nga mga worldly employment diin asa ka connected. Totally mga kaigsunan, sumala pa dili jud ka, no, totally nga wala gyud trabaho og pinakanindot na siya mga kaigsunan para sa tuwa nga murag makayuntag advantage na para sa tuwa, no, tungod kay relax magunta na ilaw papahulay. Sumala pa sa itong gisgutan. Wala pa talaga gisgutan niya kung unsa gyud ang angin itong buhaton sa adlaw ng ipapahulay. Tungod kay nasayod na bata nga dunay daghan kay nga mga against may tungod sa Sabbath. Dunay mga against may tungod sa pagbantay sa adlaw ng ipapahulay. Kay kaniadto lagi daw. Pila na daw kuno ang napatay sa mga sabadista karon tungod kay kaniadto pagbugawas daw. Alapat yun. No, na lang sila mga wala kayo na sabtan. May tungod anang adlaw nga ipapahulay unsa ang mga rules and regulations, unsa ang mga pamaagi tungod kay against the manggod dahan. I-try na tog open ang atong mga huna-huna mga kaigsuonan para nga maabli ang ato ang salabutan, makuha na to ang matagpunto sa ato ang gihisgutan. Pretty dali aray sa to ang oras mga kaigsuonan, no? Pero I hope nga
kining ato nga gisgutan karon tipik lang ni siya sa ato apo yung pag-isgutan sa mga musunod nga mga adlaw, mga kaigsunan. Bisag inani lang ni ang ato nga gisgutan karon tagain ni siya og gitawag tagain ni siya og pagtagad, pamanlong e pagayo, basaha, sabta, unya pag-ampo sa Ginoo, pangayoa ang kaalam, pagsabot para nga imo ang masabtan kung unsa ang bot nga ipasabot mga kaigsunan. May gabi kang tita Christine, no, dinha sa may Cavite, Solusyon, kauban sa tuang pinalanggang amahan dinha, labi na kang tita o sa tuang mga manghod. May gabi o mayang pagpaminaw na kaninyong tanan dinha. I hope nga namo karon sa maayong kahimtang. Na mga kaigsunan, ang ato ang oras, dili na yun motogot, alas 6:53 na ning dapit sa kagabion. Gusto lang ako nga ipaabot sa inyo ha, nga sa ato ang pag-isot-isgot, itry na to o paminaw ang mga butang nga pwedeng makatabang sa ato. Atong walaon ang ato ang barrier nga bisan tuon managkalahi ang ato ang tinuohan, managkalahi ang tong organization nga gipasakupan, dili na siya mahimong babag mga kaigsunan in regard sa pagtuon, pagpalapnag sa ato ang mga hunahuna mahitungod sa kung unsang nasulat sa balaan nga kasulatan. Mam ko lang importante, no, bisan tuod wala ta na himong nausa sa gitawag-tawag organizational or religious organization mga kaigsunan, but ang Biblia ang ato ang tamdan unsa ang niya nga gipasabot, unsa ang nasulat, and then itry po na to mga kaigsunan. Akong encourage, no, ang matag-usa nga dili ta atong likayan nga mo himo ta og personal interpretation nga nasulat sa balang kasutan kasulatan, labi na gyud kung klaro kaayo ang nasulat, no, atong i-avoid ang itaw na to addition kung sa nasulat atong dungagan or gitaw itong deduction ato po nga kuhaan mga kaigsunan. Ito ay sa friendly reminders lang ni kanato para kitang tanan mo dangat ta sa pagtuo, usak ka pagtuo ngadto sa usak ka Ginoo sa ang iyang mga gisulti o sa iyang mga nasulat. Kinahanglan nato i-consider mga kaigsunan, we must be open minded, no? Kanya, kung doon na may mga pangutana, doon na may mga opinion, question, ala, pwede ninyo na ipaabot mga kaigsunan, labi na sa social media platform. Pwede ninyo na ipaabot sa ito ang comment section para matagaan ito na siya. O pagtagad, may tungod sa ito ang gisgutan unsa ang mga sulat. This is Sir Ellen G. White nga ito ang giilang nga propeta karon sa tanan ng mga Adventist people. Ang ibaning sundo na ito or ato na lang baning ipadaplin tungkol kay dili na siya balido binding sa tuwang panahon karon. Pero sumala pa sa tuwang gibasa is wala siya misupak, wala siya milabaw kung saan sulat sa balang kasulatan, kung dili niya siya ni-align siya mga kaigsunan. Okay, so I hope nga ang tanan na panalanginan sa tuwang gisgutan karon, o I hope labi na good nga medyo atong gipalawman ang ato ang pagtuon mga kaigsunan. Og I hope nga open-minded ta. Og kita nagalaob nga nini mga takna atong mabatnan ang gugma kalipay sa ato ang mga una-una. Alright mga kaigsunan, so before tamo in sa ato ang program, tungkol kaya nga ito ang oras, dili na gid mo tugot, no? Ato ni nga tapuso ng ato ang programa pinagi sa usaka pag-ampo. Ubanin ko ninyo, igsoon. Mag-ampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit, subli kami nga nagadool nganha kanimo. Nagpadala sa mga pagpasalamat sa imo paghatag ka namo maayong nga panahon. Sa paghatag ka namo o maayong nga panglawas, kusog nga among nabatnan. Salamat usab dinhi nga maong istasyon pinaagi sa imong pagtugot. Kahimo kami sa pagpalapnag sa minsay sa maayong balita, paghatag og mga pulong sa pagpahinumdom kanamo nga tanan aron nga kami makahimo sa pagpangalagad kanha kanimo. Inaot Ginoo nga ikaw mag
petition ka namo nin tapis kagabion. Kay kami sa mga lagman diskrasya, sa mong pagbihay, makadangat kami sa mong padulungan, nga malikay, maluwas sa mga diskrasya katalagman. Kasi luwa lamang kami sa among mga sala o kilintanan ng mga ginapangayog itugyan. Sa ngalan ka humling Isos nga among naluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit nga nga kaninyo apan nga kanunay ta magadapit sa pagsubaybay or pagsunod sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Ang to na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag, samang stasyon, Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon na samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Exciting!
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: all sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo di bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Nya sakit kay lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: X FM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nga man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni hining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Na, bakasyon naman yun. Patuloy na kong mabe. Libre na biya. Tuli sa barangay.
10: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
9: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
10: Na, Niligyan na pwede, dong.
9: Mama, good. Ay, nga naman.
10: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
9: Bisot pa si papa.
10: Bisot pag yun rin taon.
9: Dagawa, papa eh.
10: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.
11: Exciting!
12: 95.9 XFM Jensen.
13: XFM.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM.
3: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee. Ako day si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung inom. 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar. Nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
8: Alangan, super Indian ko ni.
7: Uba? Ipa-check up na ha?
8: Ha? Gano man?
7: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
8: Mauba!

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kalahian?
6: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
5: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
6: Oo.
5: Pero kanang supper,
6: sige, unsa man na?
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagahan na kayo kung nakiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo.

0: Exciting!
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maungad dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sandown Plus Gold! Mag-Sandown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mango, Agustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: X FM. Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Yeah, mo nang nitilap ko.
8: Bastos juga.

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years, taga Mako din. Kaya akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. O to, ni damok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo. Pasok sa kumata. Magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
4: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
3: Ah, uyab raman na.
5: Mm?
3: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
4: Ha? Unsay tiramid 500?
3: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
6: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
6: Exciting!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dexter by 33 years, taga Marco di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog yun akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Under the saya man daw kayo ng katong mga silingon.
8: Di ko under the saya eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magkunya nga mamalansya. Muto nga akong gignan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
7: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko ugupat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gid, epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. XFL General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine,
5: the boy is mine.
3: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
6: XFM.
7: Hi. Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
8: 95.9 XFM Jensen.
6: XFM.
9: Exciting.

0: presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM. XFM.
3: Exciting!
4: Santo Blasco.
5: Ako si Aileen. O sa Castles Clare. Tibok Adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santo Blasco.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
0: Express Rewind. Express Rewind.
3: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
4: XFM General Santos City.
5: XFM.
6: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
2: Exciting!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yung po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghati na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po nating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas ng mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha. Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan natin, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page, yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. At sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan, ha.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit kuminom ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline no Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterize nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Dok, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente. Ayun. Kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
1: The Secret of Health. Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede ring genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong gagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
1: Meron, Dok. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo ha sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
2: Oo.
1: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But oo, actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Santon Plus Coffee Mix.

0: Fanta sa Kylo Sugar.
1: Sanzo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan ano, or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot, tinatawag po yan siya na myelin sheath mga kaibigan ano. At ang yung mga MCTs meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process mga kaibigan ano, upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas ano, mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
7: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga, ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun eh, parang mapa yan.
4: Mm-hmm.
7: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
4: Mm-hmm.
7: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. Mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
4: Mm-hmm.
7: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga mm-hmm. food supplement.
4: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
7: Mm.
4: Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
7: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, mm. Ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind.
4: Mm.
7: Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Mm. Lifetime yun.
4: Yun nga.
7: Sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline mm. kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi nun, gawin mo lang yung tama.
4: Mm-hmm.
7: Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Marami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos.
4: Mm-hmm.
7: So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health and other services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
4: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
8: Domingo Aquino.
0: Taga saan po?
8: Taga Cugio, Antipolo.
0: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
8: Opo.
0: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
8: Dati ako po, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Hmm. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba daw nakita sa akin sakit.
0: So ibig sabihin sir, hinihingal kayo, hinihingal. Pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
8: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
0: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
8: hingal po. Siya. Opo.
0: Kahit negative sa mga test.
8: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng santong plasa ka. Prinuditres ako yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
0: So ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Premium D3, nawala yun?
8: Opo.
0: Nawala ang paghingal?
8: Opo.
0: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
8: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
8: saka yung vitamin,
0: yun, sinabay mo na
8: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
0: Wow. Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
8: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa akin vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung pagka?
8: Yes po.
0: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
8: Sana naman yung mga nakikinig at hindi nga pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa akin yung vitamin C, saka po yung Santong Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
8: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
8: Taga Cubio, Antipolo.
0: Thank you, sir.
4: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si tatay. Ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
7: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Magsamantalang kapalang bukas po ulit, magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bancor.com/regulatory.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bancor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Synthen Plus Herbal Soap.
3: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Synthen Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga panit.
0: Mahamis nga kutis.
4: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: XFM.
7: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
9: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
10: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
11: Turbo.
0: Pakusog.
11: Turbo.
0: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
0: Doble ang kalipay.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura,
13: murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas ang lakas.
15: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Kung mamino ka sa XFM.
17: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung mamino ka sa XFM.
17: Apa, sa dihang, sukan namina o XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pay muligan.
0: X.
11: XFM.
0: FM.
17: Izaite.

0: premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Turbo.
3: Pang pakusog.
4: Turbo.
3: Pang padugay sa away.
4: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
5: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM.
11: Vision Next. Daghan ang natabangan.
12: Kwan sir, ning kalit ra gyud og kahanap niya kung matao niya. Mura man gud og naay gabon-gabon pirmi. Mag tulo na ka bulan unya mura do na gani puti nga ning turok sa kilid dapit sa kung mata. Mato akong gitumarag paspas og Vision X Plus. Nahadlok man gugo kay basig padayonan ba o ara ba mi kwarta. Sus sir, tinuod gyud ay epektibo kaayo ang Vision X Plus.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
13: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: XFM.
14: Exciting!
15: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: XFM.

0: Doktor Hindikku.
1: May ngadlaw ni mo dihel. Sa may tanaw ni mo na ko, Dok? Guwapo ba ko, Dok?
0: Unsa? Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsoon. Moro mga pangit. Sa may tanaw ni mo. Unsa man ka, ha? Himala.

0: XFM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral. Anti-aging og fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
5: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: XFM.
6: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabal-habal driver, 42 na

0: akong pangidaron.
1: Sa akong pagabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, okining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Visionix Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Visionix Plus. Ang Visionix Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
3: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
5: Oo, the familiar sa ako ana, nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari, turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
2: XFM.
10: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santan Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
6: Santan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Uy, ang pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting? Exciting!
15: XFM.
14: Ka-exciting, oy!
6: 95.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:01 na sa buntag.

0: balita sa bundang. Express balita sa bundang. Sa ulohang tuloy sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines.
0: Representative Pulong Duterte gibanatan si Atty. Kapunan. Sumala pa, tama na ang pagiging marites sa impeachment.
1: Headlines.
0: Sa balita lokal, DepEd-Gensan nagpahigayon og simulation exercise human sa insidente sa pagpamusil sa Zamboanga.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang regional, 20 kapin kakabalayan na apektuhan sa sunog sa Bayugan City.
1: Headlines.
0: Sa balitang national, Acme Almas sa pamulong nga ang mga teachers magtudlog walay modo.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang international, US nagpataw sanctions batok sa duha ka opisyal sa ICC.
1: Headlines.
0: Sa ato sports news, mga katropa, kay Soto balik gilas na sa 2027 FIBA World Cup qualifiers.
1: Headlines.
0: Samta sa showbiz news, Madonna nanguna sa nominasyon sa MTV Video Music Awards.
1: Headlines.
0: Og sa balitang extraordinaryo, engineer sa Spain nakadawat yapon og sweldo bisan wala ng trabaho sunod sa 14 katuig.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM Express

0: balitas abundan. Express balitas abundan. Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa Tupag Panag Uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Tingnan nga Webes, Pets, Mighty na sa bulan sa Agosto, ting 2026. Kining alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hato nato kaninyo ang mga mainitulog labas kabalita ning Adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kining abahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Nago na riyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okang Fish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Busa sa pahinginawala tinyo tumarna sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Ano na yung 5 minuto sa nakalabay sa nasa isa buntag? Di na natunugayon pa mga katropa. Anian na mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: Alang sa itong top story mga katropa, hatod ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag gapamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna og Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM.
1: Top Stories.
2: Top Stories.
0: Mitubag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte batok sa pribadong abogado nga si Attorney Lorna Kapunan. Human ini gilangkit ang pamilyang Duterte sa insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University niadtong Martes sa Agosto 18. Sa usa ka pahayag, isgutan ni Kapunan ang mga aligasyon kabahin sa igong pagkaanaa sa mga mamumuo nga mahimong suhulan sa kantidad nga 5,000 pesos o gi-question kung nahimo bang kabahin sa kultura sa nasod ang kapintasan. Tungod ni ini sa usa ka Facebook post ni atong Miyerkules, gisultihan ni Paulo Duterte si Kapunan nga hunungo na ang pagpakatag o mga pahayag batok sa iyang pamilya. Matod pa, tama na ang pagiging marites ng impeachment. Dugang pangagipilit sa kongresa o kongresista nga dili angay gamito na ang insidente sa pagpamusil sa ADZEU. Aron na buion na pag-usab ang aligasyon batok sa pamilyang Duterte. Pahayag usab ni Duterte nga katundanan sa mga abogado ang pagpresentar ng ebidensya imbes ka mangitag mga bagong isyu matag higayon nga adunay mahitabong trahedya. Gisaway usab niya si Akbayan na o gisaway usab ang Akbayan Party List tungod sa mga pahayag ini batok kang Vice President Sara Duterte ug sa mga pagpanawagan ini nga padalion ang impeachment batok sa iyang Senado.
2: XFM.
1: Top Stories.
2: Top Stories.
3: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Ano na 7 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang weather. Atong ganato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Mga katropa, sumala sa pag-asa, medyo mihinay na ang dagan sa Tropical Depression Neneng samtang nalihiw kini, paingon sa amihanang sa kasadpan, ibabaw sa kadagatan sa Sidlakan sa Taiwan. Gibutyag sa ahensya nga maong Tropical Depression nagpadayon sa pagbato ng maximum sustained winds nga 45 kilometers matag oras doon sa sentro o nga pagaguros nga hangin mo abot sa 55 kilometers matag oras. Nahibot ang kini sa gilay-on nga 365 kilometers sa amihanang kasagpan sa Itbayat, Batanes. O naglihok kini paingon sa amihanang kasagpan sa Gikusgon nga 15 kilometers matag oras. Bisan wala kini direktang epekto sa panahon, nagbira kini sa southwest monsoon nga mao'y hinungdan sa dili maayong kahimtang sa panahon sa tibok nasod. Ang habagat ko southwest monsoon magdala usab og kusog nga hangin sa napumbahin sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Davao Region. Gikan sa gabi sa Miyerkules hangtod sa Webes. Posible usab ang kusog nga hangin sa Biyernes sa dakong lugar sa Luzon, isla sa Panay, Negros Occidental, Northern Samar ug Davao Oriental. Samtang ikuskon sa habagat gilaumang makapekto sa Pangasinan, Zambales ug Bataan gikan sa mga musunod nga adlaw. Matod sa pag-asa, posibleng pagkailap sa pagbaha, inabina sa mga lugar nga ubos sa hinamutangan o dool sa mga suba. Mamahimo usab nga adunay pagdahili sa yuta sa mga lugar nga maapektuhan sa ulan. Panayon nga gibantayan sa pag-asang duwa ka tropical cyclone nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang tropical depression nga kaniadto ni ilhan isip LPA, nagpabili sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Nahimutangan ng gilay-on ngunay nandun ay gilay-on ng 1,055 kilometers giga sa kinatumyan nga bahin sa amihanang Luzon. Samtang ang tropical na storm Saldel o Saldel nahimutang sa gilay-on ng 2,980 kilometers sa Sidlakan sa amihanang Sidlakan sa Mindanao.
3: XFM Weather Update.
1: Weather Update. Balitang lugar, balitang salukan.
0: Ano na 10 minutos mga katropa nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa atong balitang lokal. Atong kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag kape ka healthy nga kape lang o sa matag buntag kape nga healthy lang ang kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apan natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.

0: ang hulga sa kaluwasan, sulod man o gawas sa opisina. Ang pagbansay gipangluhan sa SWAT team sa General Santos City Police Office. Kinsa nga bipaambit sa mga importanteng lakang nga angay buhaton atlol sa maong emergency. Gilauman nga makatabang ang maong kalihukan aron mas magbinantayon ug maandam ang mga kawani sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon ug sa uban pang panahon sa peligro. Samtang kay dumduman nga una nang gigabutyag sa DepEd Jensen nga adunay 5 to 10 minutes micro drills nga ipahigayon sa 181 ka mga tulunghaan sa syudad aron mapabiling luwas ug galing adunay mahitabo nga krimen.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Samtang laing pang detalye sa tong balitang lokal. Motorista sikop human makuhaan og armas og shabu atol sa checkpoint. Adunay dugang detalye sa katropang Chrisley Gaspi i-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Arestado sa Macau Police Station ang usa ka motorista human makuhaan og armas og shabu atol sa gibayong checkpoint sa Crossing Litan, Barangay Sinawaling, Dakbayan, Nakalabayng Adlaw, alas 4:30 ang takla sa hapon. Giila ang dinakpan nga si Bian Sangkula Villa, 42 anyos, nga vulcanizer o residente sa Proclanton, Barangay Apupong. Sumala pa na matikdan ang nasangpit nga walay sulob nga helmet samtang nagmaniho motorsiklo hinungdan, gipapadaplin sa checkpoint apan nagbagahi ang nasangpit o nagpasutoy o pagmaneho. Gilusad sa mga otoridad ang hot pursuit operation o human ang pipila ka oras nga pakiginugdanay na sikup kini sa Yosaville, Barangay Sinawal. Atol sa body search na kumpiska ang usa ka unit sa .38 caliber revolver, 5 ka buhing bala, 2 ka tuter o usa ka lighter ng umana, usa ka sachet sa gituang shabu nga dunay gibugaton nga 6 grams o nagkantidad sa kapin 40,800 pesos. Sa magkaroon, giandam na ang patong-patong kakaso batok sa dinakpan, Article 151 Revised Penal Code con Resistance and Disobedience to a Person in Authority, RA 10591 con Comprehensive Firearm and Ammunition Act, o RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumaro og Santone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM News.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Samtalaing pang detalye sa tong balitang lokal, Granada nakalot sa usa ka paribalay sa Jensen. Ano na'y dugang detalye sa katropang Krisa o katropang Cherish Lighid? I-Express Balita mo!
1: Express Balita! Express Balita!
3: Dali nga giturnover sa PNP EOD team ang granada nga nakuha sa usa ka balay sa Purok Katapang Heights, Barangay Kalumpang Jensen, ning niaging adlaw pasado alas 5 sa hapon. Sumala ni Benzon Baringa, 34 anyos, nga samtang gakalot siya aron moplastar og poste nga bakal sa ilang balay, nakamatikod kini nga dunay gahi nga daw susama sa bato. Pagkakuha niini, iya pa kining gitutukan ug nasayran nga usa kini ka granada, hinungdan gilayon nga nanawag sa kapulisan. Swerte matud pa nga wala ni buto samtang alas 8:18 na nakaabot ang EOD responders ug ilang gikumpirma nga usa kini ka hand grenade nga fragmentation MK12. Kasamtangan ang maong granada ang anaa sa kustodiya sa EOD team alang sa proper disposition. Mga katropa, natagam ka na ba sa mga balatian tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtaman ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ni ining mangostin, ang palaya, moringa, ahos ug spirulina. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropa ang Cherish Kid X FM News.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Sabta sa katapusan detalye na sa tong balitang lokal. Gidawat ni General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banyas-Tograles ang courtesy visit sa mga kadakuan sa Department of Tourism kung DOT Region 12. Aron hisgutan ang pagpalig-on sa industriya sa turismo sa Dakbayan o sa tibuok rehiyon sa Soccsaygen. Ipangunahan ni DOT 12 Regional Director Nilia Arena, inubadan ni Assistant Regional Director Armin Haute. O sa ilang delegasyon na maong makahulaganong panagtagbo. Sentro sa paghisgot at pag-usbaw sa mga lokal nga destinasyon, pagreserba sa kultura o paghimo sa turismo nga lingon na tinubdan sa panginabuhian o patas nga kalambuan alang sa kakatawhan. Ipasalig sa magbabalaod ang padayong pakigtambayayong sa ehensya aron na mapalapdan pa ang maong oportunidad sa lokal nga

0: Aron na 15 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag alang nausab sa atong balitang regional. Atong kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa na tagab na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagamtaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangostin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Kapin 20 kakabalayan na apektuhan sa sunog sa Bayugan City. Ano na'y dugang detalye si katropang Ray Alenton, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Dili mo ubo sa 20 ka mga kabalayan ang napiktuhan sa nasunog sa Purok 11 Barangay Poblasyon, Bayugan City niadtong Agosto 18, 2026 bandang alas 5 buntag. Matod ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar, Fire Investigator, wala pa matino ang hinungdan sa maong sunog samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Dali usab nga gibakwit ang mga apektadong residente ngadto sa evacuation facility aron masiguro ang ilang kaluwasan. Ang uban sa mga biktima nagpabilin usab sa ilang mga paryente samtang nag-recover gikan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, wala pa mahibalui ang insaktong kantidad sa kinatibok ang kadaot nga resulta sa maong trahedya.
3: Sa tawag sa kuan sir, kunsan siya CPC niya sa ato ang station, mga alas 5G sa ato ang buktag. Diya dayon na ito ang narespondihan, mga 1 minute ni arrival diya sa scene, mga alas 5:11. So far mga 1 minute kayo doon lang lagi. Then mga, nakuha na ito diya, kasi nga di na ito dali-sali dahil mapalo ang kalahin kung lagi kayo dikit-dikit. Niya, ato ang hydrate muna ay problema na ito kay hinay kayo ang niya pressure. Supply sa tubig, patay agas ang tubig mo itong mo-refill pa ang ato ang kuwan, partak sa layo mo itong buon po ang ato ang sa layo mo nang dako-dako yun ang mga muson.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 3 Pinter L. Mundihar. Mga katropa, aron kanunay alerto ang atong panghunahuna ug abtik sa tanan nga mga buluhaton, inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dekasang Pilipino para sa Pilipinas, ini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Lain detalye pa sa to balitang regional mga katropa. DepEd 11, mga dili maayong panghitabo sulod sa eskwelahan, dili matod pa angay ibasol sa mga magtutudlo. Ano ni dugang detalye ang XFM Davao, pinaagi ni katropang Marvin Ebano, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
4: Nag-auhag ang Department of Education 11 ngadto sa publiko nga dili ibasol tanan ngadto sa mga magtutudlo o sa school management kung adunay mahitabong dili maayo sulod sa tulungaan ilabi na ni atong mga insidente nga gikalambigitan sa mga estudyante. Nunot sa mga krimen nga nahitabo sa pipila ka mga tulungaan sa nasod, sama na lamang sa bag-uhay nga shooting incident sa pribadong tulungaan sa Zamboanga City, giklaro ni DepEd 11 spokesperson Genialito Dudong Atilio nga responsable sa tanan. Ilabi na sa mga ginikanan ang pagmatuto sa ilang mga anak nga dili kini mahimong buluyagon.
5: Sa balay palandaan, manawagan na namin sa ginikanan, no? Check your parents. Kaya ito ang maling trabaho talang. You cannot blame the schools because there is an incident that has transpired inside the school. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lesson for the children. It would very, very inappropriate na masulo na ito mga magtutudlo. Trabaho na ito ng tanan, gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwelahan, dapat magkahiusan na. Dilita dapat mangita o scapegoat nga nung kinimong incident kaya itapok karoon isagasa sa Pilipinas.
4: Nasairan nga una nang nagpagula o pamahayag ang Malacanang, pinaagi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung asa gikasubo ni ini ang kamaturan nga adunay ubang magtutudlo ang nagahimo og imoralidad ug nagtudlo og pagkawalay batasan sa ubang mga estudyante. Sa karon, padayon ang gihimong pakigalayon sa DepEd 11 ngadto sa nagkadaiyang sektor nga makatabang sa paghatag og dugang seguridad. Ilabi na alang sa mga tulungaan nga adunay nilibuh ka mga magtutungha sa pagsiguro sa kahapsay og kaluwasan sa tibuok school community samtang nagpadayon ang pagtuon sa mga estudyante. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang regional. Balitang sa regional. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Araw na 21 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong Balitang Nasyonal. Atod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug lagun ligon nga panglawas, tumara na og Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Misubak ang Alliance of Concerned Teachers on Act sa mga pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga ano ni mga magtutudlo nga nagtudlo matud pa sa mga estudyante sa pagkawalay modo human sa pagpumusil sa Ateneo de Zamboanga University. Matud sa Act, insulto kini ug makapaluya sa moral sa mga magtutudlo. Sumanak ang Act Chairperson Ruby Bernardo, dili mga magtutudlo ang angay basulon sa school violence kundili kinahanglan silang suportahan tungod sa ubos nga sweldo ug bugat nga trabaho. Nadawagan usab siya sa mga DepEd nga uga kang Education Secretary Sonny Angara nga panalipdan ang mga magtutudlo. Gihangyo sa Act ang gobyerno kongreso nga maglaan og igo nga pondo alang sa pagbugong sa school violence. Nakip na ang duga mga mental health o security personnel sa mga eskwelahan. Ingon usab sa grupo nga kinahanglan imbestigahan kung giun sa pagkuha o armas sa mga menor de edad nga nalambigit sa mga insidente sa kapintasan sa eskwelahan.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Samtang sa laing panitalya sa itong Balitang Nasyonal, nimimista si Vice President Sara Duterte ni atong Miyerkules o nibisita si Vice President Sara Duterte ni atong Miyerkules sa lubngangan sa usa ka grade 10 student nga haya o sa haya sa pagpamusil sa biktima sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Duha ka estudyante ang namatay sa maong insidente, lakip na ang giingong mipusil samtang usa pa ang nasamdan og dayon nagpaayos sa ospital. Sumala sa unang impormasyon na kasunod sa tunghaan ng giingong mipusil na nagdala og kusgang pusil o usa ka kalibre pa impunto 45 nga pusil. Samtang 21 pa ka estudyante ang nakasinati grabing kalisang o gagmayng sama na atol sa kagubot. Padayon pa nga gisusi sa Departamento sa Edukasyon ang posibleng hinungdan sa maong panghitabo. Lakip na ang sumbong na posibleng gibinuangan o gipangdaot ang giingong mipusil o mga o ang posibleng impluensya sa mga makita sa internet. Mato ni Education Secretary Sonny Angara, paligunon usab sa mga o ang mga serbisyo alang sa kahimsog sa pangisip, paggiya o pagdasig o pagtinabangay sa mga estudyante aron masiguro ang ilang kaluwasan sa sulod sa

0: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM, Philippine Solid Time, mga katropa, na 6:44 na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, good morning. Ay, punta ya que yo entré en la catropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May buntag niya ka rin yung tanan, mga katropa. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang ato ang panikaisikay niya, mga kagilaan? Okay pa ba sa all right ang ato mga life? Including in your lifestyle. Kumusta ang ato mga katropa? May buntag, welcome sa itong pagparekuban sa line na pong edisyon. Atong program magtulumanonog kineang Bullseye. Siyempre, adlaw kita karon nga Webes. Pitsa 20 na sa bulan sa Agosto 2026, mga katropa. Good morning, diha kaninyong tanan. Siyempre sa ito, mga katropa. Inyong mga makaubang, karubuntaga, katropang Ruel Duantay.
1: O katropang Chris Legaspi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning! Kala, nitubo na. Nitubo na. Chip, nitubo na po, Chip. So next take na po, Chip. Wala na po ni Chip. Sige, sige, sige. Sa ito mga katropa niya, may buntag niya kanyang tanang. Kumusta? 26 kabarangay din ng itong syudad. How are you doing today? Hinaw to tanga. Okay ta mga kaigalaan.
1: Oh, siyempre, good morning usab sa ato mga katropa sa Makima area, maitom Kiamba og maasim, maing buntag kaninyong tanan. Ah, naginaot mga okay ra gyapon yung puminaw.
0: Iya na tanan ako, kung sanina ba?
1: Nun sa mana?
0: Slot na maday.
1: Ay, kinahanglan na po nag-shopee.
0: Slot na. Hindi, hinatag na yung mauna yung naka-branded. Basta branded ka ni hinatag na.
1: Na, tama no?
0: Di man tama, balito nga ni mahal, mga god.
1: Arias, ganda. Hindi, yung palit.
0: Importante na isa din na. Kaya na naman, may buntag sa mga kaigalaan nato na sa may malungon, Alabel, Malapatan, and Glenn. Good morning!
1: Og siyempre, mga katropa nato sa Tupi, og Pulumulok South, Cotabato. Good morning! Good
0: morning! Og siyempre, sa mga nagatanaw, karoon o nagpaminaw sa itong social media, XFM, 95.9 General Santo City. Good morning, diha ka rin yung tanan. Og siyempre, kagapong adlaw, medyo nakuratang, good morning. Nikalit og abot ang among boss din.
1: Pinakalit ay.
0: Ora bago ka andam ba na shock ba na shock. Oops, uy. Nahantakiya.
1: Indungaw lang sa pultahan.
0: Indungaw ra kalit ay. Boss, good morning.
1: Mangandam po taga may boss.
0: Nangaway pa min dire, dapat nilo min nga pangaway may.
1: Yari ka na karo.
0: Ay nako. Anyway, siyempre mga kaigalaan kayo nagbisita kanunay ang among President CEO nga ni tungod sa siyempre aduna may bagong bahay ni boss, bagong bahay ni kuya.

0: Katropa niya nga nagapamina po sa tuwang Facebook, kung mana, sa tuwang YouTube channel, XFM Jensen TV. Good morning diha kaniyong tanan, mga katropa. Kumusta po kamo? O sa mga nagapamina sa ilang mga radyo, good morning. O pinagi po sa tuwang app sa XFM Network Philippines. Live na po tagida diha, mga katropa. Good morning kaniyong hurot. Good morning kaniyong tanan. Ayan.
1: Good morning!
0: Alas 6.50 na, katropang Chris, kini nga tulungan doon, ato kaninyo. Santon Plus Gold, gawa na ito na Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, gawa ng Santon Vitamin C. O syempre, napod tayo Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix. Yan!
2: Bullseye!
0: Atong sultan ng atong adlaw, mga kaigilaan. O syempre, kinabang word for the day. Arong kumbaga ano pud gamay na inyong mga pangutok niya. Kay nagsige na lang itawon mo ga pickleball.
3: Pickleball dre.
0: Ang kumbanda nagpakigul.
4: Okay.
0: Nindot ta iskutan tanaw niya. Kay daghang kay mga gitukod niya court, niya wa mo ikuha ko permit ninyo, i-check na mo karon sa licensing division.
4: Okay.
3: Ubay-ubay nga mga gitukod nga mga court pero wala mga permit.
0: Wala mga permit.
3: Na.
0: Unfair kayo sa nagkuha og unsi ka buok ka kabenyo nga naay permit ya 39 mo ka buok wa so pila lang ang naay permit na.
4: Atay.
0: Apay 28 nga way mga permit.
2: Bullseye.
0: Correct if I'm wrong in my math.
4: Atay.
3: Bright mo kag math da. Bright kag math.
0: Tung una lang to.
3: Ah.
0: Una na to. Kabalo ka kung calculus. Ako ang differential 1.25, akong integral 1.5.
3: Kulba gano'n.
0: Dili na sa pag-inambog. Pero mao na akong grado pag-abot sa mat.
3: Ay na lang kung pangutan. Mawi daw nag-pulsay ko. Kaya dito wala kayo mat dito.
0: Pero kabalo ka unsa akong gibalikan ng naabot pag yung 5 years. Kabalo ka unsa akong gibalikan ng subject. Sa Notre Dame of the Jungas College, kumbaga so, dati, religious education.
2: Bullseye!
3: Wala gi-religious, pagka-religious yung kinabuhi.
0: Dili na, ah.
3: Aw.
0: Naman, pero katong laging ka na, ang kabuang laging na ito, itong high school.
3: Nga di, sudlan?
0: Di, sunod ko. Nagasunod ko. Okay akong grado. Kabalo ka, asa na, nasabi?
3: Nabikil sa?
0: Nabikil. Katong nag-ano may retreat sa Mawing.
3: Kay hing balik ka, hing uli ka?
0: Dili.
3: Lahi inyong giretreat.
0: Ang retreat site sa Bawing sa Notre Dame, doon man sa London.
3: Tua.
0: London Beach.
3: Sa London man dito.
0: Natakpan man mi.
4: Atay.
3: Hing retreat ginay mo sa Ginoo ato
0: dai. Ibangsak sa maestro.
3: Retreat sa Ginoo ni ato sa London.
0: Dali lang attend may pagkabuntag.
3: Pagkahapon wala.
0: Whole day man kutog gabi man. Pagkagabiin, may batme, mga alas 7.
3: Agoy.
0: Nanguli may mga alas 2 siguro sa kadlawon.
3: Nabalaan sa ano?
0: Dakpan man sa maestro kay nakamata.
3: Agoy, dapat. Wala mo nag... Wala mo nilakaw.
0: Ha, dapat wala ganun nilakaw. Ate, gibalikan. Gibalikan.
3: Sayang, isa lang kabuk, no?
0: Lesson learned lang na siya mga kagilaan. So, ayaw gininyo parihasa ang mga kapuan.
3: Itaw.
0: Actually, adunay pagmahay kay na-extend yung isang katuig sa kolehiyo.
2: Bullseye!
3: Pero isang subject ka lang.
0: Kabalo ka, gibalikan ako pagka ikalimang tuig. Ha? Puros minor.
3: Minor na lang. Kay minor lagi, wala kayo gi-kuan, prioritize.
0: Dili, pag ikapipier na siyempre, niya, wala second sem pag yun. Kaya di ba tumu-offer o karang ano, first sem, kay prerequisite man.
3: Agoy.
0: Oo. So pagka second sem man ako gikuha, so nakatambay ko mga isa ka sem.
3: Ang isa ka sem is 6 months?
0: Mga 5 ka bulan.
3: 5 ka bulan?
0: 5 months. Di, perting lingaw.
2: Bullseye!
3: May na lang kini-graduate.
0: Pero na ka-graduate. At least pagbalik na ko pagka 5 year, doon na lang ka-subject.
2: Bullseye!
3: May na lang, doon na lang.
0: Doon na lang. Niya, akong klase, TTH na lang. Di ba niya mo uli kong kiyama.
3: Nag-part-time ka to eh. Nag-DJ ka to.
0: Wala kong sabang sumama.
2: Bullseye!
0: Sabang sumama. Pagka Friday, uli kong kiyama. Balik pagka Lunis.
2: Bullseye!
0: Lami kayong tulok adlaw lang klase.
1: Okay.
0: Bali-uli. Huwag nyo pamarisan. Masama po nyo. Strength talaga kayo. Mag-graduate talaga kayo.
3: Uy, mga kabataunan, paminaw pag-ayo kay karong panahon na baya. Grabe kainit ang hisgutanan bahay sa inyo. Ah. Labi na katumbaguhay lang sa Buanga. Atong ginaawhag ang tanang ginikanan nga inyong mga anak yun sa among gihong gapon, inyong ampinga.

0: Inyong tagaagpanahon, kung pwede istoryahon, karakaon, istoryahon, kumustahon sa eskwelahan, kaya ba sigibuli na sila, nabiktima sila sa pagpumbuli sa uban, di ba?
1: Mauna nga, communication lang magiging ang pinaka-best sa tingin. Dili lagi pwede irason na ito nga bisita sa pagpaningkamot, bisita sa pagpanarbaho. Dili gina, it's a no-no gina mga katropa. Kinanglan at timanon gina ito ato mga bata. Kaya unsa man ay purpose ni mo naningkamot ka, di ba, para sa ilahang kaugmaon?
0: Correct.
1: Nga, unsaon ni mo na yung kaugmaon nila, yung silang pasagdan. Mao lagi na. Kaya nagka-increase ang income. Kaya siyempre, pag mag-increase ang income, pasabot niya, nakatropa ang Chris, dubli mo pang pagpaningkamot. Di ba? Kaya dili man kamot ka-income kung nagpungko lang ka.
0: Timanin ninyo ha.
1: Apan napasagdan nimo ang imong anak.
0: Ang pag-increase sa imong capacity nga mo spend, dili nagpasabot na mo kulang ang imong panahon. Correct. Sa imong mga anak, sa imong pamilya. Kaya nga naman dili nimo mabalik ang panahon nga wa nimo sila maistorya og nawad-an kag panahon nila, dili nimo balik na, that is priceless. Mo na essence nganong naningkamot ka para magkaroon sila og maayong kaugmaon nga ikaw mismo wala ka naghatag og panahon nila, murag sayop siya.
1: Naga ni ko amigo ka tropang Chris kani, ano lagi ni siya nga amigo kay ano lang ni siya kanang hidden ano lang ba kanang simple lang. Tulo ka buksa kinan. Naga i kapasidad na i-trimer ihatod ang mga bata, pero wa gid niya ginapahatod. Ginapa-commute niya yung mga anak
0: para mabalaan nila.
1: Para mabalaan nila kung unsa kalisod.
0: Kung wala siya makasugakod gyapon yung mga anak.
1: Kaya nga naman, gikan siya sa dato nga pamilya. Problema kay nakonsinti siya sa ginikanan, naabot po siya, mas laba pa siya sa kuha, 6 years.
0: Ni-graduate siya 6 years. Pero at least ni-graduate.
1: Na-reform ang kinabuhi.
0: Yun.
1: Kaya nakailan na mas ginoo.
0: Kana, mo hindot niya.
1: Mautoy, ano nga, katropa nga, iyang gipractice ko niya, kanak, sakto lang baon, nagka-commute, huwag yung ginahatod. Para dili daw ma-ano yung anak na nasa kapasidad.
0: Nga na po ng rason katong kauban ako nga negosyante.
1: Ayan, ginapatrabaho. Bako ka makaingkaw ka, trabaho ka.
2: Bullseye!
1: Diba? Mano yung pinaka the best. Ayaw ginikonsinti yung bata o kortahan man mo niya. Ayaw gin... Pakitaan yung pamahaging nga kanabang ma-feel niya ang kapait o ang kalisod sa panahon.
0: Para maningkamot siya.
1: Oo. Yan ha! Sige, dali na ta, hari na, ang atong word for the day.
2: Bullseye!
0: Ang atong word for the day, mabasa sa 1 Corinthians 2:9, nga nag-ingon, but it is written, I hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Sa Bisaya, apan sumala sa naisulat, ang mga mata wala makakita, ug ang mga idulungog wala makadungog, ni misantop sa kasing-kasing sa tao. Ang mga butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kanila. Kaniya, mga katropa. Kini katropa bahin sa kada mga butang nga atong gihunahuna nga atong maangkon, atong gihunahuna gipangandoy, siyempre una ginapangunduyon ang wealth, ang kasikatan, ang power, ang fame, mga katropa. Pero ingon ang pulo nga nasulat, kini nasulat, sumala sa naisulat, ang mata wala makakita. Subot na sabot, wa pa man nimo nakitaan, o ang igdulungog wala makadungog, wa pa po nimo nadunggan. O siyempre, ni misantop sa kasing-kasing sa tao. Wala gyud ni abot sa kasing-kasing sa tao. O ang butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Kini katrupa mo ni kanabang butang nga gipanaad sa Ginoo sa tua, nga di na to matugkad, wa na to makit-i, wa na to madunggi, ni wala na to mabutang sa atong kasing-kasing. Muna ang mga pagsulay o kalisdanan ng kalibutan na temporaryo lamang kung itandi sa himaya nga nagahulat sa mga matinud-anong sumusunod ni Kristo. Kita mga katrupa, nagaangkon kita nga sumusunod ni Kristo, pero dili ta mo sumpay o di ta mo padayon sa iyang gisugdan nga ministryo. Kanabang pagsulti bahin sa kinabuhi nga walay katapusan, nga dunay manluluwas nga nagpagkamatay diha nimo, nga nagpaningkamot siya nga makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan, gihimo niyang perpekto ang kinabuhi sa kalibutan para walay makaingon nga bisan usa ka nato nga walay nahimong tao nga perpekto. Siya lang ang perpektong Dios, perpektong tao nga niyas kalibutan og mingsa kasamahan naglingkod sa tuo. O gani mga katropa, kita makasulti nga, ang iyang example is the best example that we have. makaingon ta nga kung wala pa siguro ni abot nga Kristo, tingali napuka na ang mga katauhan ni ining mga panahuna. Wala'y paglaom nga nagpaabot nila. So muna siya ang di na to matugad, di na to makita, o di sab na to mabutang sa itong kasing-kasing nga paglaom. Manasahay, maluya ang atong kasing-kasing. Tungod kay sa mga kabugaton, sa atong kinabuhi, doon ay mga lalaing reaksyon ang matagos sa kanato. Apan ang pulong sa Dios, nagpahinumdum kanato ngang iyang mga saad, dili masukod sa atong limitadong panghuna-huna. Inga na katropa, doon ay mga saad, basaha lang yung Biblia. Di na nako mausa-usa, perting daghana ang mga saad nga nagpabilin para sa atua. Kung imo lang yung giukab ang imong Biblia, mga katrupa, makakat-on ka sa bisag ginagmay, kasamatang adlaw, bisag usar ang imong bit-bit, sakto na kayo na. Ingon sa Jeremiah 29:11, sa gisulti na gapon, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, declares the Lord of hosts. Plans to prosper you, not to harm you, and to give you hope," mga katrupa, dili na nato masukod kung unsang klaseng hope na. Apan ang hope nga, kinabuhing walay katapusan. Hope nga ikaw, pagkahuman ang kalisdanan, dunay kapahulayan. Dunay reward. Ganti nga nagulat ka nimo. Ang kinabuhing walay katapusan sa paraiso nga kauban ta ni Kristo. Ang tip of the cross, nag-explain, nga bisag wala kay relihiyon, wala ka nabilong sa usa ka sekta o isa ka religious belief, mga katrupa, grupo sa relihiyon, apan kung ikaw, adunay Kristo, nakaila ka niya, nga siya nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo, gilubong namatay o nabanhaw, naglingkod sa tuuman, sa tuo sa amahan, o iyang ginugo, giula, tungunog alang sa imong kalawasan. Kada katrupa, mao na gitawag nga dili matukib nga ganti. Ang tanang gianam sa Dios alang sa iya mga anak, labaw pa sa bisan unsang katahom nga atong nakita o nadungog din ni sa yuta. Wa ko makakita katrupa kay buhi pa man ko. Pero galing tagaag higayon nga magiguban sa atong Ginoo, dili ko magmakuli. Tinood, mabalaka ang mga mahal sa kinabuhi, pero saon taman? Ang tanan mo taliwan, ang tanan doon expiry. So, biisang gani ang pinakadato nga taos kalibutan. Ang kani Pangulo Presidente Marcos, di ba? Nabuhi siya, apan sa dihang niabot ang sakit nga cancer sa dugo, wag yun siya ma-extend yung kinabuhi. Mitaliwan yun, bisan pa mga hari sa nagunang panahon. Ang mga pinakadato nga taos kalibutan, si Hari Solomon, pinakadatong hari sa kasaysayan sa Biblia. Asa man siya ni padulong? Iningon gani siya, vanities of all vanities. Kanang kakawangan sa tanang kakawangan, ang kinabuhi sa kalibutan. Kaya kung walay Dios, mga katropa, wala giyoy kasiguruhan ang atong kinabuhi. Muna, ikanawa, kasiguruhan sa paglaom. Ang atong pagkamatinud-anon karon dili mausik, kinigi panguluhan sa Dios ngadto sa usa kawalay katapusang kalipay o kapahulayan. Eternal life mo nagisahad sa itong Ginoo. Inyas John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Everlasting life is mo na siya ang kapahulayan nga lunlun kalipay. Wala na'y kagulanan. Wala na'y problema. Kanusan na'y mo makabot katurpa. Sa dihang ikaw mo salig sa Ginoo, mutuman kaniya, oga imo siyang hatagan og higayon sa imong kinabuhi, nga mo kontrolar sa imong kinabuhi, pa tambo ka pag ayo ang balaang espiritu sa imong kinabuhi, katrupa, nga ang imong mga buluhaton, mas unahon nimo ang mga buluhaton sa espirituhanon. O dili sayop nga maningkamot sa kinabuhi, nga mulambo ang atong nga physical life, ang atong personal life, ang kinabuhi sa pamilya, makatagamta, magkaharuhay. Apan, dako kayo nga kapakyasan sa dihang imong giandam ang tanan, o niya wala kay wala din mo gisiguro ang ilang kinabuhing walay katapusan. Wala sila masayod bahin sa Ginoo. Wala sila makakaton nga dunay nagluwas kanila. Wala sila makaila nga dunay Jesus Christ nga nagpakamatay dito sa cross Kalbaryo. Katropa, pahinumdum na nga lang sumatag-usa. Kining buntaga, usa ka dako nga instrumento alang ka natong tanan. Nga atong masabtan, nga adunay Jesus Christ nga naghatag ka natong kasiguruhan nga paglaom ang kinabuhing walay katapusan. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Muna'y dako nga kasiguruhan o paglaom alang sa matag usa. Muna gugma nga nagapalig-on, mao kada ang paghulat dili sayon, apan ang gugma sa Dios maoy nagahatag og kusog aron magpabilin kitang ligon sa matag adlaw. Siguro ang katropa nga ikaw nagahandom sa paglaom nga gihatag kanimo sa Dios, ang paglaom nga makabaton ka og kinabuhi walay katapusan despite sa kalisdanan karon. Apan ikaw adunay tinuod nga paglaom diha kang Kristo nga gingon niya sa pulong but as it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. So sa tropa, dunay paglaom, adunay gugma nga nagpaabot yan nimo, gugma ni Kristo, gugma sa atong Dios nga nga gitagaan kitang kahigayunan nga makabaton og kinabuhing walay katapusan.
1: Pulsay! Yun na! Diba, kanang tanan nga sakripisyo nga gibuhat ni Kristo para na sa mga tao.
0: Tanang mudawat siya niya.
1: Nagpalansang siya sa cross aron sa gupo ng inyong mga sala. Apan kamo nagsigig pakasala.
0: Pulsay! Hagdod nga dili siya kasabot nga siya makasala katropang Ruel. Wala gyud pag-atras, walay pag-repent nga mahitabo.
1: Yan. Balik ta dito sa itong amahan.
0: Diba? Kung di tayo mabalik sa ama na ito, kaya tawagun man tayong ama, anak sa yawa. Okay. Tinuod kita, gisulat kita sa Biblia, na ang mga dili mo ila kang Kristo, mga anak sa yawa, gina sila.
1: Dili mo ila siguro sa itong amahang Diyos. Si Kristo man ang messenger.
0: Diyos amahan, Diyos anak, o Espiritu Santo.
1: Okay. Pulsay! Pulsay! Alas 7:07, ang atong oras mga katropa. Siyempre, ariyan na karoon ang itong mga balita. Uy, kailangan mga pagtulunan na ito kayo Santo Plus Coffee. Kaya na ito na yung Santo Plus Coffee Mix. Ariyan na karoon ang itong mga balita. Pusay! Pusay! Ak! Teachers ni, may baklas sa pamahayag sa Malacanang kalabot sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga.
0: Pusay! Ak, itong isulti ng tiklirig hapon.
1: Isaway karon sa Alliance of Concerned Teachers sa IACT. Kung aka ang pamahayag ipala sa Undersecretary Claire Castro na naglimbigit sa mga magtutudlo o sa pamatasan sa mga tinunan huban sa pagpamusil ng hitabo sa Ateneo de Zamboanga University. Matod ni aka chairperson Robby Bernardo, insulto kini sa og nagpaubos kini sa moral sa mga magtutudlo na nag-anto sa ubos sa ngasuhulan. Iawag sa grupo ang DepEd o gobyerno ng punduhan ang dugang seguridad sa mental health personnel aron masanta ang biolensya, mga biolente na ginabuhat sa mga tulunghaan. Pusay!
0: Pusay! Okay naman natin ipanawagan ni Katropang Ruel. Sukat pa siguro pag sikat aning bullying.
1: Na grabe na ni.
0: Grabe na
1: itong tabo ng takloban na. Sige, patag panawagan rin nga. Ba't tayo ganyan yung mga anak?
0: Karon, duha na kasiriyes pagpamusil. O sa paghihulat nun sa gobyerno. Kulang pag yun na nga kanang pruweba nga aduna na tayo problema sa mental health sa ato mga kabataanunan kay wala na panahon ang ginikanan sa pagmatuto silang anak.
1: Na uyong ko sa CICC nga panawagan. Ayan na lang ninyo i-share. Kung makita ninyo na sa social media, ayaw ninyo i-re-share. Makita na sa inyo mga bata.
0: Napromotar, magundi mo na.
1: Okay raon ta, kung ikaw nga ginikanan, karabang naakay pagtagad sa mong anak, naakay mga ginahatag dayon nga mga words para sa iya ha, aron din niya pamarisan, diba? O wala, pasagad po kang klase nga ginikanan, muna'y problema kung i-share na to ng mga kagilaan, kaya ito naging mga ginikanan nga, wagi, panginano sa mga bata, nagsigira yung tao ni padato.
0: Dato sa eskorta, pero ang ilang anak, nagkatibo agya. Kagahapon, ang example ato katutas sa Buanga nga baguhay lang nga namusil, nagpakamatay pagkahuman, di ba?
1: Sabi rin ang kwarta, di man yun na madasa yung lubnganan.
0: Tinood na.
1: Di ba?
0: Muhilak na lang kas lubnganan sa mong anak nga asa mong kunasipyat nak, nasipyat ka sa pagkulang o panahon nga nakikistorya ka sa mong anak.
1: At the end of the day, always you timan yung mga ginikanan nga ang atong pagpaningkamot isip ginikanan para sa kaugmaon sa ato mga bata.
0: Correct.
1: Apil na diha ang pagbaton sa kanila o kanibang maayong klaseng pamatasan. Dili nga magsigil ang tagpaningkamot, sige tapangitag kwarta. Pero gipasagda na ito itong anak. Sige tagpanato. Pero gipasagda na ito itong mga anak. Kamalo ba mo? Nga ugun sa may gibuhat sa inyong anak sa gawas, refleksyon na nato isip ginikanan.
0: Correct.
1: Di ba? Kaya di naman makita ang pagkamaayong batasan sa usa ka bata kung maayo imong pagtudlo. sulod sa panimalay. Kung maayo inyong relasyon, sulod sa panimalay. Pero kung dili gani maayo inyong relasyon, sulod sa panimalay,
0: mo-reflect
1: yun na sa iyong mga anak.
0: Di ba mga anak
1: niya, di ba? Makita ni mo diha, na maayo ko mulid. Kaya ka naman, nakita niya, maayo, na maayo mulid. Di ba? Makita ni mo yung anak diha, nga maayo kayo nga og pamatasan.
0: Hanay.
1: Kaya ka naman, maayo ang gitudlo sulod sa panimalay. Di ba? Mao na importante, balik kita sa pinaka-basic yun. Kanang gitudlo sa tuwa bag-o kita gikasal. Problema kay nagsige mo seminar, wa mo na minaw.
0: Wala ka atin hong prikana kay daghang kay grason.
1: Nadia makuha na ninyo tanan bago ka mo minyo. Unsay purpose yung tiwa gininyo? To build a better family.
0: Nagi.
1: Para sa atong komunidad. Mm. Di ta mo build o mga kawatan sama niya na mga sa kongreso.
0: Dama, ilang ginikanan, nasayo po na pagtudlo sila.
1: Kawatan po nilang ginikanan, kaya nga naman kawatan na nila pagdako.
0: Oh, anong gina? The character of a child is the character of the parents.
1: Oh! Kaya kung dili pa, napanay kahadlok, di na mangawat.
0: Lagi.
1: Di ba?
0: Kung nahadlok pa na ginoon, sa di gina mo ilang sa piso.
1: Or imong gipasagdan, wag gina mo tagdan na ningkamot siya siya, nakuha na yung pamatasan diya sa gawas.
0: Hmm.
1: Yeah, but it also reflects to you. Kaya nga naman, gipasagdan na nimo. Hmm. Oh. De, pangsulod sa politika, nahimong kawatan.
3: Okay.
0: Ah, bisag kabalo siya nga hiwi na ang baruganan. Ah, sige lang, kaya damay malita.
1: Ah. Salay pa na ito mga balita.
2: Bullseye.
0: DILG himong non-available ang illegal possession of firearms human sa pagpamusil sa ADSO. Gisugyot ni DILG Secretary Jun Micrimulya sa Kongreso nga hibuong non-bailable offense ang illegal possession of firearms human sa madugong pamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Giawag ni Rimulya ang pag-amienda sa RA 8294 kay Robin Padilla Law kung Robin Padilla Law nga nagpaubos kanito sa silot sa maong kalapasan. Dungan sa pagbabatyag, pugbutyag nga 98% sa gun-related crimes nagikan sa loose firearms. Ginungan usab sa kalihim nga posibleng na-impluensyahan ang suspect sa chat groups sulod sa online game box kon game nga Roblox diin nahitabo ang radicalization.
1: Kadali lang.
0: Roblox yung ginamin.
1: Dili man loose firearms ang mga latest nga nahitabo, Junbe. Ang takloban nga nahitabo, iya sa polis ang maong armas.
0: Mm, yeah, kaning isa.
1: Iya sa security agency ang maong armas. Nasipit siguro kasi mong pautok na po din ni Junbe.
0: Mali siguro ang data ni Katropang Robel.
1: Ang armas kayo gamit sa Samonga, iya sa iyong amahan.
0: Mm. Customs ko ano eh, official sa ilahan.
1: So sa ito pa, ang abusado din kung naamay loose firearms, ang mga nasa gobyerno. O, i-check siguro na ito ang mga nasa gobyerno karon. Base sila ang mga dagang gihuptan ng mga armas, kaway mga lisensya. Ewa, una nga siguro yung kaugalingong balay ba, bago ka mo tikangan ito sa laing balay.
0: Mm-hmm.
1: Takara mo diha. Kadaghan niya ang mga gobyerno, gagulit ang mga armas nga, way lisensya.
0: Uy.
1: Kaya naman, tungkol kayo nasa na sa gobyerno, nagsalag. Unaan ninyo, check ang mga nasa gobyerno.
0: Lajun Bek, sige kapasaw niya, malagot kayo ng Pangulo, ilisan ka ba?
1: Wala ka sigurado, mga mayor, diyan na yung mga armas ng gihuptan nga wala yung mga lisensya.
0: Tinuon na.
1: Di ba? O, unahan ako na, kay DILG man ka, unahan ko na ninyo ang kaugilingong balay. I-check ko, tanang mga mayor, tanang mga congressman, tanang mga gobernador kung kaya na nimo. And I am sure, these people, politicians, governors, mayors, have their own firearms, kaway lisensya.
0: Naunahan na, Junbek. Apil-apil ka rin sa mga
1: batang. Kabuang. Ikunik, pag yun mo darin sa mong kabuang, i-check mo na, talawar ako na. Ikaw may DILG Secretary. Padarbaho. Ayos, sige, pamidya niya.
0: Ba?
1: Klaseng. Base gani mo mga DILG ba doon sa obos? Napa na yung mga loose firearms?
2: Bullseye!
0: Bantay ka, Junbik. Basig mapulaan ganyan ng Pangulo sa'yo mo. Ilisan ka.
1: Ayara po doon. Oh, yung mga pulos, yung klase, yung pagkatao ninyo. Mali-mali. Yung mga pari-pariho na mong kastro.
2: Bullseye!
0: Kastro ka rin. Napulo ng batikos.
1: Wala. Gindi mga nakapalibot sa Pangulo ba?
0: Buinamano siya sa Tugapon. Karoon, isundan sa lalaing mga ahensya. O guban pa ang mga institusyon, labi na ang mga magtutudlo, di ba?
1: Grabe ha. Ang gara, may pasidaan batok sa espekulasyon sa pagpamusil sa Zamboanga.
2: Bullseye!
1: May pasidaan sa Education Secretary sana ang gara sa publiko batok sa paghimo o kahat ng mga konklusyon ng bullying o online influences. ang hinungdan sa pagpamusil sa tungaan sa Zamboanga City. Kiklaro ni Angara na wala pa'y kumpirmasyon nga nabuli, na-depress o na-impluensyahan sa internet ang suspect nga tinunan o gidugan sa opisyal nga dili pa usab tinaw kung magtutudlo ba ang tinuod nga target human misulod ang suspect sa duha ka magalawak ka. Tulunghaan, apan! Sa ikaduha lamang kini nagpabuto.
2: Bullseye!
0: Kala mo'y nabiling misteryo.
1: Tama ka! So ni Angara, pero ngano nga mga June Big Rebulia, gadeklara naman lagi nga Roblox. Wala online
0: sila,
1: games.
0: Wala sila lagi istorya siguro.
1: Nasumpake ba yung mga statement lagi? Mm. Pariyaman muna sa gobyerno.
0: Wala'y briefing ni.
1: Double check sa siguro ninyo mga pamatasan, be.
3: Okay.
1: Wala, marag di naman mo mga profesional. Oh, imong statement, so kuhay sa statement sa DILG. Nah. Asa bagin may matuon, ini na kami nang naglibog na, kinsay din mag-speculate. Nga lahi-lahi ang inyong mga statement.
3: Okay.
0: Di, ang tinawag na nangarbaho, bagin din sila, o basig
1: pansitan.
0: Basig naghulat lang sila, o report silang opisina, o muhagawa silang information, wala nilang i-verify. Diba? May pa ang mga media outlets, klaro pa kayo ang matagbalita, di ba?
1: Mm.
0: Muna nga dili nyo pwedeng pasagdan ang susama ani nga mga impormasyon kay pwedeng mag-speculate ang mga tao tungkol kay walay nakuha nga tinuod nga impormasyon.
1: Ngano lagi kung ordinaryo mga tao laging involved, naa lagi dayo mga solusyon o naa dayo kanang kanabang resolution na baong kaso, naa dayo findings.
0: Mm.
1: Pero ning ini mga involved, opisyal sa BOC, pribadong tulungaan,
0: PNP,
1: dugay lagi. Ano, napay lutoon nga mga impormasyon?
0: Napay
1: taguan nga mga impormasyon? Klaseng nga mga...
0: Nag-cook na lang unta mo diha, former Senator Angara?
1: Dili, basta-basta. Kani mga bata, kanani sa privado. Diba?
0: Tinood na.
1: Tag-iya pa sa usa ka franchise sa dako nga mall ang isa sa mga napusilan. Diba?
0: Mm. Kaluoy.
1: Pero kung pobre ka rin, aday findings. Ang suspect, nakasala na yun.
0: No.
1: Diba?
0: Sagin lang da yun.
1: Imbis ka na bang ang suspect siguro, ginipinsahan na yun.
0: Ako, natingala ko ano yung katropang Ruel. Wala din ma-single out ang ginikanan. Kini nga isyu ha, wala ginikanan, gistoryahan din.
1: Saka si mga nag-imbestiga, mga bugo man nga. Spokesperson, bugo po kayong dako.
0: Pero ganit pobre ka rin, labigit. Ano yung kanang ultimo? Ah, dabu-dabuhan ang ginikanan. Ay, wala na mga na, wala'y pulos ang ginikanan, ana.
1: Kita na siguro yung makasulta na rin, why pulos ang ginikanan ng bataang muna musil? Kanang BOC niya sa Zamboanga, why pulos ka nga klase ka pagkaginikanan? Pabaya ka! Laliman ka ang findings, unang gikuha ang pusil, diha mismo sulod sa imong sakinan?
0: Wala ka kabantay at upart?
1: Diba si BOC, di po sino na ang ingon na na? Kagahapong adlaw sa iyong statement?
0: Mm.
1: Gikan sa sulod sa sakyanan sa iyang amahan, gikuha sa bata ang baong armas.
0: Giangin pa din mo security guard, nisulod din niyo yung sakyanan. Unsa ang pag-check ana kay wa mahiman nga scanner ba na unsa ba diha? Kinsa po ibuang-buang na security guard mo check sa usa ka opisyal sa BOC niya musulod sa eskwelahan?
1: Mao na ba? Kay pagka naa sa gobyerno tapos dai armas hambugiro magkay mo mga dagko. Gusto gininyo ibalabalandra na yung mga armas nga na.
0: Mm.
1: Mura mo mga si Kinsa. Wa mo kabalo inyong mga anak. Open na ang mga mata. Nakakita po sa inyong mga armas.
0: Ba?
1: Dapat itago ninyo na. Ayaw mo ka lang pasikat na sa inyong balay nga. At tubangan pa sa mga bata. Maglimpyo-limpyo mo na ninyong mga armas.
0: Dapat ka ni. Doon na yung mga regulations bahin ana ba?
1: Buang ninyo.
0: Available ang simulation nga pagtudlo sa mga bata through games, online games, kabalo sila kung saan paggamit.
1: Mm.
0: So karon pag actual ay nga ni man day mo din imposible at testingan ako ni. Labin pa kay na koy gibati dire testingan ako ni dito kabalo sa daddy ani.
1: Na. Lahi ba yung the feeling ka first buto pag gunit mo sa armas pag buto perte ba yung lamia. Ay ron to unsay naa ni ana.
0: Ang tawag nila na powder addiction. Labi na kato mga shooter.
1: Maka-addict ba?
0: Naka-relate ano kato mga shooter kanang powder addiction ba?
1: Mm.
0: Ang baho sa basyo, kanang hinungaw, nga asugikan sa imong barrel, o kanang mismo sa bala, mag-trigger na sa imuhang panimaho nga murakag ma-addict ang nakatrupang Ruel.
1: Na.
0: nakatrabaho mo ko ga shooting range dugay-dugay na daghan kayo sa mga kliyente dito nga magpabuto gid kada semana bisag dako paggasto kay naay addiction sa ilaha ba powder addiction
1: na di ba di ata lain ang balita lagot sa iyo pa kayo Bullseye
0: ikaw pat mga katropa 3,000 kung halos 3,000 ka barangay na miligro sa landslide o pagbaha at tungod sa habagat. Gipasidanan sa Mines and Geosciences Bureau ang dulan 3,000 ka mga barangay sa tibuok nasod batok sa posibleng pagdahili sa yuta o pagbaha at hungna sa walay hunong nga pag-ulan dala sa habagat sa Bagyong Neneng. Subay sa taho sa MGB nga naa sa 2,930 ka mga barangay ang namiligro diin. Gikinadaghanan ini Anas Luzon, partikular sa Central Luzon, Ilocos Region o Metro Manila. Tanawagan ang ahensya sa mga residentes mao mga dapit nga magbinantayon o mahimog layon o precautionary measures. Sa paisunod ang baha, dahili ko na sa manday. Basic naman kayo na eh.
1: Ano gina? Sabi pa kung wala na nagkupot yung mga kahoy, awa
0: na. Mo ganitong na i-plant control para dili mo dahili. Kainig baha, mapugnan ang mataga kanang end sa usaka pangpang ba na diha. Dili mo o bukid ba na diha dili siya mo munaon
1: tama kay ni tabo flood man lang wa may control
0: wala gi eh. Mo lang na kay na kwarta maguni mga
1: nag flood po dang ilang mga bulsa
0: o di ba o nya malipay mo ayahay inyong paminaw
1: nalipay sila
0: nalipay
1: sila demonyo naman sila
0: ah ana lang yun the love of money is the root of all evil so the money made you an evil
1: na di ba you are a devil therefore you are a devil.
0: Pero ba na, biblical mo
1: na. Salay pa na itong mga balita. Comelec Barn, parliamentary election, Badayon taliwala sa pag-ambush. Bullseye! Ipatinaw ka rin sa Commission on Elections, Badayon ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Taliwala sa mga hungihong nga kinidili Badayon. Gibahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, kausa lamang ka-isolated case sa pag-ambush kang Barn, Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Usa dili kinibasihan, aron i-oktaba ang pinilihay. Walaw sa plano ang ahensya nga ipailalong sa Comelec Control ang dato o din sinsuwat sa Maguindanao del Norte. Sanglit kontrolado ang seguridad sa taban sa Armed Forces of the Philippines.
0: Ning mga ginalikayan nga mahitabo, di ba? Daghan kay mga precautionary measures ani. Pero still, ang Comelec nagdeklara nga dili gyud mo mapostpone diha.
1: Pero sa mga taga-bar mo, normal na siguro sila.
0: Anong bago diyan?
1: Dili, mas maano lang kung karon. Mas mukatag magkung karon tungod sa siyempre social media na natanan so dali kay makuha ang tao sa ang balita. Mao gyud pinakapait karon, grabe kay ba. Kana masulti lang gani ko diri, ako na manis chip bibot, bayot man na. Live to. Wala na, kung spread na nasa tibok dyan saan.
0: Oo.
1: Iba, dili pa rin nga, sulti ka, ano na, chipi bot, kalbo mo na. Doon kayo siya mo spread.
0: Oo.
1: Karoon kayo, pag sulti rin mo, kalbo na si bot. Spread na yun.
0: Oo, gawas na yun.
1: Tungod sa social media.
0: Nga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Una, di ba? Maminaw ka, radyo, kani mga dalaga to una, maminaw radyo. Ano na, pertigwapuha sa DJ, ay. Pag-abot tayo nila dito sa maong istasyon.
0: Murag iaway pito kayawa.
1: Iaway na pito kayawa, nindot ratingog.
0: ay, wrong impression.
1: Pero patigong ka sa radyo. Give it a check, it's now 7:23 in the morning. Star check is being brought to you by Santone Plus Gold. Pinaanag yung tingong biyagi ba?
0: Panalo kayo.
1: Panalo kayo. Pag-abulog panty sa mga babae. Pag-abot sa istasyonan.
0: Tabon pa niyo ang naong.
1: Ay, siya na ito.
0: Ay, cancel.
1: Pass lang sa siguro, hindi lang naong itatag ng kutsinta.
0: Guard mo na ni guard.
1: Natali man! Lali man ka na. Give it a check. It's now 7:24 in the morning. Pinaan naman yun.
0: Hype kayo.
1: Hype kayo. Modulated kayo. Diba, suspakad to kay ang naong ramagi.
0: Giaway dito kayo.
1: Diba?
0: Gwapo man kaingon si mong mama.
1: Nabi pa sa istasyon ni Jeep dati?
0: Oo.
1: Ay, English.
0: Mga Killer B.
1: English ko na ilaha. English ko na ilaha. Pasta lagi. Jumping jack lagi. Daghana lagi ngayon. Ano sa example karon sa kita kinapawan.
0: Asya ang manager ito.
1: Wala wala. Ambot wala pa, wala pa may klaro pa dito, pa ano, pa may balita.
0: Ah, taga kinapawan na si Jumping Jack.
1: Communications. Ah, kinapawan. Ay dili taga Mlang gina.
0: Mlang.
1: Taga sa kada si Chip Mlang, Chip Mlang si Jumping Jack. Uncle Mario.
3: Makilala.
1: Ah, makilala.
0: Ay, makilala.
1: Kilala.
0: Nerdcot.
1: Ah, Nerdcot ba? Istorya ka ni wala dati. Pag-abot na sa mikropono, ah, basta lagi ang mga hulog panty lagi.
0: Pag ato sa estasyon, hulog sa bangko.
1: Ah, okay naman po.
0: Ako wala akong hulog sa bangko. Okay, ay, siya, ay!
1: Tawa, tabian. Sige, nag-chismis. Imuha mo, balita pa!
0: Turismo o paginabuyan sa Jensan o Rion 12, gipalig-on sa palagtagbo ni Congresswoman Sherlyn Banias Ugrales o GADOT 12. Ginawat ni General Santos City Loan District Representative Sherlyn Banias Ugrales ang courtesy visit sa mga kalagkuan sa Department of Tourism kon DOT Region 12. Aron isigutan ang pagpalig-on sa industriya sa turismo sa Dakbayan o sa Tibuk Rion, Sok Sargenda. Gipainong kon gipangunahan ni DOT 12 Regional Director Nelia R. Arena, uban sa Assistant Regional Director Armin Hatua Hautia o sa ilang delegasyon ang maong makahulugan ng panagtagbo. Sentro sa Paragisgot ang pagpausbaw sa lokal destinasyon, pagreserba sa kultura, ang paghimo o turismo kung turismo sa ligong tinubdan sa panginabuyan o patas nga kalabuan alang sa katawhan. Gipasalig sa magbalaod nga padayong pakigtambayayong sa ahensya aron mapalapdan pa ang mga oportunidad sa lokal nga komunidad.
1: Una-una ni Stinger.
0: Bitaw kini maayo ni siya kung makuan lang yun. Dili lang kutob sa sabot. Tinunun yun ba?
1: Dili, pag-abot sa tourism, pag-lokal, ako salig yun kung trabaho gini mga tawhan na.
0: Gani man.
1: Mga bitaw, nga dagan ta mga bisita, dress of sergeant, tungkol sa trabaho nini sa mga tourism industry.
0: Actually, oy, labin pa ano kay, kay hapit na itong festival, no?
1: Saludo ko sa DOT 12. Wala ko yung question sa DOT 12. Maayo hindi lang pang malakad pag-abot sa tourism. Mga po kayo pagka-promotar, mga po kayo pagka-plastada, mga na makita niyo diya.
0: Naka-package yun siya, no?
1: O, bisang pag ka ng imong lugar nga dili kayo, wala kayo ka ng tourism site, bisitahon nila sa mga tao.
0: Kay maayo kayo pagka-plastar.
1: Maayo pagka-marketing.
0: Diba? Yeah. Kabalo kayo mo packaging.
1: Kuha kayo ng target market.
0: Kabalo kayo mo himo o ganang interest sa public.
1: At niya, dili po dilad-dilad. Ma-amaze sila. Labi pa pag nature magulang imo ang i-promote.
0: Kanang ato na nang gagawin. Distingin lang ng kiamba. Diya sa maitom, water tubing. Kanang mga poles diya, bukay il. Daghag mga poles diya, wala pa madiskubri.
1: O gwapo kayo ang white water tubing. Ayaw lang ginmuad to nga kanang kusugag ulan. Kaya mahimo siyang brown water tubing. Bye.
0: Dali yung kagtakas niya.
1: Actually, uptake man po ng mga staff dito. Pag tanong nila nga kusog na ginuulan.
0: Wala pag-igaulan, wala na gagawin.
1: Hawa na mo diha kay
0: dako yung tubig
1: na. Actually, dako yung tubig diha. O na, makita niyo mga rock formation diha. Nindot kayo. Diba ka ng white water tubing ka pa. Dako kayo mong hulugan ba. Dako kayo mga bato. Actually, gikan to sa bukid. Dala na sa baha.
0: Dala sa landslide.
1: Mga pero nindot siya, actually nga experience. Nindot siya. Ako kay dati, pasikat man lagi. Kay, daddy, kung magkinahanglan ka ng tour, ako lang. Tour guide, ayaw, ako lang. Ako lang isa. Wala ako nalingaw, eh.
0: Nga naman?
1: Nga naman, di.
0: Natagbaw ka kuhan.
1: Kanan din, kusog nga haguro sa tubig, di. Chip, pag nakasalbabida ka, di giday ka ng sulti nga sa sintro, yung kapermi. Dagong kaskilid. Dagong kaskilid. So di ka malingaw, kaya na kaskilid. Di na ka morangkada. Mauday nga na i-tour guide kay sila itong mo.
0: Guide sa'yo mga.
1: Guide sa'yo mga, mo-wave ba? Yan. Dito yung gusto nga. Okay, kung ikaw lang isang yun, wala ay. Ato ka skinned ay. Kapila na ko, ana.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Expectation versus reality.
0: Ano lang.
1: Ano lang. Sige, bumalik kita. Sa itong pagbalik ka, pickleball o kickleball?
0: Oh, papawa mo doon sa stress.
1: Ka? Bagong ginungdan sa labad sa ulo syudad. Ato rin yung sugutan niya sa topabalik. Relax naman niya, ha? Pickleball o kigolball? Basi nagkana ginaapas niya sa asawa. Kay Miss Pickleball, nagsingkitan
0: na... Naapik naman si parinimo o ga pickleball?
1: Pakigol naman.
0: Ang kahadlok na yung parinimo kay nagsuot naman nun siya ga...
1: Ay, abinahog na nanaw siya. Pakigol siya na yung nagsuot o pakigol. Diyos ko, nabayot naman tanah. Wala kita ka rin kung ano ito kayo sa 2 Plus Coffee Mix.

0: Nutritionex Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula, nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene, o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata, nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula, nga gituyo paghimo, alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3, kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: XFM.
6: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
1: Para sa dynamis?
0: Para sa turnyo ni Mrs.
1: Tour?
0: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
7: Hi, Madi! Nayuban ni ha, pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting! Yeah!

0: Mga katropa, itong oras, alas 7.35 na. Ha, ang sunod na itong topic karon, makarelate yun mo, ani.
1: Uy, bago niyang tanong katropang Ruel, ako sa ring i-take advantage kining nga panahon. Happy birthday sa akong igsoon, Irene Legazpi. Yang banak ay pasyo man apelido, Irene Legazpi Pasyo.
0: Happy birthday to you.

0: Bila happy birthday. Mana aku the only sis I did. Kuanda ni siya ang sa first nga inahan. Mauli na ako iksoon sa ikaduhan na pug iksoon babae.
1: Okay. You know. Alas 7:36 na ang atong oras. Iskuta na ito ni Karon. Ang pickleball o kikol, kigolball. Sa iyong dapit, kalingawan ba o nanghimo ng perwisyo o saba? Excuse me. Ang nagkinagyang pickleball courts.
0: Bullseye! Sama na sa mga issue good kay nahimong saba sila. Bugay sila mga tulog. Unya, wala pag parking space sa sahay.
1: Mao nang di gugunahan mag-pickleball lagi ba? Napag-picture yung mga ipangutang.
0: Ako man ang design para sa imo. Para ganahan ka, mag-storya ka ron ba?
1: Na mao na ni Ron. Grabe, buto. Si Kapper din si Katagan. Wa pa nag-react ang Business and Licensing Division niini sa Tong City. Grabe na yung kasikat, mga katropa. Ang pakigol. Nahimong dakong tubag alang sa kadaghanan kay kinangita og lingaw.
0: Na?
1: Atong lingaw siya. Himsog siya nga ehersisyo. Panington po yung ka. Himura siya table tennis, nga lawn tennis, nga combination ba? Og paagi yan eh, aron mawala ka kapoy o tension gikan sa adlaw-adlaw nga trabaho. Maunay, nahimo karon nga outlet sa uban. Imbis nga mag-adtog mga imnanan, diri nila gibuhos ang ilahang kaugalingon aron sila malingaw.
0: Healthy good out.
1: Healthy living style and healthy living. Apan luyo sa maong kalingawan, ang paspas og walay kontrol nga pagdagsang sa mga venue or court, nagdala kini og bagong stress sa ato ang komunidad. Kanuman, ika lagi sa kakulang sa legal nga mga permit, problema sa trapiko ini kahapon kay walay tarong nga mga parking area.
0: Agoy.
1: Hangtod da sa paglapas sa saktong zoning o grabing kasaba nga makadisturbo na sa mga kasigpit nga panimalay. Klaro ang dula nga gitubong unta alang sa kahimsog na himo naman ang krisis sa pagdumala sa syudad.
0: Bullseye! Bullseye! You know, da, di ba, wag ko ito na nakalabay ang adlaw, i-interview mo na ito itong taga City Licensing Division.
1: Si attorney.
0: Si attorney. Sa pilido ito?
1: Si attorney, kalimut ko sa imo pangal, pilido. Sa iluwa lang yun. Sa iluwa lang yun.
0: Pero ano lang ba, nga, dapat mahimo siyang asset sa itong syudad, pero wala lagi makonvert. Muna nga, dili lang dula. Dili ang dula ang kahimsog sa katawhan. Ang gusto na ito nga, kanang hatagan o kanang emphasis, kung dili, gusto, dili ni gustong pugnan sa mga individual o sa bisan si kinsa, labi na sa mga lokal nga ang panggamhanan na concern bahin sa atong security o sa kung unsay tama o unsay dapat. Kundili ang pagpabaya sa mga irresponsible negosyante nga nagpahimulos lamang sa trend nga walay pagtahod sa balaod. Ang gikinahanglan karon mao ang masugot nga regulasyon, labi na ang pagdisiplina sa mga operators o mas aroma siguro ang mga matagpasilidad naglihok subay sa lokal nga ordinansa. Sa katapusan, ang tinuod nga diwa sa pampaugnat sa kusog di ilang masukod sa kalingawan sa mga magdudula apan lakip usab sa kalinaw, kahusay o kaayuhan sa tibuok komunidad. Mamugin ang basic. Mamugin na kinahanglan nga himuon sa usa ka pati gayon, make sure niya nga hanay ang tanan. Wala siya nakalapas o ordinan sa syudad na may zoning. Nganong dili man i-observe ang zoning, nganong dili man makuha o permit. Kaya ang pagpatuko na kabalo man kita na maginay involve nga dakong space. Na consider ba ang parking space? Nakahatag ba o tama nga kanabangan na control ba ang noise? Kumbaga, open yung court pero ang silingan, apil po damay diya. Kamo, nagpahimulos kwarta. Ang tungod kinay naman bayad para kila kag mga court di ba Katropang Ruel. So ang silingan walay apil sa benepisyo kay ang iha ato ang kasaba ra may nadawat di ba perting luya. So tama tong giingon sa labaw sa licensing division nga kinahanglan mo subay sa regular nga pamaagi ang atong mga nagapahigayon o gahimo nini nga pickleball court kay di rabasa yun. Daghan yun ang madisturbo kung ugaling naglipay-lipay ang ubano niya. gusto namin matulog, silingan na mo ang pickleball court, ganon, gisugtan man nila, di ba? Ingana ang mamahimong tubag sa pipila ka mga kaigsuunan, mga residente, nga mapirwisyo tungod kay ang uban gusto nilang magpaugnat sa kusog. So dili siya dapat nga para gud ang basketball court naay sakto sa manimong ginatanaw diha.
1: Wala chip pareho ko refresh sa ano chip sa chip pareho ko refresh sa photo main sa ano sa issue 1. Sige padayon.
0: Ako lang nga unta buhaton sa syudad ang trabaho, siyempre naman to'y pamahayag ang Taga City Licensing Division. Siguro basiga ma-check out na ni tanan ang mga lagi mo naging gilisan.
2: Atay.
0: Dili na pickleball. Dili
1: kasi gerahan mag-pickleball ni ana.
0: Kigulbol eh.
1: Pakigul wala.
2: Atay.
1: Ah.
0: Nangita lang kitag abinyo no para maka pahimulos ng mga mata sa uban ng manyakis.
1: Di bitaw sa tinuod isa ni sa mga gigkasikatan. Ako dili ko gantoo. Sus, kanang kanang duwa gyud ang giadto diya sa uban. Dili man sa tanan ha. Ganong nanaghan ni. Kay nga naman, mas daghan ang gaduwa ng babae. Kung lagi. Asa ang babae mga kagilaan dito mo dagsang ang mga lalaki.
0: Yeah, magtupis pagin halos.
1: Himsog man ang katuyuan ini. Na naman tadi ha. Dako man itabang yung katropan Chris sa pisikal nga kahimsog. Pagwagtang sa tensyon, stress reliever sa ato mga kaigsunan, pagpalambo sa socialization, ang sobrahan, ang ubang ganing na sobrahan kalambo, nagkaroon, nagkabit.
2: Atay.
0: Ang lambo yun siya, nag-extend mo siya yung pamilya.
1: Kagihimo naman ang daong uyab, ang kadula.
2: Atay.
0: Na, ay, yung daog akong kadula da, na magkwasa may dinner sa may mahal.
1: Ipadabli na ito na, kadali. Ayaw niyo pansinan ang litratong hulagway diya. Kapin 39 na katropang Chris ang natala. Nga venue sa Dakbayan. Unsi lamang ang na-record nga adunay lehitimong business permit.
0: Kana lang. Imbis musulod sa panundalan sa itong panggamhanan, nga nung wala man, natuman ang unsay pamalaod.
1: Correct. Iba? Ang uban, napakaroon inyo nga personal man eh, private court man eh. Apan, pagduwa ni mo, naningil na igbayad.
0: Agoy.
1: Suray mo, gaya po siya commercialize. So we have to follow kung what is in the ordinance, di ba? What is in our law, you don't have to bend the law.
0: Ano po tanong bend the law yun?
1: Ang mga koloro, illegal ng operasyon, nagpasabot lamang ng kawalay buwis o bayranan nga masulod sa panudlanan sa lokal nga panggamanan. Di ba? Yako bandrid, hindi talaga yun yung tao ni tungod lang po sa mga sulob. Pasikatay po ni mga racket, pamahalay, napay magpa-flex-flex, ananaon po.
0: Nga na yun.
1: Di ba?
0: Yeah, siyempre, di na po na tumawala ang kamatuuran nga adunay paglapas sa zoning ani.
1: Correct.
0: Daghang courts, mga katrupa ang gipatukod sa mga residential areas nga dili angay butangan ug saba ingon man commercial nga mga activities.
1: Yan.
0: Naay mga tao diha nga gikapoy sa tibuok adlaw, gustong matulog nya kay silingan naghimo mag-court. Da wala masunod, wala matuman ang zoning ordinance.
1: So magkaroon siya noise issue. So mahimo nung gubot ang komunidad.
0: Tinon.
1: Tabi ka kanang tingo palindahan sa pagkapak ni mo ng bula. Di ba?
0: Ikaw na po!
1: Nya, magsinggit pag yun. Ay!
0: Bunalte!
1: Di ba? So magka-disturbo yung kasilingan. Inabi na sa mga nagpahulay na, sa mga nangatulog na alas 10, alas 7 ako, tagalas 8. Pinakadugay na ako ng alas 9, tuhog naman yun ko.
0: Tuhog na yun, kasi siyempre let's sayo pa tapagkaugma. Nya kapoy katibok adlaw nya pasilingan nimo nagsingit-singit-singit dito.
1: Okay ron ta kung yan tanan ang gadula dito sa imong silingan.
0: Ako din apel
1: po kag kapulaw ikaw man to lahi man ko. Karong lang na to.
0: Ay okay na siya
1: kasi ako ba makapabata man ko na.
0: Ngari okay na siya kay naka-appreciate magka-beauty. Ang problema no, ang problema no mo diak si uncle ba katong na-action nagka-parot ba?
1: Okay.
0: Kaya nagsuot og ingana nga si Nina oh. Na na-express gyud ay yang beauty.
1: Patay ta diha te.
0: Ay kay gat ni uncle, no, di ba?
1: Yeah. Well anyway, napoy mga court katropang Chris nga kumbaga. Dili po siya angay kay walay mga parking space. Kana, so, ang resulta, sa mag-park, dapis dalan. Hmm. So, ang may tabo, ang venue, niya,
0: ang problema.
1: Problema, traffic, yun na, yun. Oh, nagsalig ba, agabi naman, wala naman kay gagi.
0: Oh, lagi. Wala gagi kay di man kagi.
1: Diba? Hindi na sila mo agi rin to, kaya hindi naman kagi.
0: Oo, oh, niya, siyempre, di po nang mawada ang kaluwasan si Siyente.
1: Mm.
0: Mga balaka, ang mga lokal nga kagamhanan na to, kay na ay mga batanong Siyente ang mapabilin sa binyos hangtod sa laong mga gabi o nukadlawon.
1: Mm.
0: Na may uban kayong magdudula ba nga, di yun ma, di mong papildi?
1: Mm.
0: Niya mag, panayon, gapos pagdula niya, ang ginikanan, saon na lang.
1: Niya. Saon man mo na niyang uban diya, wala naman yung tao na dula ang purpose eh. Kaya pa-flex naman na sila mga beauty.
0: Actually, part niya sa status flexing.
1: Ah.
0: So, kanang, nagdula may pickle boulder eh.
1: Sabay sa uso.
0: Oh, isa may sa mga mga elite families nga nagdula pickle boulder. O, oh, tanawa ha? Si asawa ni Senator, former Senator Manny Pacquiao.
1: Ah, si...
0: Oh, naman siya tournament karon.
1: Mm.
0: Daghan kayo ang mga tournament kinabuhat, bahin aning pickleball.
1: Mm.
0: Gani si Senator, naggunit-gunit man to pickleball racket, di ba?
1: Mm. Mm.
0: So, kinsa may di mahigaman. Pero ano lang, ang punto dere, ang atong lokal nga pagamahanan, gusto nila nga ipahigayon o sakto o tama ang paghimog court
1: mm-hmm.
0: para dili mabutang sa alanganin.
1: Correct.
0: Ang mga maapektuhan, wata kabalog, unsa pa ba, na ubang negosyo nga maapektuhan na rin. Kaya nga ba na siya at table tennis court o niya, aning tapad ka rin doon, sikat bang kaya ning kuhan, pero wala masubay sa kanang zoning ordinance. So, na ay mapatay nga negosyo.
1: Ang badminton kanina, wala na good passing good.
0: Oh, wala na yung mag-badminton part.
1: Diba?
0: Kay lingaw daw, kaya lagi daw ning pickleball.
1: Perting lingaw, eh. Kaya ganun, di nga lingaw, kaya perting dekanang kapakigol.
0: Pati ka na si Angkol, nagpakigol na po.
1: Di, seryoso mga kailangan. Kinahanglan ni sa syudad.
0: Uh-huh.
1: Ang role sa CBPLD is regulation lang, dili siya pagsumpo. Giklaro na kagapon ni attorney. Diba? I-regulate lang na to. Kay di naman po pwede nga bisag asa na lang tamatukod o pickleball nga di tamang appeal dito sa zoning.
0: Mm.
1: So gikinahanglan ang kaluwasan para sa tanan.
0: Tinuod na.
1: Kaya syempre magdali-dali po siguro tagpahamtang ni ini ang ato ang sanggunian o sabay o ato ang kapulisan dere. Kaya syempre adunay mga minor nga muli na o tag-alas-dusi, alauna.
0: Mm.
1: Iba tungod lang kay asa na kanto nagdula o pickleball.
0: Which is tolerated sa ginikanan kaya yung healthy lagi.
1: Healthy lagi, pero after pickleball, asa ni Adto?
0: Namagin ang mga agda-agda, doon muna tayo, diba?
1: Hmm, kaon sa kadali. Bago magkaon.
0: Istorya kadugay.
1: Lami man iinom. Nagtuntuo, nag-inom.
0: Na.
1: Diba? Imbis nga healthy lifestyle, nahimo na namong di naman noon healthy lifestyle ang nabuhat.
2: Okay.
0: Kaya siyempre, hindi po tabawa nga doon ay papel ang barangay ni Katupang Ruel. Nga nung natukod ang naka-operate ang mga binyos nga wala mabantay o matagi o aksyon sa level sa barangay.
1: Nga siyempre, ang coffee hours, operating hours, dapat limitahan sa syudad mga kagilaan ang operating hours. Pwede siguro alas 10, mga minor din na mo pwede mo tula. Alas 12 pinakadugay sa mga dili minors. Aron di tata makahasol.
0: Mm.
1: Diba? Kung maabta

0: kay syempre di mapod siguro musugot ang syudad nga adunay mawadan diha kana mga kadis na diha mga maintenance mga court caretakers diba nga naana diha mga kagilaan
1: so syempre na po yung mga tindahan nga nas palibot
0: kay kung dili ni sugdan o pag-regulate mudagan pa bago niya mudagan katrupang Chris nga makakita na ng kahalos barangay ba naanay pickleball court.
1: Diba sa una katong wala pa na human underpass inyo ganang gi-design na nga gimon yung pickleball court kita niyo yung kamal dito.
0: Eh banya, syempre responsibilidad sa mga magdudula. Dili lang tag-iya dapat ang may tulubagon. Ang mga magdudula kinahanglan usab kamo mapakita konsiderasyon sa kalinaw sa komunidad.
1: Actually ang sports is motudlo sa imuha og tama nga kinaiya,
0: disiplina.
1: Pero kung wala kay disiplina nga nung nag-enter into sports man ka nga wa makay disiplina una sa imong kaugalingon.
0: Hindi kay na mapag gusto mo duwala lang dili magin into sports gud.
1: Unsa day? Pakigo lang gud.
0: Pakigo lang.
1: Lahi na
0: istorya. Pakibog ba?
1: Lagi
0: pa-flex sa ilang panito ay naka-santon gold coffee mix ko.
1: Ah naka-santon na kanang herbal soap ka?
0: Oh.
1: Naka-beauty,
0: naka-clear skin ko.
1: Na.
0: Hamis kaya kong legs. Kigol na yun. Yeah. Diba, paghulat, ana? O, ana man o, paghulat. Di siya nagtuwad.
1: Oh.
0: Ah, kita na pong kigol, eh.
2: Atay.
1: Daghang pamilya. Uy, bantayan po natin, eh. Kaya daghang pamilya, mga gubar. I thought it was a friendly game.
0: Ah, prende naman o.
1: Game kasi siya.
0: Sobrang ka-prende. Ikaw ba naman? Tanawar ako ninyo ang mong picture. Ikaw ba naman yung ana ang muduwa o pickleball? Di ka mudugay sa court?
1: Tanawar daw sila.
0: Akong schedule alas 9 pa lang.
1: Oh.
0: Alas 9 pa. Alas 6, naana ko sa court. Ganahan, no? Kumutanaw kay mga babae, may idula, yun yung pakigol.
1: Tingala ka sa wag. Grabe akong banaw. Grabe ka hiligan yung idula ang pickleball da.
0: Nga, nahuman ka alas 11.
1: Oh.
0: Grabe, grabe ka, di ba? 6 to 11, Jude. Doon sa kinahade sa court. Uba ng asawa ron.
1: O, di.
0: Ay, may alas 9 pa man ako schedule. Alas 9 man ako schedule. Ano, alas 6 gala ko. Naman ka, uban pa, alas 6. Pag-abot dito, pag-tanaw si Mrs. Ako, hindi man ni pickleball ni pakigol man dahil ni Dari.
1: Bantay lang ka, ma. Ako na po yung magpakigol.
0: Ayaw, nagbalik dari ha. Wala, buak.
1: Wala mga misis, kinahanglan yun din yung bantayan yung Mr. Gil.
0: Ay, uban mo, oy, kung mag-pickleball ka rin yung bana, ubanin ninyo ha.
1: Bantayin ninyo.
0: Ayaw, agin mo kumpiyansa sa pickleball court. Kinagi mga pakigol.
1: Oh, nang kalit ka yung may sikat kining dua ah. Bisag gabutan na to pang elite siya nga dua. Pero maka-afford magod ang kwan. Kabalo ba karon nga nanay?
0: Ay, pero hindi naman siya pang elite. Yun. Hindi siya pag-init. Nahimo lang mag-undiman ng paddle mo ni Mahalog Kalit.
1: Oo.
0: Actually, barato naman yun na dati. Karoon, tag-utsumil naman, tag-jismil naman.
1: Ay, na ako'y tag-2-5 ka paddle. Namaligya ko, tag-2-5. Na ako'y maligya.
0: Oo. Hindi na naman mamalik.
1: Gikan sa Vietnam ni ako, imported.
0: 10,000 ang ilang gusto.
1: Pero wala lang kayo pakigol, ha?
2: Atay.
0: Ako, na ako'y maligya nga karang iyana nga suot sa babae.
1: Anak ka?
0: Ako.
2: Atay.
1: Ano sa pa?
0: Kagapon lang ko nag-start.
2: Ayoy!
1: Nilisan ko yung mga picture ba?
0: Pangit pa ka makuha ang picture eh.
2: Atay.
1: Wholesome mag-tugod kayo. Wala skin kayo.
0: Wholesome ang gapon na siya. Huwag mo na yung nakita ang ano, kigol. Sikreto pa sa tabi. Mura mag-lain mo na yung mga picture dito eh.
2: Atay.
0: Si Chip nagbutang na, dili ako.
1: Sangin lang naman si Chip.
0: Balik pa kita, Harun sa Panutsun, ang Secret of Health. Tapos na ito, makaubang mismo ang ito ang President CEO, Dr. Milito Oy, kinigabahin na ito. Kaninyo, Santong Plasco. Santong Plasco.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant